0: Kumusta po kayo na, sweetheart? Teka muna. Hold your horses. Kumusta ang mga update dyan sa loob ng inyong mga bahay? Nakapaghugas sa magpinggan para sa mga pinagganaan, kinainan ng mga estudyante pumasok na sa eskulahan. Bars. Magandang umaga muna. Wait lang. Good morning sa lahat po ng mga tipong halas siya. Naghigda pa ni Aiga. Ano na? Aba, mag-aalis sabi na, uy, wala ka papasok sa trabaho? O wala kang balak talaga magtrabaho sa araw na ito? O gitapulan ka magtrabaho? Naunsa naman siya, oy. Bango na di ha, ba? Daliin na, malapit na ang Pasko, Ginoo ko. Huwag patamad-tamad, kailangan natin ng extra income, kailangan ng extra ipon. Marami na naman tayong gagastos sa pagdating ng sitna ng Disyembre. Andiyan na naman yung mga inaanak mo noong last year, no, pinagtaguan mo na. Ngayong taon na to, Diyos ko, magpakita ka naman, ano ba? Kaya kailangan lagi tayo magsikap, di ba? O, gising na, bango na. Maring gising na, pero ayaw bumangon eh. O, dali na ha. Ay, sing, pag, ano, ayaw patamad-damad. O, ayaw, huwag mo pairalin yung pagkatapulan, ha. O, dali na. O, trabaho tayo, trabaho. Magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga apo daw niya. O, dali lang amang, ha. Good morning daw, kina Erica. Kay Plong Plong, ganun daw kay EJ Bong, kay LJ. Good morning, kina Budoy, kay John Diago, kay Colin, kay Kurt, kay Eska, kay Duday, I love you all, gigang kay Nanay Baby Doll. Maraming salamat po sa aking pagbasa sa aking greetings. Yeah, para po sa aking apo yan. Morning, Mayor Miles. Magandang umaga. Sina Roxanne Macha ito. Thank you so much for listening. Mga taga Promise Land, mga Sanding, good morning! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan na pita. Lagyan nyo ng pangalan para ma-recognize ko kayo. Diba? Para malaman natin kung sino-sino kayo dyan. Ha? Eto, good morning, Jason Steele, Ruby Rosales. Magandang umaga. Uy! O, yan na. Sinout-out na kita, ha? Nagbe-message siya dun sa aking, ano eh. Message as comment. O, dun sa aking Facebook page. Doon sila nagbabadala ng kanilang mga gustong ipa-shoutout. Dito, tama yan. Mag-text kayo dito sa text line. Alright? We get 17 minutes Saturday, 8 o'clock. Mamaya baka natin another winner sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at groceries, ha? For the meantime, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! Panayo lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko! 93.7
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes, Heart FM. Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.7 Hard FM, kagaya di oras ni dari 3.7 Hard FM Buginon. Palinindigan kita siya from Ben and Ben. Yan yung mga gusto marinig ng mga uyab sa kanila mga uyab. Mga uyab na babae sa kanila mga uyab na lalaki. Palinindigan kita. Ipapangako ang lahat. Diba? Ganun daw yun eh. Huwag natin elaborate pa. Pagkita kumaga, shoutout muna karon. Tugnaw to sa bukid. Saan lugar ba yan? Sa bukid ba yan? Ha? Ah, malamig-lamig dyan, buti. Sana all. Mamaya-maya ng konti lang, iinit na naman dito sa syudad, no? Dito sa CDO. Alam niyo naman ang sitwasyon dito. Ay! Di ba? Pag tumindi yung init, talaga namang, hoy! Oo. Oh, atindi rin talaga ang sikat ng araw. Anyway, magandang umaga muna, Kinabera. Sabi niya, listening while lamahaw. Actually, kanina pa to eh. Baka tapos na to sila. Nakapasok na to sa trabaho. Sabi niya, namahaw sa duhang nagbasa, Kolkato, nagbasa ka og winner sa The Price is Rise. Pag-ingon ni mo og lapasan, San Lazaro Zone 1, naghunong ang olog kaon. Tapos nawaw mali daw sila. Akala daw nila ay sila na ang kanilang ang nanalo ng bugas. Ganun talaga. Better lang next draw. Magandang umaga! Shoutout sa mga sweethearts natin, mga solid kaayos sa may Carmen Market. Naglanog-lanog ang kanilang mga speakers. Magandang umaga kay Mr. and Mrs. Agustin Cabala sa cafeteria section. Magandang umaga po, Mr. and Mrs. Agustin Cabala sa cafeteria section. Neris Carinderia, sina Arlene, kay Nestor, and kay Sayang. Gandang umaga po sa inyo. Bagyao Family sa FBN at Mahogany Section, at Nanette Raniego. Yan, talaga naman, oo, walang kupas yan. May bundang, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sabi nung isa nating, si Ate Fel, sabi niya, bakit di ko makita ang live na balita? Bakit? Sabi niya, bakit nga ba? Baka wala kang data. Good morning, Ate Fel, mula dyan sa may lapasan. Ang kataga, Zone 2, Patag, walay tubig ka ron? Talaga ba? Shoutout sa akong partner na si Jerry Fernandez, kay Kuya Ibong, at sa self ko si Marlene Barsobia. Magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oras natin, 8:35 na. Ito na. Alamin muna natin ang sitwasyon ng mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya si HBG Joseph ay Kuratranaro ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Still. Kanina, galing tayong Baloy. Maluwag pa naman ang Baloy hanggang nakarating tayo ng Cookman. Ganun pa rin. Maliban lang dito sa banda po ng intersection ng Galaxy, papuntang Galaxy at papunta ng Coastal Road. May build-up na po dyan. Diretso-diretso tayo, papunta po tayo ng lapasan. Maluwag pa naman ang lapasan, papuntang Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa naman. Hanggang nakamalik, paulit, papunta po ng lapasan. Ganun pa rin, maluwag. Diretso-diretso papunta ng Gusa. Ganun pa rin, maluwag hanggang sa ngayon, Jason.
0: Ayos, sige, maraming salamat na. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan mo ngayon. At Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Aras natin ngayon, 36 minutes na. Makalipas ang alas 8 ng umaga. Uy, kada bulan, problema dyan na ito ang mga bayro nun. Ano? Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. Maayon na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills. With GBills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive na sa GCash para diretsyo na nga magamit pabayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad at dunay mga extra fees sa ubang merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pagclaim sa remittance gikan abroad via cash in sa GCash app. Pwede usab mag cash in og libre sa mga official GCash partners sama sa Peergold, Palawan Express, LBC Bayad Center o uban pa. 108,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo na kinabuhi sa pagkuha sa padala o pabayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mubiyahe pa. Libre pag yun ang cash in, maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999 other networks. Fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partners Merchants Nationwide.
1: Heart 92.7.
3: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay! Payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Kulang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: So

0: Nari 2.7 Thunder FM ka gyan de aur siri Nari 3.7 Thunder FM bugin on. Hey! Yeah. That's up a light the Taylor Swift at 8:48 times and brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Sina Marisa Payagan, balansang magandang umaga. Ano to? Naminaw ko sa imong program. Akong imbaya, akong anak si Jessa og Meme Balansang. Magandang umaga po. Thank you so much for listening. Sana'y maganda ang inyong mga umaga. Dihan da bida. Oy! Ay, eto na! Draw na tayo ng bugas at groceries, ha? Makinig, makinig. Paminaw, paminaw! Bubunan na tayo na mananalo ng bugas at groceries! Roleta! Select! Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, ha? Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. O, Barangay 26! Mga taga Barangay 26, paminaw! Muno tayo sa drop box sa Barangay 26. Isa lang? Yung! Alright, taga Barangay 26. Ang kanya nakasulat ay Barangay 26 nang ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries, Chara Narisma. Chara Narisma ng Barangay 26. Congratulations! Uy! Nakadaog kang bugas at groceries. Kaya din sa ating first winner ganina, etong taga Zone 1 San Lazaro, Ninita Umanlang. Ninita Umanlang. Ito pa yung iba pa mga pangalan. No? Magbibigay pa ako ng iba pa mga pangalan ng mga nakadaog ng bugas at groceries. Ha? Si Jemson Noblefranca ng Barangay 31. Bella Caballero ng Bulwa. Michael Tenore ng NHA Kauswagan. Ricky Bahian ng Dukmong Taxi. Cirilo Bertuadazo ng Barangay 31 at Eugene Tadlas ng Barangay Bonbon. Yan po yung mga pangalan pa na mga nanalo ng bugas sa groceries, ha? Congratulations. Sumayin nyo, ang ating The Prices Rise Overload. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, huli mga minuto ng ating program, stand by mga sweethearts. 93.7
1: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
2: Taga Santa Rita, Samar.
1: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Matagal na po, Kuya Buhin, kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
1: Mm-hmm.
2: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
1: Mm-hmm.
2: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Maraming salamat. Silvian Balsabito ng MNR Taxi. Shoutout din sa iyo, mga taga-Makabalan. Magandang umaga, ha? Thank you so much for always listening. Mikaela Store, ang mga silingan, perming pa, nagpamati daw sa Hard FM sa Bayzone 1, Buara, Bayabas. Magandang umaga po. Paalam na muna ako. Maraming salamat. At abayanan po ang ating Music from the Heart program kasama ang mga love songs. Piling naman si George. Hanggang alas 11 naman ng umaga. Hey, don't forget to follow me, ha? Sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat po. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang giuyab, gi my day, gi featured, gi wallpaper pa jud, gi bayo, pero gi biyaan.
1: Okay, welcome kita sa atong special na episode.
0: Gabaan.
1: Para dili nang ikinig mga sweethearts,
0: dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Go.
1: Sa ato ang mga department heads sa provincial government of Pukidnon o sa tanang listeners and viewers sa atong tulumanon karon sa KSP. Karon ang tanan nga dili lang importante kundili usa kabutang nga direktang may kalabutan sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Karong adlawa atong dad-on ngadto sa mas lapad nga audience ang mga mensahe gikan sa Indigenous Peoples Provincial Summit 2026 isip kabahin sa selebrasyon sa Indigenous Peoples Month. Ang atong sentro nga hisgutan mao ang Republic Act 11596 o ang balaod batok sa child marriage. Mga higala ang pagpakasal sa bata dili lamang usa ka personal o pangpamilya nga desisyon. Adunay balaod nga nagpanalipod sa mga bata batok niini. Og importante nga ang impormasyon makaabot sa matag komunidad. Labi na sa atong mga ginikanan, elders, tribal leaders og sa tanang adunay papel sa pagiya sa kabatan-unan. Busa, maminaw kita, magkat-on og ubanan kami sa usa ka oras nga programa mahitungod sa balaod, kultura, responsibilidad og labaw sa tanan ang kaluwasan og kaugmaon sa atong mga kabataan. Kini ang atong episode sa Bata Dili Asawa Tingog sa Kabatan-unan Panalipod sa Kaugmaon. Uban ni Mininyo sulod sa usa ka oras nga programa sa KSP. Ako si Fredeline Raganda. Ang PG Uban ni Mininyo sulod sa usa ka oras nga programa sa KSP. Ako si Fredeline Raganda. Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagduman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon. Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpailang madala balik sa ilang mga komunidad o

0: atong mga kabataan. Ang atong kultura mas mulambo kung ang atong kabataan o kabatanunan luwas, giatiman o makatungha. Karong adlawa, akong giputing ang atong panagtinabangan sa pagtubang sa mga hagit sa na atong atubang sa atong. Ang atong kultura mas mulambo kung ang atong kabataan o kabatanunan luwas, giatiman o makatungha. Karong adlawa, akong giputing ang atong panagtinabangan sa pagtubang sa mga hagit sa na atong atubang sa atong kabatanunan. The Provincial Child Protection Council, dili na naman kaya kung wala mo karon nga naninaw dari sa ako o nating uban. Amo gid na kita gituan nga wala imahimo kung wala kamo karon nga naa sa komunidad. Ang maayong ugma sa Bukidnon depende sa kamo sa atong kabataan o kabatanunan.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Inyong napaminawan ang mensahe ni Ms. LNT sa Lumintaw sa PSWDO. Mga higala, usahay, ang unang lakang sa pagpanalipod mao ang pagkahibalo. Kung dili nato masayran unsay gitakda sa balaod, unsang atong mga katungod, ug asa kita mahimong mangayo og tabang, lisod usab nato mahibal-an unsaon pagliho kung adunay bata nga ana sa peligro. Mao nga karon atong tan-awon ang mas lapad nga konteksto sa atong kalihukan. Unsa ang tumong niini, nganong importante ang information dissemination ug unsaon pagdala sa mensahe ngadto sa mga komunidad. Atong paminaw ng overview gikan kang Ms. Stephanie O. Melendez, ang Supervising Administrative Officer sa PGO ug sa PGO Ayad.
1: Kalihukan sa probinsya.
0: Part na niya sa ato ang IP month celebration, pero part ni siya sa ato ang development diri sa ato ang province. At the same time, mamahimo po na ito nga basihan sa pagplano o pag-budget pohon sa ato ang mga aktibidades. So, karon, salamat kayo. First of all, salamat din kayo sa inyong participation karong adlawa. Dako niyo ganyan na gratefulness sa mga kasikasin kay Malagi nagkuhan namin kung saan yun na ito pag-handle mo. So nang inahanglan yun niya sa inyo ha, mga comments o mga suggestion kung saan itong buhaton po. So salamat din kayo sa inyong pag-anhi o puhon-puhon at ito yung mga ubanan tanan na mga kalihukan para sa itong mga kabatanunan.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Salamat, Ma'am Stephanie Melendez, sa paghatag og mas klarong hulagway sa tumong sa maong kalihukan. Mga kaigsuunan, atong hinumduman nga ang pagpanalipod sa bata dili trabaho sa usa lamang katao o ahensya. Kinahanglan niini ang panaghiusa, ang pamilya, komunidad, tribal leadership, mga serbisyo sa gobyerno, law enforcement ug ang matag usa kanato. Sa atong pagbalik, atong mapaminawan ang mensahe sa Amahan sa Lalawigan, Governor Rogelio Neil P. Roque. Standby.
1: Kalihukan sa probinsya.
3: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Health.

0: Hotline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.
1: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
2: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
3: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
1: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Standing in a crowded room and I can't see your face.
7: Balik sa kalihukan sa probinsya o KSP. Atong ipadayon ang atong hilisgutanan kabahin na sa bata dili asawa, tingog sa kabatanunan panalipod sa kaugmaon. Karon, ato na nga mapaminawan ang keynote address gikan sa atong provincial governor, Honorable Rogelio Neil P. Roque, provincial governor, province of Bukidnon.
8: Well, dako akong kalipay, no, nga makauban mo nga karong nga lawa. Kuhan kayo ni nga topic, no? I mean, dungga ang taas nga panahon nga gibatihan. No? So, ang atong mga datos o mga bahis, relate lamang mga leader sa inyong mga komunidad, no? Kamu ang tigbantay sa inyong katawhan. Kamu ang tigpanalipod sa inyong kultura o tradisyon. O kamu usap ang tingog sa atong mga kabataan. Mo na itinuod. Mo na siya ang usa ka responsibilidad sa being a dato o being a bae. No? Mao nga importante kaayo kini atong panagtigong karon. No? Especially po sa atong topic. Diri sa Bukidnon, dako ang atong respeto sa atong indigenous peoples and ang inyong kultura, tradisyon o panginabuhi kabahin sa atong pagkatao. Isip usab ka probinsya. Isip inyong provincial government, responsibilidad nato nga siguruhon nga ang inyong mga katungod dili lamang naa sa balaod kundi dili masabtan, respetuhon o mapanalipdan. Karon panahon na, aduna kita ay mga bagong balaod o dugang legal na proteksyon ilabi na alang sa atong mga kabataan. No? Kaya usahay, dili na kultura. Diba, amo ni kultura, dapat amo ni ipadayon. Pero sa tinuod lang, no, ang tibuok kalimutan, indigenous. Diba? Kanang mga puti, iagay niya po na sila na indigenous na sila na bata pa na sila, maminyo na. No? Ang mga hapon, ang mga insik, iagay niya po na sila na patagong pag-ayo, maminyo na. No? Sa unang panahon. No? Kaya tungkol sa akong obserbasyon, sa unang panahon, gumayray tao ang kalibutan. Ha? Gumayray tao ang kalibutan. Muna nga sa iyo kag ipaminyo. Diba? Oh. So, muna siya ang paghitabo sa unang panahon. Pero karon eh, siyempre, dagan naman kayo tao, wala na tagadali. No? Eh, sumura ng tao, wala na tagadali. Diba? Wala na tagadali. So, makita nimo nga ang mga puti, nausap na po ng ilang kultura. Diba? Dili na po sila maminyo ang batangon. Kuniro gani, anak, naan sila yung panahon sa una, bawal ang 15 anyos. Hantod na imong 18. No? Ngayon nga na, nag-increase. Sa katungod, nakita nila mas maayo, mas healthy, no, ang babae o mas healthy ang bata na magawas kung sakto sa edad, no, ang pagpanganak. No, muna siya na nagkausap. So, the same way sa tuwa, nakita na ito ang kaayuhan para ani. So, ato kung gusto na masabtan sa ato komunidad, na dili kay maayo na mamimi o sa iyo. No? Kaya tungod na doon ay komplikasyon sa mama, at doon ay komplikasyon sa bata. No? So, karon panahuna, aduna kita ay mga pag-ubalaon, no? Nulang legal protection na binasa itong mga kabataan. Apang bisan, unsa pa kamaayo ang usa ka balaon, kung wala kita mahibalo ni ini, dili na ito, himpit nga mapahimuslan ang protection na ginahatag ni ini. No? Mao ka na ang tumong sa atong IEC, no? Karong adlawa. Gusto nato nga ang atong mga datos, bais, ginikanan, mga komunidad, mahibalo sa balawon. Ano? Makasabot sa inyong mga katungod o responsibilidad. Wala man na yung dipasa ang balawon para lang lugar na puksun ka unsa mga para lang sila ang matuman. Diba? Wala man na yung dipasa ang balawon na para lang sila ang matuman. Dipasa ni ang balawon, no? Eh para sa atong mga kabataan o atong mga ginikanan, no? Na masimsog sila, no? Para ni sa ila. Wala na ipasa ang balaon para sa naghimo sa balaon, no? Kaya tungod sa collaboration sa tanan, di studyuhan, di sadihan, sa mga doktor, mga espesyalista, mga tanan ni ila ni sadihan, po di ay ni ang kaayuhan sa kababaihan, no? Kaayuhan po sa mga kabataan. Diba? So, muna nga, di mo balaon. No? So, busa, hangyo na ako, kaninyong tanan, no, human naman mo paminaw, pangutana sa atong mga speakers karong adlaw, no? I hope nga tanan ninyo mga nasa una-una inyo pong i-konsulta, ipangutana sa atong mga expert karong adlaw, no? Na ay kahibalo sa balaod o kahibalo sa unsay advantages, no? Sa kaning pamalaod. So kay kamo nga mga kita, mga datos o mga bais, kamo ang mas nakaila sa inyong komunidad. No? Kamo ang nakasabot sa inyong kultura. Kamo ang nakahibalo sa mga problema nga giatubang sa inyong mga pamilya o kabataan. No? So, bisan sa atong kultura, no? Ang ginapraktis karon sa kultura, ang buntangan sa manubok, no? Ang ginapraktis nila karon, ikumpara ni mo 50 years ago, natin ang usapan. Tama, dili. Naa, di ba? Naa sa itong usapan. So, muna nga, imposible na kanina kaayuhan sa mahimong mga mama o sa mga anak, dili ta mag-usap. Di ba? Nga dili na ito i-adapt kay kaayuhan man siya. Di ba? So, bisan sa komunidad, sa itong mga IPs, o sa isa ka pangyayon, isa ka diha, di ba, naa ito na usapan sa pamalakon para sa kaayuhan sa tanante. Mao ka na yung responsibilidad sa usa ka dato o sa bait. No? So, mao na nga, kinahanglan magtagbo ang balaod o ang kultura. Kinahanglan magtagbo ang gobyerno o ang komunidad. O kinahanglan magtinabangay itang tanan. So, kay kung hisgutan na gamit na ito ang kaluwasan o kaugmaon sa ato mga kabataan, no? Wala na ay dapat maglain-lain. No? Okay. Balumantang kaayuhan sa tanan. Di ba? Dato man o bae, ginikanan man o opisyal sa gobyerno, no? IP man o non-IP. No? Usara ang atong responsibilidad. Panalipda ang atong mga kabataan. No? Hatagan na to sila o komunidad diin, luwas sila. Hatagan na to sila o higayunan na makakatun o gulambok sila. O samtang atong iandam sila alang sa kaugmaon, siguruhon usab nato na dili nila kalimutan kung kinsa sila, asa sila gikan. O ang kultura na ilang gidala. Kaya ang kabataan na nahibalo sa iyang katungod, adunay kusog. Ang kabataan na nahibalo sa iyang kultura, adunay identidad. Kung ang kabataan na adunay komunidad na nagpanilipod, no, kaniya, adunay kaugmaon. So mao ka na ang atong responsibilidad. No? Mao ka na ang atong paningkamot. O mao ka na ang klase sa bukidnon na gusto nato na atong ibilin sa sunod na henerasyon. Usa ka bukidnon na nagrespeto sa kultura. Usa ka bukidnon nga nagpanalipod sa katungod. O usa ka bukidnon nga walay kabataan nga mapasagdan. No? Daghang salamat sa inyong pagpabinaw, no? O sa inyong padayon nga pagpangulo sa inyong mga komunidad. No? Magkinabangay kita, maghiusa kita o panalipdan nato ang kaugmaon sa itong mga kabataan. So, daghang salamat. God bless. Bukidnon.
9: Sa probinsya.
7: Daghang salamat sa atong Gobernador Honorable Rogel Inil P. Roque alang sa maong mensahe. Mga kaigsuunan, ang atong paghisgot sa child marriage dili lamang kutob sa balaod ug mga prinsipyo. Importante usab nga atong masabtan ang tinuod nga kahimtang sa atong mga komunidad. Unsa ang mga insidente nga atong giatubang? Unsa ang epekto sa violence, rape, gender-based violence ug ang child abuse sa atong mga kabataan? Ug unsa ang kinahanglan natong buhaton isip usa ka komunidad? Kini ang atong sunod nga hisgutan pinaagi sa Provincial Situationer on Incidents of Rape, Gender-based Violence ug ang Child Abuse sa probinsya sa Bukidnon. Ang presentasyon gikan kang Police Colonel Oliver S. Navales nga girepresentahan ni Police Major Brisha Ruth Townend ang OIC sa Women and Children Protection Desk sa Bukidnon Provincial Police Office.
9: KSP sa probinsya.
10: So ako nag-represent para lang po sa among provincial director, Police Colonel Oliver S. Navales. Ako si Police Major Brescia Ruth de Loso Townend. Dili ko Townend sir, basin mag-ingan mo, foreigner ba na siya? Dili, manubo ni, taga-butuan ko, Agusan del Norte. Pero pagpuyo na ako diri sa Bukidnon, Bukidnon our home. Diri na kinila ko akong mga anak. So, to start with, kaniyang mga insidente, mga rape, gender-based violence, and child abuse diri sa atong probinsya sa Bukidnon. Mas maayo po nga makita ninyo ang tali, kani siya nga mga insidente, kani lamang ang miabot sa among opisina, nga gireport sa among So, basin mo ingon mo, na may panghitabo dito para mahusay na to, pwede paghapon na mo entertain later. Next, please. So, ano na amang tadiri karon? So, natay shared purpose. Klaro kini, no? Protektahan ang kababaihan, protektahan ang kabataan, o ang mga other vulnerable na mga tao sa violence, abuse, o exploitation. Gusto na mo nga ma-strengthen kitang tanan, dili lang kami, para nga mag-work ta together, labi na sa atong mga tribal leaders. Kay lako mag-get sir ma'am ang respeto na hopol sa inyo, labi na ang atong mga katawhan sa komunidad. So, makita nato no? Ang starting point nato ang atong pagkita-kita para magkailhanay ta. Para nga mahibalaan ninyo sir ma'am, nga garespeto po o dako ang PNP sa atong cultures and tradition. Kay mao man ni ang gahatag sa ato o identity dignity, community, and strength. Even though I'm not born and raised here in Bukidnon, whenever I see Pitaw mga presentation, I'm always in awe nga, wow, panindot kid kaayo sa atong mga tribal practices diri ah. Ug isa na siya sa ako, ikaproud sa ako mga parente. Nga, anhi mo diri sa Bukidnon, panindot kay ang mga lugar diri, makita pa ninyo ang kultura yun, nga nagpabilin pa yun diri asa among lugar. I-appeal na ako ninyo, taga diri naman ko kayo. So, makita nato ang customary leadership and community process. Pwede na gid nato na a partnership para isuporta nato sa bawat isa. So, when safety is at risk, timely referral, unsay pasabot ana. Kung naagani at risk, ayaw gid mo pagduha-duha nga moadto sa kapulisan. Kay dili kami kalaban, magtinabangoy kita para maprotektahan nato ang inyong mga mahal sa kinabuhi. Kay kami po, ug mabiktima ang among parente, di ba, masakitan ng tao. Usahay mo doon, magduwa-duwa tag ato sa PNP, kay naapatay mo rin stigma ba nga. Mura bitaw kita ang himoong suspect, bili in anak karon. Larohon lang na po, welcome kayo mo sa tanang opisina sa kapulisan. Kung naamoy, kinahanglan, ready kami nga mutabang kanina. Next, please. So, protection of women and children is not just a one agency's responsibility. Responsibility ni especially sa basic unit of the society, which is the family. Responsibilidad kani sa atong mga tribal leaders, of course, kay sila man ang gahusay sa kanang mga pagpanghitabo sa mga kalain-laing lugar diri sa atong province, di ba? Tapos, gitagaan po ng authority ang barangay. Labi na ang second home sa atong mga kabataan, ang mga eskwelahan. Usahay, wala kabalo ang ginikanan, pero kabalo ang mga maestra o unsay mga pagpanghitabo o gahitabo sa atong mga kabataan. O kami dayon sa PNP, together with our DOJ, kami dayon ang mukandak o investigation kung naabag yung violence, naabag yung exploitation na gahitabo, dayon amo dayon ang i-refer sa prosecutor's office, ma-file dayon sa korte, ihiring dayon para makabut nato ang hustisya para sa biktima. Dayon, dili lamang diha kutub ang servisyo sa gobyerno. Dapat mabalaan na to nga naapod tayo mga partner sa health para mamutambal sa mga physical na mga samad. Naapod tayo mga psychologists para sa psychological services na pwede tayo hatag. Mauka na ang atong i-partnership sa atong mga kauban ng mga social welfare officer. Dili sa mungkin yung ipangaluhan ni Ma'am Ellen sa Lumita. Next, please. Hindi na ako maklaro. Pwede mo doon ko. So, dili makita na ito, maklaro na sa tanan, no? Ako na lang hinahina yun. So, ikumpara na ito ang data, January 1 to September 30, calendar year 2025, versus January 1 to September 30, calendar year 2026, current year, karong tuiga. So, sa insidente sa pagpanglugos, naatay recorded na 101 incident for 2025 o naabot tayo 72 incident recorded for the current year. So makita na ito, dako ang pag-ubos sa atong insidente sa rape. Next is Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law. For 2025, we have recorded 50 incidents o sa current year, we have 31 incidents. For the acts of lasciviousness, kani ang mga katong pagpanghikap. For 2025, we have recorded 17 incidents. For the current year, we have recorded only 11 incidents. So nag-ubos siya o size ka-incidente. For Republic Act 9262 or the violence against women and children, we have recorded 1 for the previous year o 3 for the current year. Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act, anti-bastos law. Na wala tayo record na incidente for the previous year pero naata karong 2026. Dili lang kayo na makurot nga, ma'am, manong wala man itong una. Ang pasabot, ana, naanay nag-report sa PNP. So, dili na hadlok ang mga biktima nga mo at sa amo. Forcible abduction, we have recorded 1 incident for 2025. And 0 for the current year. Break threats, we have 0 for 2025 and 1 for the current year. usaek or sisaem mo ni siya at online sexual abuse and exploitation of children and materials. We have recorded one incident for the previous year and zero for the current year. RA 9208 or anti-trafficking in person. We have recorded one incident for the previous year and zero for the current year. And then ang anti-photo and voyeurism. Kanang sikrito mapag-record na ay nag-ilis, nagligo. We have recorded zero for previous year and one for the current year. So ang suma total ani, makita nato nga naatay recorded incident of 173 for the previous year and 124 for the current year. Ibig sabihin, niubos ang atong mga insidente. So, naay reduction nga 28.32%. Pero dili nagpasabot ani nga wala nay krimen. Pwede nga nigamay yun ang krimen tungod sa atong mga kalihukan, labi na naatay ani magkasinabot na tao, we work hand in hand and collaboration. Pero pwede po na ang rason ana, wala lang yun na pa-abot sa among opisina. Okay? So, for the next slide, please. There is a violence against women. So, ganina, violence against children. So, naadiri, maapil na ang 9262. Kabaon mo yun siguro mo ani. Physical abuse sa asawa, psychological abuse, and economic abuse. Makita nato for the previous year, we have recorded 117 incident, and for the current year, we have only recorded 112 incident. Naagya po yung pagpamugo sa asawa, no? Dili na bata, pwede na sa asawa, pwede o babae, na dili na minor di edad. So kana, naka-record me of 41 incident for the previous year and 19 for the current year. Acts of lasciviousness, 7 for the previous year, 9 for the current year, concubinage, 4 for the previous year, o duha lamang sa current year. Anti-photo and voyeurism, dili lang minor, apil na ang mga babae na of legal age. We have recorded 2 for the previous year and 0 for the current year. Murder, 0 for the previous year and 1 for the current year. Anti-carnapping, aklo, panisya, ako gininitanaw na bagay na karnap, ang motor ni siya na karnap. Kaya ang crime designation na nasa filing na mo, karnaping mga tawag na isan o motor ang nakawat. So we have 0 for the previous year and 1 for the current year. Anti-bastos law, we have 1 for last year and 1 for the current year. Sexual harassment act, 0 for the previous year o isa for the current year. Unjust fixation, 0 for previous year and 1 for the current year. That's with a grand total of 173 incident for 2025 and only 148 incident for the current year. So that's a total reduction of 25 incident. So makita nato ang kasagari yun ng mga krimen na ga-involve o kababaihan kanig yung 9262. So, dili yun lalim ang family noon. No? Makita na yun na ito nga. Daghan yun ang mas reported incident aning 9262. Maubitaw, manili yun na ito i-allow ang child marriage kaya dili pa manggani siya makaya sa mga saktong lingkod na okidan. Unsa na lang ang mga bata na immature pa ang ilang mga panguto. Dili pa sila ready sa inanang commitment. So, kung makita na ito, ga-indicate diri ang mga asawa, dili na bilhadlo ng sumbong o sila na abuso. Kami manggo, dili na mo ginatanaw ang makumulagan ang krimen, mura bitaw niyo ka na masad na, uy, daghang krimen. Mas maayong nga makita na ito, nga daghan na dili nakabalo sa balaod. Daghan na dili nakabalo nga, ay, abuso din din, dili kinimawang gihim mo sa ako. Daghan na po ang nakabalo nga, daghan mo laban kung ikaw biktima ka sa pagpang-abuso o exploitation. Next page, please. So, kung makita na to sa recorded incident, ang pinakadako ng krimen against sa mga bata is ang rape incident. Ang pinakip na po ani ang 7610, acts of lasciviousness. So, makita na to madaghan kayo minor de edad na biktima sa pagpang-abuso. Muna, very important, mo to istorya na overheard na po, sorry kay Ma'am Sir nga. Tsada manggol nga, atong kuya, batanon kay ana-ana. Pakasla na lang. Sorry, sir, istoryahan tamulaan. Kung ang inyong uyab is 16 years old and below, bisan pagpakasla na ninyo, you will be charged with statutory rape. You know what statutory rape is? Walay bail. Diretso preso. So, dili kung tapuyin mo inyo nga, ay, bata, kailang mo i-uyab, kailas nindot yun. May lang ang matay nga mo, madili mo ma-report. Pero napagin ko yung bad news, anak. Bisan ang dili na ma-report ka ron, kay wala pa siya sa saktong pangidaron, malay nyo naman, pag edad niya 20, nakahuna-huna siya ang report. So, pila naman ang katuig? 16 siya na uyab, nireport siya pagka 20 niya. Upat lamang katuig ang nilabay, dawatong paghihapon na namo. Kaya ang prescriptive period sa rape, 20 anyos. So, pwede ka mo report 10 years after, 15 years after. There. So, di yun kasi tiniyadapita. So, di yun na nato uyabon ang minor de edad. No? Klaro na ta? Okay. Next, please. So, sa 9262 Bausi, kaning Bausi sa kadugay na kinapo ang pamulis, nag-station commander ko sa Bulwa, nag-hangin na yung mga incidente nga magka-amigo, rabi ito magka-umma, kanang na-respondihan na nato ang bana. Yung pagkahuman, ang hihimo naman ang suspect, ang polis naman. Kaya nag-amigo naman sila. Pero sa abtun, gihapon nato, no? Kaya dili yung muundang ang polis o respondi hato nga na ay magsumbong sa amin. Nasumbagan siya karon, nakagawa siyang bana pagkaugma, nasumbagan siya otro, next month. Murespondi gihapon ni. O niya, umadayunan mo, sir. Ugawas gihapon ang warrant 9262. Pag naay warrant, iserve sa polis ang warrant, priso gihapon. So, managit pa ba tayong asawa din na pita? I hope wala. Nga, dili pa lang limited ang atong pagpang-abuso sa atong asawa sa pagpanakit. Naatay gitawag ang psychological abuse. Naatay gitawag ang economic abuse. So, bantayan yun na to. Mabito ako na kung ba na pag gusto ko po, ligit ko niya na lison. Ahaw. Kahimbaw, yes, balaon. So, makita na to, kanita na nga report based ni siya sa among siras. Dili na mo pwede tabunan. So, napo i-inform sa inyo mga sir. Ibutang tanay nagsumbong, nasumbagan o bana. Ni ato na yun ang asawa sa ako pagkabuntag nga, ma'am, maluoy ka ma'am. Ako mong good ma'am, saba ka ma'am, mas malay mo nang siguro nasumbagan ko. Sorry kaayo ma'am ha. Kay once na-refer na namo sa prosecutor's office, di na namo pwede bakwiton. Dili pwede dula-dula ang mga inani ng butahan. Dili pwede tiaw-tiaw. Kay kami, abuso kini, exploitation kini. Amay na ito masabtan na ang PNP po, ang atong social worker, katrabaho lamang sila na ba? Unsa kuya mo kalipay sila, na mapriso ang bana niya, di ba? So, katrabaho lang din sa among dapat at noon. Malain mo rin nga, ma'am, nasala namang gumitong ni Audi, ma'am, ano na ako man siya'y warang? Dili magod pasabot na nag-amigo na mo next week, di na itong magpadayon ang ipasaka ka complain. So, klaro na ta? Okay. Next page, please. So, unsa man ang atong interes sa kalintanin ng pag-abuhato na ito. Ano na ay mga kalihukan para protektahan ang mga bata? Aron nga maprotektahan na ito ang ilang safety, ilang tingog, ilang dignidad, o ilang development. Usaray bitaw, himuon na natong matiyaw-tiyaw nga, ah, giuyab man to siya, kagiganahan man po to siya. Kaya ganimang kung mga gaedad of 18 years old and below, wala pa ni sila sa sakto nilang maturity. Muna'ng gikinahanglan yun na to ang supervision sa ginikanan. No? Mag-una kita sa ginikanan, dili matabang ni teacher o monitor o kinsay iyab sa mga estudyante. Kaysa isang classroom, daghan kay estudyante. So, kiawag na ko, ako mismo, ginikanan ko. I-monitor na to itong mga anak. Isingit na lang po na ko, dili ako itong mga insidente, nagkakahita po sa laing lugar, di ba? Itong gina, magkita na to sa unsan, nagkakahita po sa online. Tungon isa anak nga, among nakita ang rason, dili man sa tanan. Kung dili yun na to, ma-monitor ang atong mga bata, wala na takabalo, asa na? Unsan na ilang gibuhat, kinsan na ilang gikauban. So, amay yun na ito ang bantayan atong mga anak. Kay bisag willing pa ang social welfare officer, PNP, nga mo responding, we cannot cover every inch of this province. Moobit ang madako kayo ang among pagkinga mo responding, we cannot cover every inch of this province. Moobit ang madako kayo ang among pagpasalamat, nga naa mo mga

0: tribal leaders kay isagid mo sa makatabang sa amo para mo abot sa amo o kung sa man ang kakahitabo sa inyong lugar. Kay mabantayan ninyo, di magid masakop sa mga polis na binag ang inyong lugar. Tabubon pa og sa pa, ako nakatulid ko ni anak ko, layo magiday ang balay sa uban natong mga igsoo na magiday dito sa pinakalayo. So naku kayo ang tabang sa tribal leaders na makahatad sa amo o mga facts of the case, labi na sa among pagkandak o investigasyon. Next, please. So, ang ani nga pagprotekta sa kababaihan o kabataan, this is a one community. Labo tangtanan, apil tangtanan. This is our commitment para to respect, to protect, and to cooperate. Next, please. O kung naamoy mga nahibalaan ng mga pakitabo sa inyong lugar, akong gipos, pwede ninyo picturean, mauna ang numero sa among hotlines. Dili kinahanglan nga musumbong mo, apil na mo nga muuban dito. So, namay dagat sa ato ko nga, mahadlok man may maapil ma, kaya basing kami na ang kanambalikan ba. So, dili kinahanglan, isuti lang sa amo ang pangalan sa biktima, pangalan sa suspek, kami na ang bahala nga mukandak, partner na mo ang atong mga social welfare officers para i-validate kung naambag yung mga pakitabo ditong lugar. So, I hope daghan ko'y na-inform, labi na dito sa mga wala pa kabalo, pero kabalo mo nga, bright naman yun mo. This is just a reiteration, re-echo lang sa mga sumusunod na ito ang mga topics. So, next please. Ugdiha Araputok ang presentation sa Bukidnon Police Provincial Office. Salamat sa inyong tanan, o God bless us all.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Mga kaigsuunan, nakaabot na kita sa usa ka labing importante nga bahin sa atong programa. Atong nadungog ang mga mensahe gikan sa atong opisyal og lider, atong nakita ang kahimtang sa violence og child abuse, atong nadungog usab ang papel sa atong mga institusyon og komunidad. Apan karon, atong tubagon ang usa ka importante kaayong pangutana. Unsa gyud ang giingon sa balaod bahin sa child marriage? Unsa ang kinahanglang mahibal-an sa ginikanan? Unsa ang papel sa atong elders and tribal leaders? Ug kung adunay bata nga ana sa sitwasyon nga mahimong musangpot sa child marriage, unsa man ang angayang buhaton? Kini matubag sa pagbalik sa KSP after this break.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Madagway aldaw. Kini si John Michael T. Binayaw sa NCIP Bukidnon. Nasayod ba kamo nga adunay balaod nga nagpanalipod sa mga kabataan batok sa sayong pagpakasal? Kini ang Republic Act number 11596 o ang Anti-Child Marriage Law. Ubos ni ini nga balaod, silutan ang si bisan kinsang nagplano, nagpasiugda, nagtugot o nagkasal sa mga bata. Ingon man ang hamtong ng mga nakigrelasyon o nakig-ipon isip magtiayon sa usa ka minor de edad. Busa kami sa NCIP Bukidnon, padayon nga mag-edukar o magpasabwag sa mga mahinungdanong impormasyon aron maprotektahan ang katungod sa atong mga kabataan. Mahimo kitang baba o mata sa komunidad. Makighiusa, magpahibalo, manalipod.
1: KSP, kalihukan sa probinsya.
4: Astigyan na! Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo? Not really, Mom. But he's fun to talk to.
5: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
4: Oh? Kaya anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala? Sasabihin ko po sa inyo.
5: That's right, anak.
4: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manluloko. Opo, I'll be wiser. Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko. Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni Mommy at Daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
1: KSPP, Kalihukan sa Probinsya.
6: Strong, confident, unstoppable, that's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested.
1: Kalihukan sa probinsya.
8: Pahinumdog sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakdang nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa back seat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
9: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: KSPP, Kalihukan sa Probinsya.
2: Kan kamo nga naminaw sa atong tulwanon sa kalihukan sa probinsya o KSP. Dinhi na kita sa atong highlight karon nga episode. Atong hisgutan ang Fundamentals of Republic Act 11596 o ang Anti-Child Marriage Law uban ni Attorney Jean Yvesh Arladesma ang atong provincial legal officer.
1: KSP, Kalihukan sa probinsya.
10: RA 11596 or the Anti-Child Marriage Act. Next slide, please. Okay. What is child marriage? So, enter into where one or both parties are children solemnized in civil or church proceedings or any recognized tradition, cultural or customary manner. So, child marriage if nagigasal in any form as long as kanal siya sanction three to three child, one or both. Or this one also includes informal union or cohabitation outside of wedlock. Kaya mo ba nang kung may claim kay ay bawal man di ay magpakasal ang may mga minor de edad. So ato rin na sa ipag-ipon kay para dali bawal. Dili maong nga interpretasyon. Ang giingon ka ng letter B includes an informal union or cohabitation outside of wedlock, kanang mag-ipon, live-in, isa or tuha, minor edad, bawal siya hinapon. Next please. Ang local law, so isa ba naging pagbawal ang prohibited ating balaod? Number one, any person who causes, fixes, facilitates, or arranges a child marriage. Kung ikaw na kasabot or nakasal nga ang isa o sila duha minor di edad. Dili tong mga bata ang kasuhan ha, ang nagkasal, ang nag-arrange nga magminyo ang duha ka o ang isa o duha minor di edad. O itong gingon nito sa John Michael kanina, kung namang galing kuya, dili pwede dapat ipa-18 yun. Diba sir? Tama. Number two, any person who produces, rents, issues, and or distributes fraudulent or tampered documents for the purpose of misrepresenting the age of a child to facilitate child marriage or evade liability under this act. Kapalo ka nga isa o silang duha minor de edad, imong gitamper ang mga birth certificate pagkakaroon o gipanghistro nito nga late para mag-ingon nga 18 na ang bata, pwede gihapon ka kasuhan ani nga balaod. Penalty. Prison bayar institution period. Ang sabot ana, pagkabilanggo sunod sa 7 ka tuig, 4 ka bulan o isang adlaw hangtod sa 8 ka tuig, 8 ka bulan or 5, not less than 40,000 pesos. Kading penalty, 7 years, 4 months, and 1 day, wala kani probation. Kahit ilapas siya sa unong katuwid. Next, please. One, facilitation of child marriage. If the perpetrator is the sender, parent, adopted parents, dependent, or guardian, penalty, mas taas. So, kung kanang facilitate, na para mag-medium ang bata, asendan, either lolo, lula, parent, nag-inikanan, or adoptive parent, mas taas ang penalty kung sila nag-facilitate. Next, please. If the perpetrator is a public officer, additional penalty. So, panahit pagka-priso, apil-pil ang penalty, dismissed from the service or maybe perpetually disqualified from holding office. Example, kanang nasa registrar, iyang i-change kaya para makita dito nga 18 na isa ka bata. Pero sa tinuod ay kaya wala pwede 18. Appear. Take it up for purposes of marriage para makasal ang bata. Katong penalty plus tanggal sa trabaho may be disqualified from holding office. Kumintag perpetually, hangto-hangto, dili na na siya makabalik o trabaho sa gobyerno. Next, please. Solemnization of child marriage. Hindi sa bada niya sa ato akaroon na pwede mo kasal. Daghan, o sige. Any person who performs officiates a child marriage. Penalty, prison bayar is maximum period and a fine of not less than 50,000. Ikaw nagkasal. Bisan kabalok ka na ang isa o silang duha binoti that fine. Additional, dismissed from service, may a public officer, dismissed from service, may be perpetually disqualified from holding office. So, pwede rin kasal, judge, mayor, pastor. Kaya kung katunas sa gobyerno, tanggal gihapon siya sa trabaho. Kanin number 3, cohabitation of an adult with a child outside wedlock. Kaya dili man lang pwede nga ipakasal. So, nag-ipon-ipon lang sa tani. Still, it's a violation under 11.596. An adult who habits with a child outside wedlock. Nag-ipon ang isa kahingkot sa isa kaminor na edad. Penalty, prison mayor is maximum fine not less than 50,000 pesos. So, take good luck. Ako lang yung balik-balikon, ang kasuhan ani dili itong mga bata. Kanilang siya, kung adult ang isa, wala niya iingon hangat, dapat lalaki ang adult. Kung isa itong adult, siya ang kasuhan. Kaya sa pag-ipon o pag-minyo sa isa ka minor di edad. So kasuhan itong dili na minor di edad, kasuhan pa yun ang nakasal. Kung ang mga ginikanan mo ay nagtulot yun na para makasal, appeal ang mga ginikanan. Or kung kinsa may nag-facilitate para makasal ang isa ka minor edad. Next, please. Legal effect. Kung naay isa o silang duha minor edad, child, panahon sa pagkasal, void ab initio, invalid yun doon siya, sugod pa yun sa sinugdanan. Matong isumpay ni Sir Jim daw ka na nga ay sa police. Nga kung 16 nagpakasal niya, pag-abot ng 20 na reklamo, kung ipakasal siya ng minor edad, void yun na siya sinugdanan. Dili siya valid. The action to or defense for the declaration of absolute validity of child marriage shall not prescribe ut pasabot di sang pagpila ka tuig hinabay. Kung ingon ang baba, ang bata na iyak ipadeclare na invalid to makasal, pwede. Mone po sa bunsa, that's not prescribed. Then Article 50 to 54 of the Philippines shall govern the matters of support, property relations, custody. Sa support, sa pagiging pa invalid, ang hindi ka na mo support na siya sa ilahan na. Tumalina. Kasal, invalid siya, pero mo support niya po. Property relation, taas-taas, ang mas puno dami. Then, any sa custody of children, some according to family code, 7 years old below, priority sa mother. Dili po sa inyo nga sa mama, priority ang mother. What if lugar na kung dili, yung makaya, buhin sa mama, di ba? Pero na po isa ka kaso din nag-abot sa Supreme Court nga nanay desisyon nga dito ihatag ang bata sa iyang custody, ang bata mo i-declare nga kung dito manggaling ko sa akong mamang paingon, may pagmamatay na lang o maghiko ko. So, ingon sa Supreme Court, dapat yun ang tanawin una is ang welfare sa bata. Next is child marriage. Murakas slide na ni. Is a complex human rights issue that infringes upon the rights of and loving children of education, development, and freedom, and increasing other risks such as domestic violence and abuse. Ang ako alam, common mama open forum, pero mag-una na lang kutahan kaya sa itong malintan. Common ganyan concern pag mag-contact niya ni sa mga symposium regarding anti-child marriage is gilimit daw ang authority sa mga dato regarding sa pagkasal. Wala. Ang gikwa nila is nagpangibabaw pagyakot because child marriage is considered as violation siya sa human rights. We are protecting the children. Di ba na isa ka bundle of rights, hindi na katulong sa equal protection, giingon na isa train, equal protection. So kung nata equal protection as one of the bundle of rights, isa na, protektahan na ito ang children. Nakita nga, child marriage is violation of human rights, muli nga, naanyari ka rin, kundi anti-child marriage law. Then accordingly, kanina po, giingon, sa isang kabandol, example ni Sir J, na obey the laws. Tama siya? O. Ngayon siya kanina nga obey the laws, naman tayo balaod na dito sa Pilipinas anti-child marriage. So, we are going to obey kayo. Naman niya punta. Although not the self-governance, pero still, natay balaod sa Pilipinas as a whole, we are going to follow the existing laws under the Philippine government.
2: Daghang salamat Attorney Ledesma sa pagpasabot sa usa ka hilisgutanan nga kinahanglan gyud mahibal-an sa matag pamilya og komunidad. Mga minahal namong tigpaminaw, hapit na ta matapos sa atong usa ka oras nga pagpanag-uban. Apan sa dili pa kami manamilit, gusto namo nga ibilin ang usa ka mensahe. Ang atong mga anak adunay katungod nga motubo nga luwas, respetado ug adunay higayon nga makapili sa ilang kaugmaon kung sila anaa na sa hustong edad. Ang pagpanalipod sa bata dili pagkontra sa kultura. Sa husto nga pagsabot ug pagpatuman sa maong balaod, mahimo natong mapanalipdan ang bata samtang atong girespeto ang dignidad, identidad ug kultura sa atong indigenous peoples, communities. Ug isip mga ginikanan, elders, leaders, educators, government workers ug ordinaryong miyembro diha sa mga komunidad, aduna kitay bahin sa maong responsibilidad. Mga kaigsuunan, kini ang atong espesyal nga episode sa Kalihukan sa Probinsya nga nagdala kanato sa mga importanteng mensahe gikan sa Indigenous Peoples Provincial Summit 2026 isip kabahin sa Indigenous Peoples Month Celebration. Atong nadungog karon ang nagkalain-laing tingog gikan sa atong provincial government, Indigenous Peoples leaders, law enforcement, NCIP, legal sector, DILG, ug uban pang partners sa komunidad. Ug ang tanan, nagpunting ngadto sa usa ka tumong, ang kaluwasan, dignidad ug kaugmaon sa atong mga kabataan. Busa sa tanan nga naminaw karon, hinaot nga dili kutob sa pagpaminaw ang atong buhaton. Sabta ang balaod, ipaambit ang impormasyon, pakigsulti sa inyong komunidad ug kung adunay bata nga nanginahanglan og proteksyon, ayaw pagpakahilom. Pangayo og tabang ug itugyan ang concern ngadto sa hustong mga awtoridad ug service providers kay ang bata dili lamang kabahin sa atong karon, sila ang atong kaugmaon. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpangulo ni Governor Rogelio P. Roque, uban sa suporta sa 28th Sangguniang Panlalawigan sa kusog sa PGO Paia, ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pagpakag-uban hangtod sa sunod higayon og panahon. May God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
1: KSPP Kalihukan sa Provincia.
2: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
1: KSPP Kalihukan sa Provincia.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. I will, and I'm here. Good morning, sweethearts. Second hour ng ating programang Music from the Heart on a very, very beautiful Friday. Beautiful weather, beautiful people around us. Basta smile ka. Do not frown, ha? I don't want to see frown faces. Nakakanega kasi yun eh. Anyways, George po ito. And the music all the way till 11. And ang ating question of the heart. Yan po ang laman ng ating programa. Red flag ba ang pagiging malandi? Malandi. Diba lagi nangila? Ito ibig ko sabihin ha. Makinig kasi kayo. Lagi kasi nating naririnig ang landi-landi ganon. Pero there are some people who are really just sweet in nature, di ba? Karon sila mag-express ng kanilang sarili. And, di ba, may ano lang, parang nanenegate yung pagiging malandi. Sabi nga dito, share ko lang ha, bago ako mag-greetings, ang daming greetings natin, Hindi ba't may mga taong likas na malambing? Sabi ko nga palabiro at mahilig makipag landian. Pero marunong namang maging tapat kapag nasa isang relasyon na, di ba? Ikaw yun, di ba? Pero paano kung ang simpleng pang-aakit ay nagiging dahilan na ng selos, pagdududa, at pagkawala ng tiwala? Para sa iba, ang pagiging malandi ay bahagi lamang ng personalidad. Pero para naman sa iba, isa itong malaking red flag, lalo na kung may karelasyon na ang isang tao dito na pumapasok yung tinatawag nating boundaries. Diba? Boundaries o may limit? Pero tandaan, lahat na malandi ay, hindi naman siguro. Hindi lahat na malandi ay manluloko at hindi lahat ng tahimik ay tapat. Doon, tumatak sa akin yun as I was reading that statement. Diba? Basta, yung dapat may mga bagay lang talaga na okay naman, may mga acceptable naman na, di ba, klase ng paglalandi. Pero when it comes to overboard na, and then may karelasyon na yung tao, wag na, besh. Wag na. Tama ka na. 3837 Heart FM, andito ako sa Libona, Bukidnon. Nagbabiyahe po ako. See you, Sir Jimmy. You take good care of yourself. Marami pong salamat, ha? Mom George, namin ako karon sa iyong programa. Kamulo o glaba. Hi, Mommy Elaine, Natanggales family. Thank you. Ayan, let's hear some thoughts. Ayan sa ating question of the heart dito sa posting natin, no? Sa Facebook. Ito sabi ni Ate Marifel de Quito Ahes with all the explanation. Gusto ko yan, te. Sabi niya, good morning, sweetheart. Yes na yes, red flag talaga. Alam mo yun, nakakasira yan ang relasyon. Pero depende rin yun kung nagpapalandi ka sa malandi. Ay, oo naman. Bad na bad talaga. Minsan na rin nilandi ang hobby. Awe, talaga? Buti na lang, di siya nagpadala. Sige. Wala bigla. Di siya nagpadala. Shame to that girl. Sabi niya, tukso kasi andyan lang yan palagi. Susubukan ka talaga niyan. At sa oras na nagpadala ka, dapat handa ka sa mga consequences dahil masisira talaga pamilya mo. So better be wise and pray always. Thank you so much, ate. Appreciate that much. Diba? Well, sabi ko nga, there's pag sumobra na talaga yung isang bagay, no, nakakasama din. Ikaw ba, alam kong, George, mag-share ko ba? Oo, mag-share. I would love to hear that. Text me, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, ha, for your messages as well and for your thoughts, yan, may post ako doon. You better check it out. Mag-comment ka sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. 1021. Let's go. here. And chikahan, mga love songs ang sasa inyo. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Maghihintay! Magulat! Yan yung isa sa paborito kong Bisaya word. Yung magulat. Actually, basically, the word maghintay. Ba, magulat ba? You still have that kind of patient. Still have to have that rather. Diba? Para... Alam kong mahirap yung waiting period, yung waiting season, pero at the end of the day, just think about it, that everything will be worth it. Worth it ang lahat, no? Ito po si George ha, hanggang alas 11 tayo ngayon for Music from the Heart. Friday, Kinky Friday edition. Ito na, batiin ko lang yung mga sweethearts natin. Ay, grabe to sila, oh. I wish I could be there very soon, ha? To meet all of you. Shoutout natin yung mga sweethearts natin sa Eden Sales in the Hog. Ayan, si Don J.M. Bonalos, kanilang resto manager. At sa kanyang fiancé na si Miss Joy Escobedo. Si Jules Caestanio, the Master Baker. Si Mads, o oh, Nads, Nadsku? Nadsku Estanio? Or Nadsky ba ito? The Birit... Breaking Lingards, the Queen, then Shaw, the Biganic, to Don Eric, then Lang, team leader, sa Uptown Jing Kitty, si Don Tibas, sa Damon Kaganda, sa nagpapag-greet. Thank you po. Ayan. Also from Eden, Celeste in the Hug. Ayan, maraming salamat ha. Sa Jing Kitty naman, sina Miss Jenny Lou, Miss Jinsky, Miss Bonalos, La Chica, and also Philbox Bonalos. Eric Bonalos, Pobleti, sa may Chinkiti Makasanding. To Gentrish Magallanes Bonalos, sa Andales, Initao. Ayan, dagang salamat. To Mrs. Magallanes Bonalos, ayan, maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. Thank you. May magkita tayo, ha? I'd like to really see you all. Eto si Demsoy. May buntag siya, Dems. Mamaya pa yung hapon, George. Lagi-lagi. O, si Sir Dale, ng greeter taxi. Eto, sabi niya, eto ba? Pagdating ba sa landi, mga ganun? Oo. I mean, yung landi naman kasi, eto, kailangan natin yan sa buhay. Alam niyo kung bakit? O, kasi hindi natin mahanap si person. O, si the right person. Si the right one. Kung wala tayo niyan kahit konti, di ba? Sabi nga ni Sir Dale, sa akin okay lang yung malandi, basta may kasamang kalambingan. At kung malandi na may kasamang pagkasadista, ay hindi pwede yun. Red flag talaga yun. Sa mata ng tao at sa inyong dalawa. Ayan, thank you Sir Dale for that. At ito si Ate Gigi Hazel Kaituna Ming, dyan sa may vulcanized, Simplicity Vulcanizing Car Wash. Sa Bara Makabalan. Uy, may... basta magkita-kita tayo dyan. Sabi niya, para sa akin, George, oo, maaaring maging red flag ang pagiging malandi, lalo na kung may karelasyon na ang isang tao. At hindi niya nire-respeto ang boundaries ng relasyon nila. Pero mahalagang malaman ang pagkakaiba ng pagiging friendly sa pagiging malandi. Doon, I like that point. Hindi lahat ng taong palabiro, palangiti o madali makisama ay may masamang intensyon. Tandaan, hindi lang sa pagiging malandi nasusukat ang isang tao, kundi sa respeto, katapatan at kung paano niya pinangangalagaan ang tiwala ng taong nagmamahal sa kanya. Oho! Galing noon. Dahil ang tunay na pagmamahal hindi lang tungkol sa kung sino ang gusto mong lapitan, kundi pati sa kung sino ang pinipili mong respetuhin. Diba? Wala problema sa pagiging malandi. Wala problema doon, diba, George Michael? Putting spice into it. Oh, kasi we're talking about, diba, pagiging malandi. Ayun nga lang, tama nga yun. Because some may think that pagiging friendly is malandi. Pero hindi yon. Ganun lang talaga siya. At willing din siyang mag-antay. Ay, nako mga sweethearts. Red flag. Red flag ba ang pagiging malandi? That's what we are talking about today. And also mamaya, ito na yung inaabangan ninyong pamimigay natin ng grasya, grasya, grasya. Text nyo ako ha sa mga pahabol ninyong shoutouts and requests. 0917-1579-927 at 0961-89-24927. Yung Facebook page natin, go ahead, hurry up, message me, comment on our post, follow, like, and share din ha, palihog. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City, 1040. I gotta play this one. Here's Michael Learns to Rock after this break and many more. Abangan yan dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos sa is, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
1: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, state, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. show with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:51. one sweet day with you, baby. Lande. Hello po sa inyo, mga sweethearts. We're out till 11. And you're glued with me dito po sa programa Music from the Heart. Friday. It's a kinky day. And we're gonna be a little bit of kinkier. Di ba? May kalandian din yung ating Friday ngayon. Eto muna, I'll greet some people first. Hi to Mommy Amy Balamadres. Good morning, Sweetie George. Clark Montibon, Marilyn Gonzalez, sa mga taga-kamamanan. Hoy, batiin natin si Mommy Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Samuel Mosquida, Menartismo, Lilia Susuko, Lorna Vismanos, at ang BBQ family. Maraming salamat. Mayor Miles, good morning. Thank you sa pakikinig. At, diba, sabi sa inyo si Sir Oliver Ampong Naluwal, nakikinig sa atin. Diyan sa may Kasinglot, Taguluan. Thank you sa inyong pakikinig. Sige, I'll try to play your requested song, ha? Thank you po. Ano yan, Dems? Ba't may papiring-piring yan? Gusto ko yan. Chris Valendres sa ating Facebook page. Hi po ate, para sa... Ay ate, gusto ko yan, Ate G. Para sa akin po, depende na po yan sa babae or sa lalaki. Kung may asawa ka na, dapat kontento na sa lahat ng bagay. Parang walang away sa pamilya. Diba, nakakaawa din pag may anak kasi nadadamay ang anak sa problema ng magulang. Oy, maraming salamat for that, ha. Yung tinatawag nating kalandian. It could, para sa akin, dalawang bagay. It has its pros and cons, actually. Diba? Oo. Kung ikaw naman ay, you're single and, you know, you're free to do. Diba? Bakit naman hindi? Para naman, ikaw ay maka-hook, ng iyong partner. Yun nga lagi kong paalala din. Yung mga sobra din, nakakasama din yun. Basta alam nyo na yung sobra, ha? Kaya naman, it's... about time for us to give away some blessings. Tumunog na kasi siya eh. Ito na, the Price is Right Overload is on. And let's spin the wheel. Hello. Yun siya. Ikaw na kaya yun. Uy. I-ready ang mga self, ha? O kung may entry ka na dito. Tingnan natin. At ang aking ruleta ngayon ay dito na patigil sa Barangay Bayabas. Barangay Bayabas, patingin, ayun na may nabunot na. Ang nabunot ko, ang kanyang address ay Barangay Bayabas lang, ha. Oh, congratulations. Ikaw nga yun, congratulations. Punta na dito sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito sa May Laya Street, Bamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. Sa may entrance talaga ng West. May blue building yan, nakatabi. May signage naman si Heart. Makikita nyo yan. Just bring with you your ID. Congratulations! Virgie Lago ng Barangay Bayabas. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. Hala, excited ako ma-meet ka, ha? At i-claim ang iyong premyo. And the Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises for your piso. Gets more value. We got 4 more minutes. Bago mag-alas 11, tara na, let's hear more dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7, this is Heart FM.
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
2: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Sino po sila?
5: Kenny Arcejo.
4: Taga saan po, nanay?
5: Diga ni Loco Sur po.
4: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
5: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
4: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
5: Mahimbing na pagtulog ko.
4: Wow.
5: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Hearts FM Caguete de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Mga sweethearts, 11:01 and yeah, I know that you'll always be in my heart kahit pa. O diba, despite of what happened, dahil laging malandi ka. O sabi nga ni Ate Marifel, oh, napatawad niya ang kanyang asawa. Well, after all that had happened, diba ate? Oh, that's the very, ano, very, very encouraging and a good ending na, diba? May pagpapatawad. Importante yan sa isang relasyon. Lahat naman tayo, eh. Alam naman natin yan, diba? We always use that excuse na lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Importante, you have to be responsible. In, you know, i-claim mo na nagkasala ka. And after that, moving forward na. Ganda nun ate. Dahil daw sa isang tao. Oh, lagi. Oh, ayan, ganyan lang. Ngiti lang and everything will be okay. Huwag kang masyado magpa-down din sa stress, ha? Paalala ko lang sa'yo. And anyways, mga sweethearts, dahil nga, oo, tayo ay magra-wrap up na. Dagang salamat for joining me this afternoon, this morning. Later this afternoon, yon. Samahan niyo ako sa Dear Heart. Alauna hanggang alas tres. For now, I'll be turning you over to Harvey Stone. Siya nang susunod para sa Heartbeat. Alas 11 hanggang alauna. At si Jason Steele din mamaya, alas tres hanggang alas 5, Heart Afternoon Drive. And Harvey Stone will also be back by then at 7 to 9 p.m. para sa Heartlines. Tawag kayo, mag-request kayo, mag-shoutout kayo. Gusto niyo yan? Shoutout live, o. Oh. Yeah, you'll have that later, oh, 7 to 9 ng gabi. Oh, spread love and advirus and be kind in all days. And in always, ating question of the heart, alam nyo, yung ano ko lang talaga, I think na-mention ko naman na eh. O, oh, basta para sa akin, lahat ng sobra nakakasama. Ha. Ha. Sige na. Ayan mga sweethearts, this has been George at panatiling nakatutok ka dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye. Ingat mo.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:16 ang oras natin, sweethearts. Thank God, it's Biyernes. Welcome po sa programa nating Heartbeats. This is Harvey Stone all the way to 1 o'clock. Dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Karong umaabot Oktubre 15 ug Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito nga aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
3: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
2: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong Libreng Medical Mission 2026.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:31 ang oras natin, sweethearts. Happy Friday everyone! And welcome sa ating programang Heartbeats. Nakapamahaw na ba ang tanan? Mataas kamot yung mga hindi pa kumakain. Kasi pagkakain ka ng lunchtime, still pamahaw mo pa yan. Bawi na lang mamaya, di ba? O, siguro mga alas tres, pwede ka nang mag-lunch dun. Anyway, happy eating po sa mga kumakain ng mga sweethearts natin ngayon. Especially dyan po sa may bandang Bukidnon, ha? Yung mga masasarap na mga kambingan dyan. Ano pa ba yung mga masasarap na putahe dyan, di ba? Especially yung fried hito. At saka may nabalitaan pa rin akong ano ba yung humba na hito. Narinig mo yan, George? Humba na hito. Ang sarap, di ba? Sana maka-drop by tayo dyan, ha, sa may Valencia. So, happy listening nga pala sa mga sweeters natin dyan, ha, sa may Totski Car Wash. Shoutout po sa inyong lahat dyan, mga gwapo nato ng mga car wash boys, di ba? Hindi na sa iyong mga ruwas, ha? Rawr! Car wash na sila, itong pasiritan ka. Happy listening po sa inyong tanandiya, ha? Hi na din po sa mga sweeters natin dito sa CDO. Of course, ang ating mga suking taxi drivers. Ang ating mga workers dyan, yung mga barangay workers natin dyan sa may barangay Lapasan. Oy, si Kapitan, di ba? Always pala nakikinig dito sa atin. Happy listening. Kapitan Wabe. Wabe, oh. At saka sa lahat ng staff dyan po sa may barangay hall nila. Happy listening. Barangay 31. Oy, happy listening din sa inyo, ha. At syempre naman ang ating mga sweethearts ngayon, mga teachers natin sa may Puerto National High School. Good morning sa mga guwapa nato diyan ng teachers, ha. Especially yung principal at saka yung assistant principal. Grabe. Di na yun ang malalis ba? Mga guwapa yung kaysa nga tanan niya itong mga sweethearts diya sa Puerto National High School. Shoutout po sa inyo lahat, ha. 11:33 na po ang oras natin. Padayong tasunan with more music. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid na mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Solid Heart FM, Judmi.
6: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili makapaminaw, o Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
3: This is Heart FM.
5: Hey, it's midday.
10: Feel your heart
5: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:45 ang oras natin, sweethearts. Justin Bieber, what do you mean? Sa Tagalog pa, anong ulam natin? Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ano ba yung ulam na in order mo sa karinderya? Diba? Yung iba is order na order, tapos yung order now, pay later sa A15. Naku, sanay na tayo dyan. Anyway, happy listening po sa lahat ng ating mga kainan, ang Tisha Eatery, and of course, Mr. Ryder. Unaan na kita ha. O, pabati daw ka Mr. Ryder. Ito siguro itong suki niya sa kanyang mga parcel ha. Tsaka wala, nagtagpo yung mga mata nila at nagka-inlaban. Happy listening po sa inyo ha. At tsaka maraming salamat kay Mommy Amy Balumadres sa padalang banana cue. Nako, ang sarap, di ba? Friday na Friday may banana cue. Tsaka mamaya si Mommy Marilyn, kakanta siya dun sa kanilang bahay. Shoutout sa inyo, Mommy. At syempre, ang mga silingan ni Mommy dyan sa may Chavez compound, ha? Dito rin sa may Carmen. At ang mga sweethearts natin na palaging nakikinig dyan po sa may Carmen Market, dyan sa may Looban, ha? Ang daming naka-Heart FM dyan. Maraming salamat, ha? Dyan sa vegetable section. Rebin tawag dyan sa may mahogany section. Happy listening po sa inyong lahat. Kay Ma'am Nanette Raniego, at saka yung mga sweethearts din natin dito po sa may Kauswagan, may Kapisnon, at saka dito po sa may NHA Kauswagan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. 11:46 na pong oras natin, sweethearts. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
1: Heart FM. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inaasahang makakatulong sa pagbawas ng pagsisikip ng trapiko sa downtown area ng Cagayan de Oro ang planong paglipat ng City Hall sa Upper Carmen. Ayon kay City Councilor Roger Abaday, malaking ginhawa sa daloy ng trapiko ang maring maidulot ng relocation, lalo na sa mga lugar na kasulukuyang dinarayo ng mga residente para sa mga transaksyon sa pamahalang lungsod. Sinabi ni Abaday na suportado ng mayorya ng sangguni ang panlungsod ang planong pag-utang ni Mayor Orlando Clarix Uy ng 8.5 billion pesos para sa pagpapatayo ng government complex. Ayon pa sa konsehal, malaking bentahe ang 22 hectares na lupain dahil magkakaroon ng sapat na parking area at mas maayos na one-stop shop para sa mga residente at nagbabayad ng buwis. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. The best variety of music all day.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, here we go again. Magkuyog na usab kita sod sa usa ka oras. Makat-on sa daga mga butang kabayan sa panglawas o sa atong pag-care. Naamay morag barko mo larga. Mauwahin na bakos biyahe. Siyempre makaton sa tas sa atong mga produkto mismo o gang atong pagpanambag taog-taod sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gyud unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana og pultahan? Ni akita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Moriak na sila kon moriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kon masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. O, sa kinal... Iyan ka o ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Hindi!
0: Siya si Sender Mayani. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat sa pagpaabot sa atong tulumanon. Kamakabuhay, kumusta ka na? Init ba rin sa mong nahimutangan? Gauan ba? Gataligsik? Nagbabadya ang ulan? Nagdagum pala? Pasay na abasin nagbaha ang inyong kanal. Char! Magalit sa kanal ra. Di mo dalaw mo kawas, oy. Kamang limas kita. Sa mga nas dool sa mga sapa, kasapaan, nga nagkusog ang uwan sa kabukiran, na kung mag-amping tangtanan o mag, ano ba tawag nun? Be very vigilant, yon. Sa Bisaya sa vigilant. Ana na lang, magmaigmaton ang mga mata, tsare. Isun maghubad ang English gato sa Bisaya, oy. Pero masayon maghubad. Tsares. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon samtang naminaw ka sa atong tulumanon o gihimo ni mong background ang tambagi ko, Lady Batut. Diyos ko, sa kihapon. Kahimsog o kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labaw makagagawom. By the way, ako si Lady Batut. Magkuyog kita sud sa saka oras uban sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod sa umaabot pang mga panahon. Dagang gihapon tag mga hisgutanan, nakaantabay na ang lahat, ready na nga ato ikadalit sa tanang mga tigpaminaw ng bongga kabahin sa panglawas og sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
4: Alright, Ben. Niya na ang sumpay sa magipaabot nga revelasyon sa tong sender nga si Mayani Kamakabuhay. Karong adlawa maong ika-16 kon chapter 16 sa iyang revelasyon. Ato na rin sumpayan karon dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Patol, pinilit ko pong pakalmahin ang aking sarili noon. Pero batid ko nang may mga masamang balakin sa akin ang lula ng sasakyan na humarang sa aking daraanan. At tama nga po ako, Lady Batod. Dalawa silang bumaba at lumapit sa aking sasakyan. Kinatok ang bintana ng aking sasakyan. Hindi ko naman na-lock ang pintuan kung kaya't sa pilitan nilang binuksan ito at kinalagkad pa ako pababa. Nang manlaban po ako, Lady Batod, bigla ho akong sinikmuraan ng isang lalaki kung kaya't lumupay-pay ako hanggang sa ako'y mawalan ng ulirat.

batod masyadong kampante sa akin ang dalawang lalaking kumidnap sa akin. Nakalimutan yata nilang maipadlock sa labas ang pintuan kung kaya't nakalabas ako ng kwarto. Ingat na ikat po ako noon na lumabas hanggang sa tuluyan ako nakalabas din ng malaking bahay. Walang sasakyan sa labas noon, Lady Batod, kaya't naisip kong umalis sila. Hindi ako nagsayang ng panahon. Tinungo ko ang gate at dahil lock, sinikap kong umakyat at tumakas.

Kini na makapalayo gid ko. Kinahang lang gyud. Nili may mo kapahimusla nila ako. Nili sa bahay mo makasapi sila kang papa. Nili ko ka ng katungutan. Dito na pita. At ako dito na pita. Paspasan ko pa nga ako mga lakang. Nili may mo makamatikon sila o ilamasayaran nga misimat ko. Kinalang... Dili ko nila masayran nga. Ngawan ako dito sa sud sa bahay, dito sa kwarto. Kinala makapalayo ko. Magdali ko. Gibati ko. Layo ko na sa bahay nga gidadaan sa mga salbahis na ko. Pero mingaw kayo din ang dapita. Wagit ko'y nakitang mga bahay. Bisan sakyanan nga miagi din sa daan, wag yun. Huwag bisan usang tao, gawas na ako. Unsa mo kikakinig na pita. Pero mapadayon lang yun ko sa akong paglakaw. Kailan makapalayo na ako. Hangtod nga makakita kong tao nga makatabang na ako, nga makapauli ko sa bahay.

layo-layo na gugumyabot, pero mingaw gihapon din ni Napita. Uy, makatabang na ko din eh. Oh, busing na sa sakinan. Dili, sakinan. May sakinan nga nagpaingon din eh. Nagsunod na ako. Sila tingali ka na. Masayo na silang miikyas ko. Ginoo ko may mga taon na akong ikasugat or makatabang na ako. Maluoy ka, Diyos ko. Maluoy ka. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. O, oh, sa kinali... Iyang kaoba lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!

0: agoy, makaikyas ka, ha? Mao ni pangutana nga nagtanggag og dakong ganti, pero unya sa to pagbalik matubag dayo na ka makabuhay. Anyway, unag ikadawhog na pa lamang sa chapter 16 sa revelasyon ni Mayani ang atong nabati, pero unya human sa pipila ka mga pahinomdom sa atong pagbalik, ato ipadayon na atong pagbasag pagdrama, kana pa ikatulo og katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 16 sa story ni Mayani, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus, guaranteed you never get disappointed.
0: Dagang salamat ka makabuhay, proud yun ta. Basta himuon natong partner everyday ang atong naginusarang kapsula nga mo himuon natong dietary supplement. Himuon natong partner as in everyday gitang mo inom ni ini para protektado ta kung ikita healthy, dili ta nga mo kumpiyansa kay taura ta dita robot. Di ba? Masakit ta kung ganang naatay mga kauban nga mga masakiton or nasakit diha. Unya matulungan ka ng hini itong immune system, matakbuyan gid ta.
3: So dapat natin panaming sa mga virus, mga bakterya o mga sakit mismo, ganyan. Siyempre mo inom kita everyday sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya nga tong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, daghan ka ng ingredients, again, nga giusa lamang diya sa tong kapsula. Usa sa mga daghan ng mga ingredients nga naadiha, mao ang sambong. Usa ang sambong sa napo ka tanom or halamang gamot in Tagalog nga gina-endorse na sa DOH kung Department of Health. Ilawom ka na sa Republic Act 8423 nga nailhan isip Traditional and Alternative or Alternative Medicine Act kung tama of 1997. Apil na diha ang Acapulco, Niugniugan, Siangubat, Ampalaya, Lagundi, Olasimang Bato, Bawang, Bayabas o Erbabuena. Ganon. Diba? Bonggang-bongga ang sambong kamakabuhay. Ang scientific name sa sambong kay Blumea balsamifera. Yun. Mauna ang scientific name sa sambong ng bongga. Pinagawa sa Pilipinas, makita usab ng sambong sa uban pang mga kanasuran sa Asia, sama sa China, sa Malaysia, sa Thailand, ingon man sa Vietnam kamakabuhay. Unya dali ra sa kay nang kapatubuon, unya dali ra sang mudako. Usang ato sa tulo ka metros ang gitas-on ana. Nya ligon ang mga tangkay ana. Oo. Nya na ay gray or brown nga kanang sagol nga color ba. O ganun. Unya kanang tama-tama ra sa nang gilap dun sa dahon nya maghatag na og kanang taong nindot nga amoy. Ganon. Kung imuha ng usapon. Usabi benepisyo sa sambong. Traditional nga ginalaga gid na kamakabuhay ang dahon sa sambong aron nga himuon nato ng imnonon, himuon natong tsaaba o di pagka kanang pangligo nato mag-init kag tubig. Unya pabugnaw-bugnawon nimo gamay. Unya ibutang nimo dito ang dahon sa sambong, di ba? Mga pipila lang kabuok. Unya imong dukdukon pud usahay aron sa angto sa pino hangtod nga mahimong paste. Mingin ana. Unya imong ibaba din ha, ihumol nimo ng sambong paste, ilawom sa tubig, pwede ra sad. Nya human imong pugon nga ibutang nimo sa hinlo nga tela. Imong tupion ang tela nga ipatong nimo sa imong agtang o baka ipito nimo sa imong ilukan. Labi na kun ikaw gihilantan or gikalintura kung sa ato pang pinulungan. Unya ang sambong kamakabuhay, Diyos ko, makatabang sab na sa sipon ug ubo. Doon naman goy expectorant properties ang sambong nga mo'y mutunaw, mupahumok sa sipon ug plema sa respiratory tracts nga mo'y rason sa pag-ubo o pagsakit mismo sa tutunlan. Kapag sige kag ubo, masakit, hindi mo tutunlan, apil pa buko-bukog dughan, di ba? Sa matibhangan ng pagpanakit hatod sa rayuma usab. Oo, nindot po ang sambong sa lengbahin sa rayuma. Matibhangan ang gilmulo ni mong sakit tungod sa rayuma. Nga nang mikaamit ang tiils baboy. Nga nang mikaamit ang mga laman loob. Mauna, girayuma na. So anyway, dunay anti-inflammatory chemicals ang sambong nga makatanggal na sa paghubag o paggahi sa mga kabukugan, especially sa mga joints kamakabuhay, nga ang rason ana mao ang arthritis o ang rheumatism. So mumugna ang sambong, magbugna kag sambong paste, unya direkta ni mga ipahay dito sa affected areas, dito mismo sa gasakit nga joints. Ganon, para matibhangang ang pag-agay-agay o aguroy ni mo diya tungkol sa rayuma. Unsa pa ba ay benepisyo nga makuha nato ana? Unsa pa ba mga balatian nga pwedeng ayon sa sambong o makapagaan sa imong paminsar labi nag not in good condition ang imong tiyan? Kay doon naman ko'y kapasidad ang sambong nga batukan ang bad bacteria o uban pang microbes sa tiyan. Mao na nga matambalan gid nato ng sakit sa tong tiyan o kita gidayariya baron or gisakitan mismo sa tiyan o ganang gakulo ang tiyan ni ana pinaagi sa sambong. Kunya makahatag usab o gaayuhan sa mga sakit-sakit sa panit ang sambong. Oo, mabatukan, pinaagi sa sambong ang mga bakterya nga ang cause ana kanang pigsa o uban pang mga skin problems. Kana ang sambong. Ang sambong kamakabuhay usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naas ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muna nga, sama na akong sa uban pa. Manginom na kita ni ana everyday. Isip ato ang dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn. Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Hello, hello, diha. Sa mga coffee is life, ang ilahang ginatawag o panultihon sa kinabuhi. Kaya di giyod mo lahuta ilang adlaw, kundi kakape. Kunya ang kape sa agyod nga 3-in-1, kay makahatag rag sakit. Kaya daghan pa yung kay sugar, ipadapli na ka makabuhay. Mag-switch ka na sa ato ang all-in-1 nga kape. Ang ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na gitawag na tog all-in-1 kay naa diha ang daghan ang tanang mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayo sa atong lawas, makapanalipod ato gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, or kung doon na nakibalatian, makatabang ang atong kape kung imong pagaimnon para mawagtang ng tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha. O usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang all-in-1 nga kape, kamakabuhay, mao ang spirulina. Spirulina or spirulina, depende nimo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi-sikat ba tungod sa nabato na ni Ana nga potential nga benepisyo sa health. Na bongga sa protein, sa vitamins, sa minerals, sa antioxidants o sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay o sa kamatang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit o kana mga tubigon nga mga lugar, diba? Gayon pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitaw ang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang ginaculture na ana. Kana kitagaan na nagpahintulot, pahintulot gud ba pagtugot in sa Bisaya sa mga mag-uuma nga makabaton sila o kanang mas okay pa og makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig. Tungod kay ang spirulina, pwede nga musup-sup gud ang mga bugat nga mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sa daana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo, kanang mapinupino na gyon, flakes baron or capsule, ganyan. Kasagaran, ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnonon aron makamugna sila ng mga smoothies, pero pwede sad makana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang-bongga pwede usad nga imnon nga maorasan basta naa lang gyud spirulina. So doon na ba'y lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes? Mao na imong pangutana. Kaya murag familiar kayo ng spirulina, murag pang diabetes, so yun ang tao. So gawas sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sad na'y daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nga nung kana na ilhan, isip po sa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag na itong spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes ng mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana, makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer. Tungod kay dunay antioxidant ang spirulina, tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-1 nga kape, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa mayong gipaabot, ay nagpauwahi ka na late ka. Sama na akong sa uban pa, manginom na kitang kape everyday sa ato ang all-in-1 nga coffee, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping-kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suking Butika. Nagang salamat alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
7: Lady Batu.
0: Hello, hello once again sa itong pagbalik. Kuman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Before nato ipadayon ang pagbasag pagdrama, may pagpaminaw na special greetings ng bongga. Ako lang i-insert kay makalimtan niya nako. Ang mga taga Charleston store ng bonggang bongga, Charleston Store, asa ganini dapita, diya sa may Regency Plains Subdivision Ipunan or Barangay Ipunan. May pagpaminaw kang Charles and sa Talisik family o kina Johan kay Prince Charles o kang Franz Joseph. Especially kang Susan. Susan Bakasmas Talisik. Dagang salamat, Susan, sa pagpaminaw. And may kamakabuhay niya na ang ikatulog at tapusan ng tipakang aparte sa chapter 16 sa story ni Mayani. Now na din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
7: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Baton eksaktong nasa malapitan ang sasakyan ng mga kidnapper nang una ring dumating ang isang van na puno ng pasahero. Sinakluluhan po nila ako kung kaya't bigo ang mga kidnapper na makuha muli ako. Malaki po ang aking pasasalamat sa mga taong naging dahilan kung bakit nakaligtas ako, Lady Badon. Patuloy noon hinahanap ang mga masasamaang loob. Hirap din kasi ako maituro sila o ang magbigay man lamang ng palatandaan patungkol sa mga mukha nila dahil laging nakamask noong kaharap nila ako. Ang nabibigay ko lamang noon, Lady Batod, ay ang kanilang imahe, ang kanilang height, at sa tantyakong edad nila. Masaya naman po ang aking ama, Lady Batod, nang ako'y makauwi ng bahay.
1: Salamat sa Ginoo nga luwas ka na mayani, iha.
0: Salamat sab sa pag-ampo, papa.
2: Nabalaka kay minimo, mayani.
3: Laing kinabuhi mo no sab kiniday, mayani.
0: Salamat ninyong tanan.
1: Pero dili talungan ang mga banyaga hangtod na masikop sila, anak.

Nakabalik ka. Luwas ka. Wa ka ba na malipay nga nakapauli ko, abon? Oh. Huwag mo anong gitutukan ko ni magsama, ana. Ha, makahulugano ng imong tinanawan na rin ako, mayani. May gisuta lang ko ni mo, abon. Gisuta nga unsa? Wa. Hoy. Wa ko'y kalabutan sa nahitabong pagkidnap ni mo, ha? Nahibaw ko, nagduda ka na ako, mayani. Ang dautan, masakpan na yun sa kaugalingon niya mga pung, abon. Unsa? Defensive kar kaayo. Pero salamat, kaya nakabaton kong ideya karon.

0: May ipangutana ang takunin mo. Bahin sa nahitabo, Banjo.
1: Sa nahitabong pagdagit sa mga lalaki ni mo, matod pa ni mo?
0: Si Abon, defensive. Lauman ko nga dili kanya kauban sa ideya nga kidnapon ko.
2: Mayani.
3: Hoy, mayani. Ayaw pa masangil ni Bisan Kinsa, ha?
0: Wa ko mamasangil. Nang hinaot lang ko nga way taga dinhi nga nagpaluyo sa pagpadagit nako.
3: Desperada ka.
0: Ang mga utok sa pagpakidnap nako, sila mao ang desperado.
1: Wa ko'y kasayuran sa nahitabo, mayani.
2: Ayaw ka ni kapraning ug sama ana.
0: Manginaot ko nga tinuod, Banjo. Kaysa higayon nga husto ko sa pesuhan.

kumbatod sa sarili ko, nasa isip ko nang talaga na sina Abon ang nasa likod ng pagdukot sa akin ng dalawang lalaki na pumalpak dahil hindi naman pala mga professional sa gawain nila. Pero matagal din, Lady Batod, na hindi nakapagbigay ng hint ang mga pulis sa amin tungkol sa mga halang ang kaluluwa. Pero simula din kasi noon, Lady Batod, naging pino na ang kilos ni Naabon at Banjo. Mas lalo po akong nagdududa noon na may kinalaman nga sila sa nangyari. Lalo na nang may marinig akong hindi po kaaya-aya sa pag-uusap nilang dalawa.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Huwag mo na bati ka makabuhay ang kinatibok ang chapter 16 sa revelasyon ni Mayani. Huwag kami end dito ayang story. Maunang sa sunod nga episode sa itong tulumanon atong sundan o paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. Pero unya promise ka makabuhay sa itong pagbalik atong lakbitan o gistutan ng itong nabati ang kinatibok ang chapter 16 sa iyang kasaysayan. Isa date gihapon, ha? Ninilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Batod.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herb Suturcutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
1: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pag uy kahibong pa o mag-wonder kag taman-taman di ay mauba. Okay, oo, diba? Okay, naila na nga ito ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung panang lito na tayo mga balatian, mamaayay kita sa hinahinay, di ba noon na overnight.
5: Mabitaw nang religiously, kinahalang tumaron yun ato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika-uwaw ang ato ang kapsula kana tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Daghag mga ingredients, giusa lamang diha. Ubusa sa daghan diha mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kun ascorbic acid na bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga dunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa tong lawas. O kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer, ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na. Pero gayon pa man, ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid usa ka ligon nga antioxidant ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato niya ng matang sa vitamins, dili ka nagibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang appeal-appeal lang sa imong gipang inom kung dili makaprotekta sa dani mo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan o kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya ka ng mga tao nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan or hilanaton kalinturahon, minana ba? Masubawan nagkalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C nato kamakabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
5: Dagang salamat sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya muwag tangnas mga nagkadaiyang mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement po batok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pila ba'y akong imnon, ana? Pila ka buo, kapsula, Lady Bato, daktong imnon. Kung ikaw adult, naman kay sakit or wala, kung wala pa kay sakit niya, adult ka na, hinaradyo ko mo inom, ana, pwede ragyod para naatay protection, mangandam tangdaan, kay di man pwede anang managang taing, ikaw magkaigo. Managang magitadaan para ita maigo, ana ba? So usang ito sa doon kakapsula everyday imong pag-aimnon ko ikaw adult niya bisagwa kay sakit no niya imong tubig na pag-aimnon kay inadlaw nga tubig or warm water dili bugnaw ha dili cold water niya imnon nimo ang ato ang kapsula 30 minutes sa dili ka pamukaon isip imo ang food supplement kun pananglit na kay balatian mas daghano na ito ang dosage mamahimo ng duha nga ito sa tulo kakapsula niya katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig or warm water sa dili ka pamukaon pero pwede ra sad nga after ka mukaon pero paabuta usa ang usa ka oras isip imo ang food supplement gihapon. So mo nang everyday gyud imong partner sa pagtumar ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ug ang pag-inom nimo everyday usab sa ato ang all-in-one nga kape ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, diin gipaminaw ka na sa mga taga bonggang-bonggang Regency Plain, Now, sa manang shishishishi, manong tao eh. Regency Plain, subdivision, di sa may barangay Ipunan, labi na sa Talisik in Bakasmas family. Susan, salamat sa pagpaminaw kanunay, o sa imong bana nga si Charles, thank you. And sa inyong mga anak, sila si Johan, Prince Charles, o si Franz Joseph, o ang mga taga Charles San Store. Thank you, ang mga taga CDO, mga taga Bukidnon, Surigao, ug asa pa na ang giabot sa Tupagsibya, mga taga Visayas, Bohol, Cebu, ng Bonggang-Bongga, mga taga Agusan, mga taga, again, Surigao, Cotabato, Jensan, Davao Region, ng Bonggang-Bongga, natong tanan salamat ng to the endless level. Anyway, kagani ato na bati ang kinatibukan ha, again ang chapter 16 sa Revelation ni Mayani, pero wa pa mi ended to karon atong lakbitan og isgutan atong nabati ang drama gani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile ng bonggang-bongga, and God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Huwag pa matapos kay taas-taas ni Jutay ang imuhang revelasyon ng imong gipadangat din sa itong tuluman. Pero thank you kay Everyday Mansab. Nga doon ay nakutlo nga pagtulunan ng atong mga suking tigpanubay at mga suking tigpaminaw. Kanawan kung basa na ito ang chapter 16 sa imong kaagi. Gawa sa mga reward no sa kinabuhi nga atong madawat bitaw, in general unsa man ang reward, unsa man ang mga pahalipay gikan sa kapalaran o sa langit nga atong deserve, di gyud pud pwede nga mawagtang pud ng mga negatibo nga mga hitabo, mga tao nga negatibo pud ang plano nilang ipahitabo mismo diri nato. Pero mo na magpasabot nga muhunong ta, mo surrender ta, mo pataas sa ato mga kamot. The fact nga na yung mga ingon ni ana, mas lalo ho tayo dapat na ma-challenge.

0: ending again. Din hi lamang sang.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay. Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
4: Mainit magmakabuhay.
3: And siyempre, ang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon sa atong tulumanon. Matod pa ka makabuhay, aduna ba kaninyo'y maalam og mas sinabuton? Ipakita niya kana pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga may pagpaubos. Ang tao dili maalam kung siya masukanon or mapahiubsanon. Kana ato mabasa sa Santiago 3, versikulo 13. Ayaw kalimot ka makabuhay. Health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako po ang inyong lingkod, si Lady Batod, para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sab kanatong tanan mahigala na sab kita sa atong naandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinilang gyapon yung higala sa Kuya Arn ngayong ikauban karong orasa diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo. Kumusta ang tanan ato mga listeners, may naot ko nakaplastar na ang tanan. Laing tampo mga higala nga itong tagaagpagtagad karon o tagaanog kinabuhi. Kaagi sa usa lalaki nga si Melchor na taga Bayugan City, Agusan. Kumusta no? Ay kapila na ni nga sindir na ito si Melchor na sa taga Bayugan. May naot ko Melchor nga nakakaroon, no? O may naot sab ko sa pag-share ni mo sa imong kaagi. May naot ko nga mabati sab nila, no? Okay, manghinaot ko Melchor nga nakakaroon niya sa imong pwesto nga nagpaabot karon ato na nga taga-kinabuhin ni imong kaagi. Pero sa dili pa, kumusta ang tanan mga lugar nga maabot sa atong programa? Manghinaot ko nga anaas man yung panglawas. O nga, dagan salamat no, sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Sa tanan nga mga users na ito, manghinaot ko, users sa ato mga produkto. Manghinaot ko, mahigala nga nagya po nagpabilin mo, nga nagasalig sa ato mga product. Labi na una sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagamintin pa ba mo katong nakagamit na? O katong wala pa, manghinaot ko sulayan ninyo. Minaot ko padayon yung paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para matagamtaman na to ang cleansing effect. Pagmintin sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. O gayo mo katingala no, mga higala no, kung unsa inyong nabantayan sa inyong pagpangihi nga medyo dili pa kay daghan nya pagsige na ninyo inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mudaghan na but pasabot mahigala midaghan siya nga gihinay-hinay niya sa pagpagawas pinagis paghihi ang inyong mga hugaw. Oy nga na mahigala di mo na gitawag na to cleansing effect. Og dili pud sa atong pagbawas sa atong hugaw mahimo na nga regular ang atong pagbawas, maangko na nato na mahigala kay importante gyud ang pagbawas nato sa matag adlaw. May na lang na ikaisa pero mnindot ka duha gyud unta no kay dili maayo mahigala nga laktawan nato usa ka adlaw duha ka adlaw una na sabta magpagawas sa atong hugaw kaya bininyo mahigala makadry na sa atong panit tag pila ka adlaw una ta makapagawas sa atong hugaw mapiktuhan na atong pamanit mahigala makadry na siya kay hugaw guna siya nga nasa ilawom sa atong tinae no natural apiktado ato tibok lawas ug dayon makadaot puno sa atong tinae no dili ta mahilayo sa gitawag nga colon cancer. Muna importante mahigala ato ginapagawason ang dapat na ipagawas nga hugaw sa matag adlaw. May manang maanam-anam ginato sa pagpagawas. Kung maglisod mo niya na sa pagpagawas mahigala, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tagtunga lang sa kutsara mahigala. Nagkantidad lang ka na siya og 4 pesos or 5 pesos. Tagtunga lang sa kutsara, dako na kayo nagtabang sa matag adlaw niyo nga pagpangapi. Ang tibok pamilya pwede kaya niya na ang inyong mga anak. Dili lang sa mga hamtong o matigulang. Pwede ang mga bata niya na. Wala na siya problema kay pure organic na siya. Walay chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nyamaan ko na sab nato mahigala ang taas-taas na nga oras sa atong pagkatulog. Kung ito karatong insomnia kay naka-insomnia, mo na igingon na basta mamintin lang nato ang atong Coffee Corn Gold sa pag-inom sa matag-adlaw. Pakaingon kita goodbye insomnia. Na mahibalik na ang normal na itong pagkatulog. O kailisod mang gulog, kulang tas tulog mahigala, mapiktuhan na itong mga pagpaningkamot. Atong trabaho, na dayon magkababa atong immune system. O dayon, dali kita matakbuyan o mga delikadong sakit. Maglisod pa kita sa pagkatulog, dayon, mapaglaing sakit. O unsa na lang yung tao na itong lawas, patay atong kaugmaon niya na mahigala. Tungod lang sa atong pagpabaya. No? Dili pa kita madak ano gasto pila naman yung taon niya Coffee Corn Gold barato ra kay ni mga higala sinsilyo ra na sa inyong mga bulsa ikawan pa rin yung inyong mga kaugalingon ikaw ra isang simba kumadaot pero apiktuhan ang tibok pamilya muna yung naonda ninyo no? Muna nga kung kapina magaling hisgutan mahigala i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang ugdayon sab kung mabutistin mo ni ini kinahanglan ikompleto ninyo ang pangalan ino lang nyo nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita ninyong usa ka silver nga pouch. Unya na itatak 200 grams, mao na siya ang pinakadako na mabutay gagmay nga 110 grams. Mao na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, mga higala na rich in fiber. Mabasa ninyo, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Mabala ka kay wala na siya'y chemicals.
Okay, may galagawa sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Sulayan sab ninyo di ay tod, no? Atong epektibo usab nga coffee corn purple. Kini atong coffee corn purple may gala, duna usab kini daghang benepisyo kay ngano ang purple corn na ilan kining superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Din makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini mga magpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Ang mangustin o ashitaba, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw o tanawa may gala, ang pagbawas gud ang importante. Ikaduha, naapagid siya malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pagyod na pagyod siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyod mahigala na sa'y ampalaya o barley grass. Ampalaya o barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health mga higala. Napagid sa spirulina nga sagol, makatabang sa imong gimintin nga timbang, din makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo, normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas o hinanok na ang pagkatulog. Muna mag-coffee corn, purple, matag-adlaw. Mahinaot ko na sabtan ninyo mahigala, no? Og ako sab kining gipahibalo sa inyo, gipahinumdum kanunay nga dili na to himuon og parya sa sili ang atong coffee corn gold o coffee corn purple. Mapagpiga sa sili, muhalang dayon, di ba? Kini atong mga product, kalibina sa atong mga coffee o coffee corn gold, coffee corn purple, 2 days, 3 days. Gaminti na nimo sa pagpangapidihan, nimo mahibalaan ang epekto ni ini. Ha? Dili ta mag-magic mahigala. Ato tunay-tunay lang gini, ha? Para mahibalan sab ninyo nga ingana ang epekto, no? Tagpila ka adlaw ang epekto sa atong coffee corn gold o coffee corn purple. 3 days pinakataas mahigala. Pero kung gusto ninyo epekto dayon nga produkto, kini atong Turbo Max Coffee. Kini atong Turbo Max Coffee mahigala, human nimo pagpangapi mga 3 ngadto sa 5 minutos mo epekto gidayon ang enerhiya nga ihatag da kaninyo. Energy sa tibok adlaw para sa imong trabaho, para sa inyong gibuhaton. Babae o lalaki, mabatan-on, matigo lang. Kinahanglan tag kondisyon. Makatabang atong Turbo Max Coffee mahigala. Mataga kag intero nga adlaw nga kondisyon nga ganahan jud kamo trabaho sa imong trabaho, gibuhaton nimo sa matag adlaw. Tungod kay duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napagit siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod mga higala, napagit siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise recovery o stress management. Dayon napagit siya reginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, ang reginseng usab, maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pagyud nga sagol na siya ay Panax ginseng o horny goat weed pangpataas sa energy makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usa mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Mga ma'am, diha, mga madam. Sulayin niyo itong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Oh, nga na mahigala. Manginot ko na sabta ninyo, no? Og diriputa sa atong kaugalingon mahigala nga sa mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabaton tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol. Nga atong maangkon, magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas para sa tibok pamilya. Nganong para sa tibok pamilya, pwede ang bata. Dili lang sa mga dagko. Kaya nga no, wala siya halang, wala ay chemicals nga sagol ni ini nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal yun asa iya ha. Dili halang og humot siya nga pagkahaplas og dili ka manimaong haplas sa iyon nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
na siya ay citronella, acapulco, kakawati, guaba, og himag, og luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa itong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. No? Pwede siya ay proteksyon na dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa itong Orion tungod sa citronella nga herbal nga nasa itong Orion. Mga langaw, mga unsan, mga insekto, di ginabudool. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kayo ni sa mga buntis. Mauna, mga buntis, samtang nagbuntis pa mo, i-maintain ang atong Orion sa pagpanghaplas, matag-adlaw. Matag-gabi, una ka mo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga buni, pangagod, doon ay muturok ang matag-tiki, mga bukol, taplaki lang naggapas ang bukol matag-tiki, butangig Orion ang gapas. Og dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas, ang almoranas gid akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kay ngano daghan mo ginatubangan sa almoranas, gud taplakan lang lagapas nga may Orion ang gapas. Panahon sa gabion, og mga balakubak og kaspa og kiningkuto og kuyaman og lusa, tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Sorry yung kaayo. Ako lang gi-explain lang ginako ni para mahibal-an sa mga higala nato diha ninyo nga mao ni ang ikatabang sa atong Orion nga liniment oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. Putsa lang dayon og malukop, putsag silupin ang buhok kung malukop na sa paghaplas sa atong Orion. Og manhutsot na sa scalp ang Orion mahigala, diha na mga matanggal ng mga kuto og lusa og kunyaman. Og dayon usab mahigala no sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Masaligan sa niyatong Supremo Herbal Oil, pero kaso lang wala pa ginis pharmacy. Gina-advance pa na ako ni sa pagpahibalo sa inyo ha. Og dayon 25 years na ni siya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya, karon atong gipaningkamutan nga mahibalik, pero pala ginis mga pharmacy. Kay kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, kaming pa ni siya ha. Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunoran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duol ang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil mahigala, masaligan sa basta makapalit na taani. Magpahibalo ko sa inyo akong naana ang atong Supremo sa mga parmasya. Okay, standby lang una sa uban atong mga product mahigala. Ato ra kini-share o niya. Ato lang sa sugda na sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga lumulupyo sa Bayugan City, Agusan, nga si Melchor. Melchor, ano imong kaagi?

0: Dis. Nasi Melchor.
1: Oh, nastaan sulod.
0: Oh, namin tatuyo sa'yo. Dis.
1: Akali lang kaya kong tawagon.
0: Uy, Brad, kamo man eh. Sa lingon ni mo, Bart. Wala, sa unsa na lang, nay trabaho on. Trabaho. Pero dili lagi minting. Pasin ka na hanggang mo sabay sa mga part. Sa unsa man na.
2: Part, paminaw mayo ha. Kung maswertihan, Part, sulbad ang problema. Ug matagaan na itong kaugmaon itong pamilya, Part.
0: Time pa, unsa man din ang trabaho?
3: Part, na-treasure nga atong atuon.
0: Treasure? Dinag ko naman ang inyo, Part.
2: Maugani, dinag ko basta naalay sulod. Pero mamasin ta kayo, may mahitabo kung dili ta mamasin. Kaya sige rin tayo nga, wala. Ah, wala kayo mahitabo sa to ah. Pero kumpirmin lang ta pa si Tibo, Bart. Pasin dahil matyambahan ay sulod ang treasure nga itong kwanon, Bart.

0: Tayo ba asa man na pit part?
1: Adto ta sa Davao Oriental Park. Kay kanang Davao Oriental Park. Diha usay manago ang mga Hapon Park. Mo ni mga istorya, istorya sa kanang pinansa to ba?
0: Davao Oriental ay layo masabi.
1: Ay. Kung niara ta diri sa Bayugan Park. Sige ra tag trabaho. Kulang pa sa balon sa imong anak, kulang pa sa gastoon sa pamilya. Malimpalad ta part.
0: Dilikha na delikado part.
1: Aw. Tanan himo na to part. Nagi matawag nga delikado gyapon. Bisan ka ng trabaho nimo, construction o bisan pa og asa ka mo trabaho? Kumusipyat ka mo na delikado gyud. Kana ato apart. Delikado lang na og mahibalan sa uban. Pero sikreto ra ni part, way na ibalok kita ra. Pito ra ta ka buok part.
2: Naay mga papart. Naay mga pamilyar.
0: Mao ba?
2: Oo!
0: Marangit sa ako ni TC. Mapila ta kadlaw dito.
1: Mga tulong sa kadlaw. Tanaw na itong mayo. Unya, kulang ligdo ha. Kay lima pa man mi. Ikaw mong ikaw unom. Pero pwede na ito kung unom daw takabuk.
0: Marangit sa ako sa akong asawa.
1: O sige na part, kay manglarga na ito. Murag emergency ni ba? Natay pinansir na ito. Nga mo yung gasto sa kinanglano na ito. Basta mapas mo itong pamilya ni Bart.
2: Ayaw ka malaga kay muhatag mag-advance na itong amo.
0: Sige, sige, sige. Makikistory sa ako ni TC.
3: Buuban ka sa grupo nga mag-treasure?
0: Otis, basin niya eh. Kumatsambahan.
3: Para sa ko amo rag, wa ba ni Claro? Melchor? Dagay man nag-treasure-treasure, matoy pa sa istorya. Nay na tres pero wala sure.
0: Distingan ng nato good.
3: Mao gani basin mga pasmunta ni anya, may pay diri na lang ka.
0: Abi nimo, dai. May na mga andoy sabta. Kung kanunay lang ko diri. Magpaabot ko kun si muhagad sa kog trabaho, mag muhelper ko. Tagpila lang kadlaw atong konsumo. Mangita na sabtig lain. Basin matsambahan di ay.
3: Unya atong makaon diri sa mga bata.
0: Muhatag man ang pinansir na ba? Total, ididakraman niya kung tsambahan na ignaisulod.
3: Kano sa mamulakaw?
0: Karun gani dayon, andami kong mga sinina. Mga gamit na ako.
3: Karun nga dayon? Tempa, asa mali mo dapit?
0: Daba oriental daw, wala lang kumangutana kung asa. Na may sakyan na namo kaugalingod.
3: Pero ihapit sa nimo ang among magamit na mo diri sa mtang tuwa mo.
0: O sige, mahangis ako dito. Nga, iagiran ako diri sa balay. Kung matagaan kong advance.
3: O sige, sige.

0: Layo ko ba ito, Bart?
1: Wa ko ka balo, Bart. Kaya agad na ito ang itong guide na ito.
0: Bukid naman kayo ni.
1: O, ang ubos sana, Bart. Basta kay dagat na lihap. Dito pa yung tas dagat. Dito lang talaga agi kay layo magkayo ka tas dagat pagagi. Namay tamukunon nga, laom. Walang dito sa bukid.
2: Oh, dali mo. Dito tagi.
1: Oh, boss. Oh, dali mo, dali. Pagtanaw mo, ha? Basig na yung mga mamang diyan, ha? La.
2: Oh, sige, boss. Sige, boss.
1: Ah, Malchor, tanaw, Malchor. Dito, subay lang ta. Sa ilang gagayan.
0: Kadlok mo dito, pita. Uy, basig na mga tuon mga sawa ba dito,
1: Ah, sakto. Makalag dati, mga sundang dito. Tabagal itong tigmas na. Sige, tara.

Oh, dia datang. Kena. Kena penuhan ke kahoy. Nga. Nagdungaw sa baybay. Mga na siya. Tara, itong hinluan. Tana, di mo. Oh, Melchor. Oh, boss. Oh, di mo isang sundang. Ato sa hinluan kay grabig sagbot. Basi ni nagpuyo di ang amamang. Oh, sige, sige. Tana. Oh, i. Tana mo. Ah. Oh, tara, hinlo na. Tanaw na itong mapa. Gani, gikan sa punuan ng kahoy paingon sa baybay. Tulog ka doon pa. Tanaw na itong kunsin na diha. Oh, sige, sige, sige na. Ah, doon po na ito. Gani. Oh. Pasi mauna ni. Dai bato. Dai konbus kining iskure-iskure bus nga naglinya tulo ka bus. Kada tanaw na to. Bay bilsel tanawa. Timailan na bay nga nabay. Sus kaluy ang data ni ni. Tara. Atong lukato ning dakong bato. Pagkuambara. Atong magamit ato ipagawas na. Oh, dira bus. Dakuha niya nga ba ito, boss? Oo. Oh. Oh. Lukat no. Oh, Melchor, di akas pikas. Lukata, imong isa ka ba na? Oo, oh, boss. Ay, kini. Oh. Uno, dos, tres. Ah. Wah. Pasti lah. Kurang nakuha naman eh. Ha? Nakuha na, boss? Oo dong. Wala na, wala ni sulod. Dugay naman yung nakuha din siguro ani. Kaya wala naman oh. Bakante ng ilaw mo. Kurang nakuha ni ba? Ibalik lang ang batong atong gilukat. Tama ang mapa. Pero wala na sulod. Ah, kaya oh. Tulog ka doon pa. Unya, nay bato. Kini mao nga bato. Naninakaw na sa to ah. Dili na kita na mapa ni ini. Doon na po niya uban. O, oh, ika pa rin ilaw. Ika pa. Na itubig. Ika pa, di ba? Wang-wang. Ika pa, Melchor. Oh. Oh, bus. Bakanti tuod na. Timailan nga nakuha na ang sulod ani. Sayang. Ay na nag-ibalik ang bato. Ay.

0: Sa plano ni boss?
1: Nagapunta ito din sa party sa Davao Oriental. Tanaw na ito. Ito boss, dita mo kalung dita makita mayon boss. Sige lang, maningkamot na ta. Kiningusa ka mapa o. Paingon sa Bagangga. Pag-abot ito sa Bagangga, musaka na sa Tagbukid. O sige boss, sabay namin sa imo nga. Usa ta kasi mana din sa Davao Oriental. Kung wala yun, mamalik ta, mangita taglain. Sige boss, sige boss. Mamawagin na boss, kinanglan makakuha ta grasya boss. May nalang para sa tibok pamilya. Oh, kaluyan lang ang itong malakaw. Kung nalay unod, huwag wala pa makuha sa lain na nagtresyor-tresyor, ang aniya sa itong mapa, kita untay makachamba nini. One time lang. Tara, pabagang gata.

0: Reset na.
1: May dire kay bugdong tubig. Karang una ano? Kabante mo na dako kay bato nga nagtapad duha ka buhok. Oh, boss ka na. Ito mga bato. Oh, klaro kayo, boss. Kaya dia ang bungaw na dagat ni hapon. Oh, sige, sige, sige.
2: Boss. Dara.
1: Tanawan. Dago nga ba ito? Ugnay na kong pulungan sa pagsakahoy. Karang kilid anang pulungan ng kahoy. Muna na. Diyas mga pao. Mayon tapos. Huwag pa na mahilam, tigos. Sige lang. Ampo lang taga wala pa mahikuha isa uban. Tara. Operasyon na nato dito maglangan. Kani. Natabo na lumasagbot. Eh, hinlo na to, hinlo na to. Dali, tabangan na to. Oh, tara, tara, dali. Kaya, sige. Ah. Oh. Diara. Pastilan. Tara, kuha itong gamit. Ato na pwede lukato ni. Kaya, ang ilaw man ni, mauna ni. Dali na magbangag na bus. Ang treasure, para masayod mo. Usit ang usa lang ka pa ang paglubong nini. Kani, ato lilo katon kay ilaw mani, mauna ni kung huwan pa makuha. O sige mo, sige mo.
3: Nalang tayo sulod na nili.
1: Sige, hukong. Ato lito lang. Itulak na ito kay bugat kayo. Tabangan na ito. Oh, sige, boss. Oh, Melchor, diakas-pikas. Oh, oh, oh, oh.

0: Sakita sa mga hawak ko eh. Boss, kumusta?
1: Wala na yun, Nod.
0: Ha? Wala nga yapon, boss. Naon lang yapon ta?
1: Amot lang. Naon lang siguro tari.
0: Paskang ni Malasay, no. Eh, ulahin rin tani, boss.
1: Huwag mangulit ang sa ito, ha? Pabayugan sa ta. Mamahulay ta. Wala na ni sulod. Ay, susang gasto ni mo, boss.
0: Ilang suwal sugal magininganin.
1: Di na ito mag-unaw na gasto. Kaya itong pangtsamba ni yung daday sulod, di matapalang na kaya mga gasto. Sobra pa. Tara.

0: Di ako nalimtan di ay. Oh, siya nalimtan mo, boss. May kinakaagit na diri. Ikatulo ni. Tama, ugma tamo pa uli. Pero ato sa nitanahon. Katapusan. Last na to ni. Kung wala ah, magpabayugan na to ugma sa'yo. Dirita. Kita mo nang dakong punuan sa kahoy nga tuog. Dagat niya pong ibong tawa na na. Dagat ang gidungawan na na, boss. Oo. Oh. Ug kasagaran mga hapon, basta mo tago, lagi nagdaplin sa baybay. Nga magpabukid. Tana, kay alas 12 sa hapon. Puya ni oy, sige nagsaka ni bukid.
1: Ah, sila nga gwanta lang. Kay kaloy, andi ay.
0: Tinawad ka na bay. Okay na kami, Lechor. Okay na. Agwanta. Tungod sa itong mga pangandoy, mandiay. Humanani, masinay kaluyan. Okay, positive lang na kanunay, mga kauban. Oh, gana oh. Murag tanaw na ko, murag nanay sulod. Tara! Pangwala to niyong mga dahon-dahon. Kinatabun na sa mga dahon, oh. Pero ay mo kumpiyansa ha, kaya basing naibitin.
1: Oh, boss.
0: Melchor, oh, yan ang sundang ni mo. Pagtanaw, Melchor, ha? Oo, oh, sige. Tanang kaya ito ni hapasan na ito ni masagbot para maklaro na itong ilawom.
1: Baril!
0: Boss! Baril ito, boss!
1: Oo!
0: Relax lang mo, relax lang mo. Kini, di na na tumapas ni. Niwala na tayo konsumo. Kasi plano, boss. Manguli sa taong maatuling tabunan balik. Total, kini atong nagyan, wag pa yun niya kagisukan. Baril nga gamay, boss, no? Oo. Balik ko na ito, ni. Kay mabtan tayo gabi, diri. Wala tayo mapkaon diri sa bukid. Pagkaugma. Manguli sa ta, total. Tanaw na ako, nagin na isulod, mga kauban. Sige, boss, manguli sa ta, boss. Tana, pamalik ta sa agi. Huwag tabunin na ninyo. Kabalik ko na ito na.

0: Melchor, kumusta yung lakaw?
1: Magagaraman ni boss kay dahil nakita na mo ikatulo dito na baril.
0: Baril?
1: O baril nga gamay. Unya, gituhan ni boss nga naigod na sulod kayo. Wala na ito sulod, wala na ang baril. Nakalubong pa ang baril. Kanailaom sa baril. Basinado sulod, anak.
0: Mayantag makachamba mo, makakita mo.
1: Ah, sigurado na ato. Pero, relax lang unami. Ang importante nami balikon.
0: Ah, sige.

Bart, may ikan kalagbon tiris balay. Ah, mag-inom sa ta. Ingon ni Dudoy, nga naaday ko dito sulod, kaya wapag yun maunsa. Murgwa pa maukay ba? Mahin ta, Bart. Magsilibra na ta. Ay, wan ito si Busing Ron. Wan siya? Para sa unsa? Magtipok-tipok ta. O niya, mag-chat-chat ta. Obay, wan ito ron si Busing. Kaya dirita magplano. Kaya ingon siya nga dito tayo lang Milchor. Kaya ingnan man mo si Busing presko dito lang Milchor. Story-storyhan, boss. Mauna nga mo ni Cedri. Ah, sige. Niyong sa mayandam mo na to. Ako kami niya magandam. Sa mamalit sa miha. Kagitagaan mi ni kwarta nga pamalit og kilaon, masugba. Nya istorya rin ta kabahin sa balikon na to nga. Dito sa Davao Oriental. Bay, pangandoy na daan mayo sa imong buhaton sa imong bahin. Unya ra, huwag na na. Ay, sus, sigurado na na. Kaya ngunit Busing, naano ko dito sulod. Mapati wala mahilabti. Kaya katong duha nga to nga giantuan nga, wala na. Nakuha na to, pero katuwa lang pag gintumaan to. Ah, sige. Manginaot na nga, makalinggawas na ta sa kalisod. Ay, sigurado. Manito ron si Busing Ron, magdala sa iyong sakyanan. Boss, kano sa magitang balik nito, boss? Ah, paminaw mo, ha? Bato sa kong butuan. Mga credits ko dito. Bakong sa mga dito, boss? Di tamo kong kumpiyansa. Kaya makaingontan na agay na isulod, pero kulang tasag ingon pa detektor. Mao ni palito na ako. Para may balang yun na ito, hindi na maghago si Glukat anong mabato nga way sulod. Mayigin na, boss? Huwag mo larga ko ugma sa butuan. Kaya paabot na mo dire kay balikan na ito dito. O niya, mawidro sa kwarta. Dito ko subot mo mag-withdraw para magamit na ito dito. Mahinaw tapos nga naunta'y sulod. Ay mo ka balak ha? Oh, ay ka umilchor. Napakay kwarta? Wala lagi boss, kay akong asawa. Permitin ka na lang gamit nila. Oh, dahil just will. Himuha na. Basim nang usat na kasimana. Dugay na na boss. Usa kasimana lang. Kay dili ta basta-basta may ipagawas na ito nga na'y sulod. Makita na ta sa uban, delikado ta. Ha? Delikado na ang butang. Sa bagay, son, maniid pa ta sa palibot. Ngunit timanan ninyo, pag makuha na to, mangita at paagi kung asa kita agi, unsao na to ang butang nga dili mahalata nga muagi kita sa sentro. Pasin ay makaditik sa to ang alayang tao, natin gibit-bit nga gikan sa bukid. Sa bahay, tinusan na mga part, o muna, utok gamitan ninyo. Muna, usat na kasi man na maniid pa ta. Dagan pa himuon na to dito nga dili ta manitikan sa ubang tao kung makuha na to to. O sige, boss, ikaw reag doon na, boss. Oh, Melchor, imo dang 10 mil, oh. Tag 10 mil mo. Pero deduction ko na kung milyonaryo na mo.

0: Kano sa mo larga, Melchor?
1: Pag uli ni Bosing, tuwaron siya sa butuan. Pagbalik niya, budiretso na namin dito sa Davao Oriental. Mag-withdraw pa siya kwarta para ano namin magamit. Di pa ni mahurot ng tinta ko sana to.
0: Ah, sige. Mahinaot ko nga naon tayo sulun inyong atuan nga, Trisior.
1: Panin ako na, ah. Kimurigwa pagin mahilab, diba?
0: Asam na siya, Dapit?
1: Ay, bukid kayo, pero naay dagat. Magbuntaog sa dagat.
0: Ah, bilang ka mo delikado dito.
1: Delikado malitikan ni sobang tao. Basin kuhaon sa mo ang butang kung makuha na naman.
0: Ah, sige, Melchor.

0: bay. Wala pa si Bossing bay.
1: Wala pa man bay.
0: Di ba, yun siya nga, tulor sa kadlaw dito sa butuan.
1: Maugani, pero wala pa man.
0: At umakauban.
1: Adito ko, pero naro sila dito, nagpaabot po kayo kang Bossing. Ikaupat naman ang kadlaw ron. Dapat nakauli na si Bossing para operasyon na po nato magbalik dito. Kay gusto na ko makita ba yung butang bay nga, ah. Makaingon niya itang hayag pa sa pluresen ng atong kaugmao ni Anabay.
0: Maugani, kinsa may diligod. Manganduig may ana. Sige lang, hulat-hulat lang ta.
1: Ay, sige, paabot na ta.
0: Bay, wala pa kaya po si Bossing, bay.
1: Na, nadatuga naman siya nito sa iyang detector ngayong ipalit. Asa na si Bossing?
0: At ukaantun sa ilaha. Pasinana na sa ilaha, walang makaasuri din niya, walang niya tua. Wala po may kantoy nun ka nag-agad lagi sa iya, ha? Wala mo po manawag po.
1: Tara, ato ko na ito, ta.
0: Kamu na lang siguro, dira na ako.
1: O sige, balita na ka na mo, bay.
0: O sige.

0: Bay, sira naman yung balay ni Bosing. Asa mo na yung asawa niya, yung pamilya?
1: Pangutanon ko di mo kita gauban, Pirminti.
0: O, sabagay, sad. Pangutan na to, bay.
1: Tara.
2: Ay, sila ni Dudut. Larga na sila, Dudut. Wala din, ha? Ibaligyan naman ang balay.
0: O, bilarga na yung pamilya, no?
2: Ay, sa tungan lawang nga. Musa na kasi mana siguro maglarga nila.
1: Patay! Usa ako na lang to.
0: Bay! Dali, mag-istoryeta ka, dali.
1: Ako sige na, bay.
0: Dali, istoryeta.
1: Sige nung.
2: Dala, sige. Larga o tuwa na. Asa na kato sila ni Dudut. Gibaligyan na ilang balay.
0: Diskumpiyado ko, bay.
1: Kaya ano, mani?
0: Ato ta kay Melchor. Dito na mag-istorya tulo.
1: Ata na. Balik ko na to si Melchor.
0: Oh, kumusta?
1: Bay, wala naman si Boss Dudut dito, bay.
0: Wala na, nilarga na sila. Uban yung pamilya. Oh, unsa? Oh, bay. Dako ang pagduda na kuha ni bay. Pagduda nga, unsa? Basing gibalikan na ni Boss Dudut sa ang area, bay, nga atong balikan, unum. Unya, gisuluran niya, bay. Oh, balikan na to sa Tapa Oriental, bay, para may balang na to. Total katulad man ta dito. May pasigur.
1: Tara, ugma, operasyon na to.

0: Diyan na tabi, musa ka tas bukid. Di lang ta magpahalata kung sa'yo itong kwanito kayo na mga tao. Takong gina kong pagduda, bayba. Di lang. Tana, mga tuna kita. Tana, di lang ta magpamatikon ng pabukid to. Yara, katong tuong bayot, wala, tuong bay. Tana. Magdali, tana. Oh. Ay, kikulbaan ko, bay, kikulbaan ko, bay. Tana, sige lang, sige lang. Talawang sa nato. Oh. Mga part. Oh. Talawang ang baril.
1: Okay, may higala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
3: Lita sa Moratilio, New Secure, Matiasambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imuhang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog ko aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang Capricorn. Ay nakatulog na siya din, timsog na iyang lawas karon.
2: Doonag yung kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
3: Oo, naa siya, ma'am. 100% kaning nga kape. Manang dili namin pawalaan ang kape.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared. Mm-hmm. Na mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Tawaan nga na iba sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon nga mga plus.
4: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila rapi loy, nga no, ako raw ang puway pamaol kada ako magulit. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit?
5: Wala problema.
4: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dan-undan, nagid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. ug makatabang ang moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Megacarsof gel nga mo-increase ang insulin, mo-resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Megacarsof gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Megacarsof gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Megacarsof gel nga muligon ang kabukugan o mga joint aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Megacarsof gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Megacarsof gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Megacarsof gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Patay! Tuwala na, takilid na!
7: Tanaw na ito, tanaw na ito! Ang ilaw mo sa baril nga natakilinan!
0: Bay! Nagdudag niyo ko, bay! Nagisulo ni Dudus ang sulod niya ini! Mihinok to sa pag-ariba! Murang maog yun! Ay! Grabe mga isahan man ta, bay! Sayang ani, oy!
7: Salbais, Miss Dudut! Asa na ka tumaw din larga siguro? Kay sigurado nga naisulod. Gibalikan niya ba yung kinsa kay kauban niya?
0: Sigurado yung anak. Di ba murag na anak siya nga duha ka lalaki?
7: Oo!
0: Kaya na niya sa mga lalaki niya nga mga anak. Ay! Ay! Tanawang sa loto, basig na nabilin gamay. Ay, tani, oy! May na lang.
7: Wala na naisulod. Maiginig pagkao kayo. Naihulma ba yun?
0: Gagmay nga barbay binarita gagmay murag ka ng
7: na gagmayo
0: pastilan sos itari oy
7: wala na tayo may babay
0: gaisahan ta sa salbay sa tunga mo
7: sa pinugayan na to tari mamalik na kita
0: wala na tayo makuha tari sos. Ay, grabe ginis dulots ba? Gatik-atik rin mo dulo sa butuan. Di rin na ito panulong.
7: Siguro, katong giingon niya mo ito sa butuan.
0: Dito rin sa mag-withdraw kwarta. Huwag na iyang palitong gamit para pagbalik na ito, diri. Sumangin na ito niya. Pero may diretso na ito, diri. Dala siguro niya ang mga anak.
7: Sus!
0: Tumahanap kit. Alang ako ng tawahanan. Asa pa ito magpakita?
7: Ay, ay!

0: Unsa?
1: Giisan mi ni Dodot. Pasumangil niya mo ito siya butuan. Paglakaw niya, padulong ni Desya dito sa mong balikan unta sa iriyan.

Nga pagkatao, suwapa ka siya. Delikado siya makita sa saong kauban. Di na lang siya magpakita din sa bayogan. Kinagid na utang mahitabukan niya kung magpakita pa siya dire. Bisa magpila na siya katuig kung asa siya mabalik siya dire. Delikado siya sa akong mga kauban.

0: Bay! Bay! Melchor!
1: Bay Melchor, dali!
0: Unsa naman sab?
1: Dating gawi gyapon, Bay. Operasyon gyapon ta, dayto amo.
0: Di na ko, Bay. Basin tutyo na sab dana.
1: Tili, Bay! Amo si Gisturian sa gihimo ni Duduts, Bay. May pagkamaro na ito si Duduts. Kwartahan na ito, Bay. Milyonaryo na ito, Bay. Amot, asa na rin sa nga imperno gibutang, Bay. Bay, dali. Ito sa sakyanan. May nalampod. Masinayog ka na. Matinurano na na, Bay. Sige. Istoryahan tayo na tulong.

0: Okay ba sa inyo ha mo? Ito tag liti. Na ako mga mapad rin. Pero sa liti lagi. O man problema, boss. Bisan asa ta paingon. Ang mo lang obligasyon sa mong pamilya. Awa ka din problema. Sige. Pa-advance na mo kwarta. O niya, pangitao na to ng lugar. Nga na ang treasure dito. Muban mo sa boss. Basta mabinlan na mong pamilya na, ma. O, sige, sige.
1: Saliti mo?
0: Pero kabalakan eh, kwarta gibiling. Tama-tama gini sa inyo ha. Isa may kabulan dito. Subayo na mo ang mapa. Ngayon, total, huwag naay mo makita. Amo gini na kuhaon. Dili na mo yung balik-balik pa kung asa mong lugar. Kaya para sige buhat ni Dudut. Kunungay, pauli mo pero manday eh. Plano siya, suluhon na lang niya. Sigurado ubanto yung mga anak niya nga lalaki. Huwag nakuha na nila, hayahay na kayo sila karon.
1: Mau gani ba si may anak na sad?
0: Barag di ka na mahitabaw.
1: Kano sa mamular ka?
0: Ugma, palitin na may. Ikaw na paiguan yung kwarta.
1: Ah, sige. Mapareha to ni Dudut. Oo, nakagasto to sa inyo ha. Para sa pamilya. Supra-supra pa yung ginansya. Tako pag kayo sa iyong nagasto.
0: Mau ka na yung tinood.
1: Nala, sige.
0: Ugma, anda ma ako magamit yapon. Palitin niyo ha.

Karon ni anta sa Liti. Tanan nga niya sa akong mapa. Mao gina to subayon. Nagya po ni sa mga dumplings dagat pero bukid ka po ta magagi. Ah, sige boss, wala problema. Oh. Di ta mo uli og gina to na mahurot ang mapa. Ha? Nya mo pamilya boss ba si mahutan no kwarta? Ah, ilang ka balaka? Magpadala mo. Natay kwarta. Salamat boss. Bisan asa ta diri sa Liti boss. Basta lang na makaon sa pamilya, wala problema. Oh, tinud na. Tara, sugdan na nato.

Ah, warna berisulut deh. Pastilan hagok lah berkayup. Kami kahoy, oi. Ah, nama gina. Kay dugay na una panahon. Wala na. Napay nakauna sa atuan ni. Pero dugay na sab. Nakuha na siguro yun. Klaro kayo. Tara. Move da, move. Pangitaon na ito sa kamapa. Asa ba na, boss? Paingo naman yung takloban eh. Takloban, boss? Oo, paingo na. Sige lang. Basta kayo natas bukid. Napermintis dagat. Nagbuntaog ang mapa nga na yung mga sulod. Oh, sige, boss. Tara. Mag-agad na pisa mga boss. Tara, let's go na. Malas. Wala na yung sulod.

Ay, sobrang nataduha ka bulan din sa liti, boss. Hurot-hurot ng mapangatong isubay, huwag mga sulod. Ang ato ah, pamasin lang. Basin na pa'y wala makuha. May nila bisag gamay. Dahog yapon kining kantidad. Yasa naman sa ptani, boss. Sige lang, tanawang pa na kumapa. Pero muingon tag manguli ta, uli sa ta. Si boss, kay mingaw na po'n misa mong pamilya, boss. Labi na ako, boss. Wala ko'y kunta-kunta ka sa akong asawag. Isa na ako kanak. Sigurado, wasap to sila mapas mo. Kay sige ba mong padala? Sige lang. Parain lang yapon ta. Duhata ka nalaw. At doon na to ng lugar. Pag humanani, manguli ta sa to ah. Duhana ta kabulan diri kaping.

Ay, pahita. Huy-huy atong abaga ni mga part. O lagi, saan ito pagbayad ni boss sa atong nadban sa kwarta? Ay, wa man ni problema, part. Kay, hiba naman siya nga wala tayo na kwarta. O lagi, manguli na ito sa ito ah. Sige ba? Bulag-bulag sa ito. Kaya mauli sa akong pamilya na ako. Sana kumusta na ka sila ni TC sa abong anak na isa. O sige ba?

0: Si Rado membelai.
1: Tis, Tisi,
0: wala may tawang. Nagalaki ni. Masa ka sila. Oh, nasa manang.
1: Nang, nagbating kala Tisi nang.
2: Wa naman si Tisi din ha. Ubanto imong anak.
0: Siwa na di ha.
2: Wow ka balo pero nagdala man tong bag. Mga tulo na kasimana siguro.
0: Oh, tulo kasimana?
2: Wa na itaw niyong balay di ha. Tulo na kasimana, gina kong banabana lang. Milakaw na si Tisi.
0: Unsa? Buwabagay na malalang kung asa siya paingon.
2: Nausa, pagkakuan Igor, anong kakikita siya o magkasultihan na eh.
0: Asa ka si Tisi?
2: Pangutan na lang sa umanatong silingan, di ba? Sinong nai ka-istorya ni Tisi nga nasultihan niya kung asa siya paingon.
0: O sige na, asa ni si Tisi?

0: Ay, nagkiksulti man to kasong asawa nga si Anselma. Belchor, o asa si Manang Nung? Anselma, di si Belchor na ipangutaan na. Kabayan siya yung asawa si Tisi.
1: Ay, Belchor, may kanakauli ka na.
0: Nang nakabantay ba ka ni Tisi na?
1: Ay, mapauli naman to sa kuan daw. Buhol.
0: Buhol?
1: O buhol, maguno to si Tisi.
0: Unang takabuhol lang, pero alam mo kasayin kong asa sa buhol. O ba sige sulti nang asa sa buhol na? Di rin naman guminagkita sa bayugan na. Huwag na kumagutan akong asa ilang sa buhol.
1: Namara po ito, mas kay muli na daw siya sa buhol o banto mong anak.
0: Kanya, wapas bang sulti nang mabalik pa siya?
1: Di na daw siya mabalik. Kikapoy na daw siya sa iyang sitwasyon nga kanunay rin doon mo biyaan. Oy! Kapoy na daw siya nga, sige rin doon wala din na kay Tua, mag-tresure daw mo.
0: Pero ako man siya ginabili na ng kwarta nang para na ibagamit niya, uban sa bata.
1: Naambot lang. Mga nag-iingon lagi, sige mo pangita akong kayohan, tresure, pamasin, makakita mo. Naimun, inong asawa mo'y nawala.
0: Nung Silma,
1: wala na pagkita kasayin kong asa siya sa buhol, basta kay buhol siya. Kadako, raman na ng buhol, asa man pangitaon mo sa buhol.

Kumusta na ka sila, Tisi? Bubalik pa baka? Wala po i-contact sa iya. Isara mong cellphone. Pero, gichat na ako, nag-chat lang ko. Magyot, tawagan ako, out ka, Birid. But pasabot niya, mubiya naging siya sa kuwahan doon antan. Ugasan ako sa pagitaon sa Bohol. Wala po kay kwarta nga akong ika. Subay, ugasa ko pa ikon sa Bohol nga. Magasto na ako. Manginaot ko siya sa mo balik. Magpaabot na ako din sa mo hatis. Imingon ako sa bata na to. Sorry kayo. Namasin lang ko. Mamasin di ay nga natay mapaigo. May nalang makalinggawas na sa kalisad. Ipangitaasan na ako ang atong kaugmaong pamasin na aras sa treasure. Wala may mga buang. Manginaot ko, Tisay, mabalik ha. Magpaabot ko.

Wala lang ginubalik ang akong asawa, Kuya Arn. Hantod karon nagpabilin ko sa among Pinoyanan nga nagpaabot kaniya. Dili ko pwede nga mulakaw. Basin mubalik ang akong asawa si Tisi. Wala na sab ko niya. Muna niya hantod karon nagpabilin ko. Pamasin. Puros na lang ko pamasin. Uban ko sa nag-treasure-treasure. Pamasin, makabuot na ako akong mga pangandoy nga makalinggawa sa kalisod. Pero akong asawa na yung nagpalayo, diri ka na ako. Namasin siya ko karon. Nga basin mo balik pa, si TC. Pero hantod karon wala na ko'y balita. Pito na katuig ang nakalabay. Gikan sa iyang pagbiya, diri ka na ako. Ikaduha, walay swerte ang mga lakaw na mo. Sakit kayo noon-naon, Kuya Arn. Nga namasin ko nga, may nalang makalinggawa sa kalisod, pero wala na po na akong asawa. Ako kinigishare nga kaagi, Kuya Arn. Basin mabot ay mong programa dito sa Bohol. Mabati ni TC. Nga wala ko mag-alias akong pangalan. Melchor Giyod. TC, kung asa ka sa Bohol, manginood ko, mabalik ka diri sa Bayugan. Anyan ko nagpaabot niya kanimo. Salamat, Kuya Arn. Dila na ko taman, ay mong magtatampo.

0: Ilang salamat, Melchor, sa imong kaagi. Mao lagi puros man ta pamasin lagi ani. Nga makabuot nato atong mga pangandoy. Makaling gawas ta sa kalisod. Mao na sobra na tong pangandoy, sa may mawala ni nato. Para sa nahitabo kay Melchor. Nagpalayan siya sa iyong asawa. Kay sigurado niya biyaan. May pag-abot, palpak. Huwag nakita nga treasure. Mao na ingon nga night race pero dili sure. Okay, salamat mga igala. Nung kayo kalimti ninyo, no? Ang ato mga product, manginood ko kung mahilig mo sa kape, kung kape na manggaling yung hilig, i-coffee corn gold na lang mga igala. Coffee corn gold with malunggay and santon o kaha sa atong coffee corn purple. No, puros na makahatag kayuhan sa atong lawas o makahatag mayong mga benepisyo. O dahil sa atong Turbo Max Coffee, ang kape ng pangbadugang o energy. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. Manusap sa atong Supremo Herbal Oil, kaming pa rin siya mahigala, no? Ang kalahi lang sa Supremo, may pagkamintol, may pagkahalang. O sa atong Nervoplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata. No, nga nag-eskwila sa elementary, mga inahan, ayaw ninyo hikawi ang inyong mga anak sa atong Nervoplex Syrup, ang kompletong vitamina. Lahi po ng EE, Appetite Enhancer. Nervoplex EE, Appetite Enhancer para sa mahigala na itong anawala ang ganas pagkaon. Ikat sa 13 anyos, pwede mo take nini, ha? Dainusab sa atong B40 capsule para sa mahigala na ito nga naka-fail o tusok-tusok sa TL. O niya magbinhod ang kamutog TL, nervous neuropathy na pasi nadaot niyo yung mga kaugatan gumikan sa edad na ninyo or nadaot niyo yung mga kaugatan gumikan sa diabetes. Malibihan na matambalan sa atong B40 capsule. O sa atong Mega Car Soft Gel Capsule, ang dagang health problem ang itikar. O sa atong Fervite Capsule, ang capsule nga di ka makalasa og taya o di po maghilap o maghapdos imong tiyan sa atong Fervite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunay yung pagpaminaw. Kinis Kuya Earn ang inyong
1: Dr. Leo!
0: Muingon. Daghan ug daghan kayong salamat.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello sa atong mga suking tigpaminaw, sa tanan nato ng mga pinalangga dinha sa kahanginan. Welcome na po sa atong program, May Kalabutan sa Kahimsog sa Panglawas ni ining Adlawa. O ato ang mainitong i-welcome mga atong buutan o daling maduol nga doktor, nga si Dr. Francis Bantilante, nga nailhan sa ngalan nga Doc Choi dinhi sa kahanginan. Sa makausap pa sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, aron mo basa sa inyong mga text messages, may kalabutan sa inyong mga gipamatsyag, no? Aron mahatagan po tag dugang katinaawan pinaagi sa tambag ni Doc Choi. Okay, Doc Choi, maing adlaw kanimo diha.
2: Yes, ma'am. Thank you kayo, no? Og maayong buntag po, udto gabi sa itong mga listeners, no? Kay kabaw talain-lain manjunig time slot ni ato ang program karon, no? O inaot-unta nga mag-inganyo po sila masilingan, lang mga parinti, nga maminaw sa atua.
1: Oo.
2: No, kay maningkamot dito nga naa sila makatunan di ani.
1: Tinood dyan na, Doc, no? So, ato ang ipasalamatan ng tanan sa pag-suporta sa atong programa. Karon, gi-invite mo na mo sa atong hotline number para mag-message mo, no? Sa inyong mga problema or gusto ninyong ipabati sa kahanginan. Dari sa atong number sa 0909-3048-924.
2: Yes, o pwede po sila mag-message sa atong Facebook account nga Doc Choi, no? D-O-C space H-O-I. Pero lahi na ang ato ang page karon, no? So, katong mga daan na ito, mga followers sa karaan na ito, nga account, balhin na mo sa bago na itong account, no? Naka-brown ko and then ay background nga flowers. And then, ang cover po, ano niya, inigsulod ni mo sa page is na ay sunset ang picture, then maghihapon na itong message na God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. So, balhin na mo sa ato ang bagong page sa Doc Choi, no?
1: Mm-hmm.
2: Ragnano ito yung mga 40 kabuok dito, no? Mm-hmm. Ahan naman itong 1,000. No, napay 950 kapin, no?
1: Panawagan, Doc.
2: Balhin na mo sa ato ang Doc Choi nga account nga bago, no? So, bago na, pero the same ragihapon ang alan.
1: Okay, salamat kayo na, Doc, sa imong pagklaro, no? Pag-clarify sa ato ang bag-o nga Facebook sa imo ang Doc Choi. So karon mo start na ta pagbasa sa ato ang mga nag-message. Buena mano nga message coming from sa last 4 digit na 5200 sa 0946. Ingon siya, good AM Doc ug Ma'am Buttercup, ask lang ko kung okay ba ang Apibon tumaron sa naay panakit sa lutahan. Oh, ang atong texter sender kay from Dinagat Islands. Unsa daw ning Apibon, Doc? Maay ba daw na siya sa panakit sa lutahan?
2: Apibon kay multivitamins man ata na siya. So, I don't think murag para sa panakit, no? Pero kung gusto siya og B-complex, kana siya mga ngulngul or neuropathy, mas better siguro diri siya sa B-complex na B40, no?
1: Yes.
2: Mas better kana siguro kung ang imo ang think is mga nerve pains siya. Ang ato ang i-address.
1: Mm-hmm. Sa ato pa, Doc, mora gito, no, ma'am, nakadungog ka, ma'am, ang maayo dahil sa mga luta-lutahan, mga panakit din, ha, ang ato adeng B-complex nga B40, no? Kaya ang Apibon, multivitamins, dahil pwede na niya iparis, Doc, no, mag-Apibon siya, tapos mag-B-complex sa atong B40.
2: Yes, oo, ano na lang.
1: Mm-hmm. So, thank you kayo, mama, sa imong pag-message. Din na sa Dinagat Islands, shout out kaninyong tanan. Okay, so din na po ito sa atong lain nga texter sender. Okay, naana po nag-message na po nato si Sir Henry Medida. Doc, kanuna na ni siya nga nag-join sa itong program, Doc. Ato ang i-shoutout si Sir Henry Medida.
2: Yes, maing adlaw kanimo, Sir Henry, no. Thank you kaayo, no.
1: Taga North Cotabato siya, Doc.
2: Ah, okay, no. O sa tanang taga North Cotabato, shoutout sa inyo, Adihatanan. Thank you kaayo sa pagpaminaw diri sa itong station, sa itong program. No, kay maningkamot mi nga makatabang sa inyong mga problem, sa inyong health, no? Regarding sa ato ang kanang medical advice.
1: Yes, Doc. Na last time, nag-message to ni siya na to bahin sa iya ang prostate na na-enlarge. Pero kuro nag-message siya, Doc, no? Nga, ingon siya, listening to you, Doc, and Buttercup, nice to have you. Namoro niya ang message, Doc. Mm-hmm. Pangkuan ni siya, pang pabuhay sa kuan, Doc, loob.
2: Yes.
1: Pampabuhay loob. Thank you, Sir Henry. Para ganado. Pangkuan.
2: Yes. So, pasabot ani gani si Sir, tigpaminaw ni siya, then hopefully nagagamit sa siya sa atong products nga gina-endorse.
1: Mm-hmm. Unsa gani ka ito, Doc? Ang number one dyan nga ginagamit sa imo mga kiddos, ang ato angan, Nerviplex.
2: Syrup.
1: Yes. Mm-hmm. Dayon, naapod tay Nerviplex nga capsule para po sa ato ang mga kuana, medyo nagidad 18 pataas. So, pwede na ta sa atong Nerviplex nga AE. Capsule na siya, pero maayo kaayo siya nga vitamins para sa pagkanagkaon, tapos maayo po ang atong pagkatulog. So, sa mga medyo dili kay makatulog din ha, naana, inuman lang nato sa atong Nerviplex AE. Yes. O niya, pwede pagit siya, Doc, parisan sa ato ang coffee corn para mas lami pa dyan ang tulog, no? Mas more nga lami ang katulog. Dayon pagka-morning, alami pa dyan ang atong pagbawa sa atong mga hugaw kay nindot mo ng atong coffee corn, organic siya. Dayon rich siya sa fiber, manang maayo ang ato ang pag-ire sa atong mga hugaw.
2: Yes, tinood na, no? O, naapot tayo mga haplas.
1: Yes, ang atong haplas, Doc, ang atong orayon. At the same time, naatay bago, no? Katong para sa ato ang mga pamaol sa panglawas, sa mga panuhot, available na ang atong Supremo Oil, no? Medyo halang-halang ni siya for kanang na mag-massage ta. Labi na gyud nga naatay gibati mga panakit-sakit sa lawas, so lami kay ang atong Supremo Oil. Pero Doc, pwede gihapon gamiton, Doc, no, ang ato ang oil nga katong Orion nga green ang taklob, Doc. Pwede ra gyapon siya for massage, di ba? Pero
2: yes, oo, pwede ra gyapon siya for massage especially sa mga bata or sa kanang dili ganahan og halang, no? Ana. Pero katong medyo ganahan og halang-halang kana dito sila sa Supremo na to nga kanang oil, no? Then atay Nerviplex AE nga para sa adult, atay Fervite para sa mga kulang og iron sa lawas. Sa mga diabetiko, na itay B40, sa mga tagas ng cholesterol, sa mga buros, na yung omega-3, omega-care, no? So, hopefully, matry nila nga itong mga products kay kanisiya, na ganisa yung mga research-based nga, unsay mga kanang gamit nila sa ato ang lawas. Dili kay parehabitan ng uban nga, bisag unsa na lang ang mga herbal, nga bisag unsa na lang sagul-sagul. So usually mo na siya takabalo, no, kung naabanay something as steroid or anything nga maka-react sa atong mga tambal, no, ang uban ana gani nga mga herbal-herbal nga supplement to takabalo ang uban ana na isagol steroid na katong sa una murag naatoy na dunggan ako nga well known kaayo ba niya. Naka mura man to siya murag na isagol steroid nang nay uban nga murag ma-trigger ang ilang mga thyroid, no? May labi na ka ng mga uban nga mga diet ko, no, nga maniwang ka, makuan ka, inana. So wala jay actually miracle drug nga makaingon ta sama sa kuan, no? So muna nga kami diri naga kuan jud mi nga kani ang B40 na to, ang high dose B complex, so nindot ni siya sa nerves, no. Regarding naman sa atong omega-3 nga Omega Care, so maayo siya sa mga tag-aso ng cholesterol, sa mga high blood do, no? Kaya makatabang siya sa pag-thin out sa atherosclerotic plaque. And syempre, good for the heart po ang ato ang omega-3. So, nagit ay reason sa ato ang pag-choose ani nga mo ato i-promote ng mga products.
1: Yes, Doktora, thank you kaayo. So, darita mo proceed sa ato ang alaing texter sender. Yeah, ang last 4 digit kay 3438-0975. Ingon siya dari, Dok. Maayong hapon kaninyong tanan, nilabi na ni mo Doktora Choi ug Mam Buttercup, ngano maning unsay maayo nga itambal sa pinaakan ug tuyom? Pinaakan? Mama, ang tuyom, Dok?
2: Tunok siguro?
1: Nasipyat ko na siya og kuan, Dok. Text. Sige. Unsay maayo daw itambal ani, Dok? Bitaw daghan bitaw ka ayong kanang nahitabuan ani, naka-experience ko, Dok, ina ni Banga. Usa ka pamilyahan nga ligo sila dagat. Tapos wala nila nabantay nga naadidahang tuyom sa unahan. Di man makita. Maojay pagtunob, Dok, ang nakaluhod dyan siya daritso kay natunok. Pati iya ang tuhod na apil pa dyan katunok. sa tuyom. Then gihihian lang to siya, Dok, or unsa ba to? Mm-hmm. So unsa siya maayong tambal day ani Dok no, nakapangutan na pagog apil. Thank you kay sa ato ang nag-message karon no.
2: So actually ka na may nana murag narag naman po irasyonale ang ihi no, pero dili gina siya hygienic no kung nga ihi ang gibutang no. Kay actually kana bitaw murag na isa may mubuka magyud siya kung naay init no. So kung butang ni mag init-init gamay, di po nang init nga makapaso jud no. Butang ni mag init-init gamay, mura siya mo buka nga dali na dayon mga tangtang or makuha ang niya ang tunok no. Pero actually, dili na siya hygienic or dili na siya limpyo nga ihi ang gamiton.
1: Yeah.
2: So, pwede siguro ang ininit tubig nga sagulan gamay kuan igo nga mura siya prepreha ka init sa ihi bitaw kan mo ihi na ini ihi di ba kabantay ka mura may init, pag init. Initon.
1: Uh-huh.
2: Okay, ang atong lawas init man. So, inana, same ra na siya og kuan nga maka buka gamay sa samad na mo pop out or dali makuha ang tunok nga na tusok sa ato ang tigil, no? Muna siya ay rationally, ana. Not particularly ang ihi, no?
1: Okay.
2: Pero muna ko ingon, siguro sa karang panahon, naanda na lang, no? Kay lagi, nabantayan nila kung ihian siguro, kay na init-init, mubuka, mugawas ang kuan, or dali na siya maibot, no, ana. So, pero para na ako, dili siya limpio. No.
1: Mm-hmm.
2: Although may ngon sila sterile man ang atong ihi, no. Wa ka kabalo basin UTI ng tao nga nang ihi da sa imo ang kuan, no. So mabutang gagaw na imo ang samad, no. So the same sa tanang mga natunok, ma'am, taga anong antibiotic,
1: okay.
2: Injekan og tetanus toxoid, ideally labi nagdako kay ang samad, no. Inana na siya. The same treatment ra kong natunok.
1: Okay, salamat kay Ana Dok. Pero how about ko tubito mga bagay bay Dok? Aga tong mga jellyfish ba? Unsa po'y maayong itambal ana Dok? Antibiotic gihapon Dok? Or makatabang gihapon ng something nga init-init?
2: Kanagod ana is more on neurotoxin mga na siya, no? So, ang kuhan ana niya is ang uban na mag-anaphylactic shock. So, dapat idagan yun din na sa hospital ngayon, ana, no? Kaya ang uban na mag-severe allergic reaction on niya, no? So, ang ilang airways niya mag-compromise, meaning mag-vasoconstriction or muhuot ang agianan sa iya ang paghinhawa. So, muna siyang ideally, dagan dyan na siya sa hospital, no? Matagaan og tambal para pang allergy. And then, ang first aid siguro is mahimo nila. Kana daw ko nung nematosis, manitawag, ana, kung remember it right, no? Kanang murag bataw, kanang tunok niya, nga mutapot. Maraming siya mga gagmayng tunok nga mutapot ni ana. And then, muto siya mag-release og mga neurotoxins, no? So, ang uban na ang ila ang respiration mo ay ma-compromise agi sa severe allergic reaction, no? So, ang antidote daw ana haron ma-destroy ang katong mga pneumatocyst, no? Or katong mga natapot nga gikan sa tentacles sa jellyfish is something acidic. No, so mo na nga vinegar ang imong ibubo.
1: Okay.
2: So haron ang katong sting niya nga cyst nga nagka-cause atong sting og allergic reaction is must stop, no?
1: Uh-huh.
2: Haron to stop lang, haron dili na mo grabe ang severe allergic reaction. So dili ta kumbinsa pagkahuman na to og bubo siguro og suka anang area, no? So idalo na to sa hospital, no? Haron matagaan og first aid, dugang, no? Matagal antibiotic, pang-allergy ba, kung dako ang samad,
1: so,
2: no?
1: So, pwede po, Dok, panalitan, Dok, cetirizine, kasamtangan, kuna ata.
2: Or cetirizine, mangod is more pang-katulra.
1: Ah.
2: So, I don't think so, nga, enough na siya, no?
1: Okay,
2: so,
1: Dok.
2: Siguro, nindot, butangan po siya, kanang Difen, kanang yung mas isog-isog nga antihistamine, tapos taga-ag steroid, and then taga-ano, puntiluka siguro, Leukotriene, so, uh-huh. Hindi siya mo going to severe allergy, no? And then, kung naapa siya ilang samad, pwede po ta maghatag antibiotic sa iya.
1: Okay, Dok. Thank you kasi information yung nana, no? At least ba nga, kanang kuan, huwag mahitabo po na nato sa atoa, wala takabaloon sa ayang ang buhaton, mo to. Kalabanan good po, Dok. Huwag na ay mga magligo-ligo lang sa dagat, available na dyan dayo ng suka, no? Kay mostly magkilaw-kilaw or unsa ba magamag mga sauce para sa sinugba. Pero kanang something init-init, Dok, bahin sa tuyom, kay dili man nakalabanan, di man magdalag thermos, no? So, motoy madali di ay mga higala nga ihi kay init-init. So, Moto Doc, thank you kay sa information na inaot nga ang uban, nakadungog karon no, og nakahatag po na siya og dugang kuanin yung kahibalo kung unsay maayong buhaton kung inana nga sitwasyon mo abot sa toa. Okay, thank you kaayo sa ato ang nag-message. Pwede pa ta mo basa og usa ka text message gikan gihapon diri sa ato ang hotline. Ang last 4 digit kay 6265 sa 0926. Ingon siya maayong hapon dok. Manguta na lang ko dok sa diin nga diin man ko nga butika may baligyang orayon dinhi sa South Cotabato. Diri sa South Cotabato sa Pasir Pharmacy, ma'am or sir, i-try niyo din ha. Basin available pa o i-try po din ha sa John Pharmacy. Kana lang, i-try na. Kay naagi na ato mga products nga orayon din ha, no? Sa South o sa North Cotabato, available din ato mga products. Like orayon nga haplas, ang ato ang kape nga coffee corn. Tapos ato mga vitamins, ang Nerviplex na atay syrup. At the same time, naapod tay capsule. Then, doon na tay Nerviplex AE, moto atong capsule, tapos na atay mga capsules like Mega Care o ang ato ang B40 nga B Complex. Dayon na pagitay laing capsule ang atong Fervite, no? Kana siya. Okay, so hangtod sa sunod na puntang episode, Dr. Choi, sa ato ang mga mamiminaw, thank you kaayo ninyo sa pagpabilin nga namati, kaoba na mo karong orasa din ha sa inyo mga radyo. O sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini yung higala sa kahanginan nga si Buttercup, na kanunay magpahinumdom ka na itong tanan, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi, nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: 93.7 Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitaw-Taw, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitaw-Taw, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
4: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
5: Ruby Rose po.
4: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
5: Aklan po.
4: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
5: 53 po.
4: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Yes na, yes po.
4: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
5: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
4: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
5: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakatuko po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 11 more minutes before we hit 3 o'clock. And that was the Jets. Well, saan pa ba nga hanapin niyo, di ba? You and I got it all sa mga love songs sa chikahan natin ngayong Biyernes ng hapon. Hello and hi kaya Sir Manuelo Ramirez dyan sa may barangay Makanhan. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sige, sige. I will take note of your details, ha? Gusto sumali sa ating The Price is Rise. O, diba? Magandang hapon. Damsoy! Damsoy Robles. Magandang hapon dyan sa maramang bukid noon. Maulan ba dyan? O, diba? Dito kasi medyo okay-okay na yung weather. Mainit-init na. Hala. At dahil talokay na ang ating weather dito. Abay, oras na din para mamigay ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Eto na yung ruleta, oh. Wala, paikuti na natin. Let's go spin. O, yung mga na-announce ko kanina, ha. 14 days to claim your prize. Huwag nang pantayin na mag-forfeit. Sayang din naman. Eto na, sa ating pag-ikot ngayong hapon, dito tayo napatigil sa driver. Driver category. Asan na yung ating... Eto na, narito na ang ating bowl at ang aking nabunot na winner mula sa ating driver category. Ay, isa siyang sikat driver. Ay, sikat driver pala ito. Very good. Congratulations! Punta ka na dito. At i-claim yung premyo, Armel Harlata. Armel Harlata? Congratulations! Better claim it now, di ba? Para may pang-ulam tayo mamayang gabi. Fifth floor Fico Admin Building, ha? Dito lang po yan sa May Vimenta Boulevard, Ilaya Street, Carmen. Katabi ng West City Central School. Eto na, yung ating mga sweethearts. Talaga naman, nag-aabang sa ating The Price is Rise. Atid po yan sa atin, ha, ng Kevin Enterprises. Where your peso gets more value. Final set na. Tara na, dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart. 93.7
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Inaasahang may sasakatuparan ang pagpapatayo ng isang bagong jail facility sa Northern Mindanao na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Ayon kay Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 10 Director Jail Chief Superintendent Felix Berto Hagurin Jr., naging posible ang proyekto matapos maglaan ng pondo ang isang kongresista para sa konstruksyon ng naturang pasilidad. Sinabi nito na posibleng simula ng konstruksyon sa huling bahagi ng taong ito at inaasang magpapatuloy ang proyekto hanggang sa susunod na taon. Layunin ng bagong pasilidad na madagdagan ang kapasidad ng BJMP sa rehiyon at mapabuti ang mga jail facility upang matugunan ang patuloy na pangangailangan para sa mas maayos at angkop na lugar para sa mga person deprived of liberty o PDL. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Dari 2.700 FM kagayan the Oro City dari 3.700 FM bukin on. Hey, we got 18 minutes after 3 o'clock. Maying hapon sa tanan. Magandang hapon sa iyo. Sa iyo. Peace be with you. Kumusta po kayo lahat? Friday afternoon na naman. This is my rebound now. Of course, my name is Jason Steele. Hanggang 5 o'clock. Ano plano mo? Ano merienda mo? Saan punta mo? Ano gagawin mo? Puro tanong, ano? Pwede ba sagutin niyo yung tanong ko? I-text mo ako 0961-8924-927. Dali na. Dali na. Dabutin lang yung telepono just in case lang you get your spare load in you. Dali. 0961-8924-927. Dali. Hintay ako ng sagot mo, ha? Dali, magsama-sama tayo. Teka muna. May pasan-pasan akong bugas at saka grocery. Sino kaya mananalo nito? Baka ikaw yun, sweetheart. Ang dami nang nanalo, ha? Sa ngayong araw na ito. Ang dami na rin nag-claim. Ay! Ikaw kaya ang susunod na magiging winner ng bugas at groceries? We will see. Mamaya yan sa ating draw. Alright? Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga sweethearts. Manatili, padayon lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima kong magtimpla sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Capricorn. So, ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kag yan the Orisery 93.7 FM bukid on. Hey, we got 32 minutes na pagkatipasang alas 3 ng hapon. Aras at isa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. Damson Robles, maing hapon. Maraming salamat sa pakikinig mo ha, brother. Kamusta ang iyong hapon dyan? Anong merienda? Yun ang pinakamahalagang tanong eh. Anong merienda? Yang napita. Masarap na merienda ngayon yung mga saging-saging, yung mga ganun tipo, ano? Medyo mainit yung paligid natin dito sa CDO eh. Oo, kapag ganito nga mainit ang paligid, parang hindi swak. Diba yung mga may sabaw? Oo, may sabaw na mainit. Oo, parang masarap yung mga something na malamig. Hindi lang malamig, kundi diba something na dry. Ay, walang sabaw. Hindi naman dry, kundi yung walang sabaw ba? Diba, ano? Oh, pwede pansit, no? Oh. Pero hindi yung ano ha, yung may sabaw na mami yung mga ganun. Kasi pansit din yun eh. Dapat ano, mga bihon-bihon lang. Yan! Pero ito yung lamia. Bakit kaya magsamit ng hapon, ano? Ang una agad nasa isip natin, saan kayo merienda? Lalo na kapag ganito, galing tayo sa isang masarap na, alam mo na, may isang masarap na tulog ka pinanggalingan. Diba? Magandang hapon sa inyo lahat. Agutom din naman talaga. Yung matulog. Kala nyo ba na napakasarap din matulog? Di ah, agutom din yan. Nakakapagod. Nakakapagod pumikit. Kaya tendency ng tiyan mo magutom, di ba? At tendency ng tiyan mo medyo... Oo, sumasakit ng gamay ang kuto-kuto. Sabi ka din sa napapakinggan ko palagi, sakit akong kuto-kuto ba? Baka natabi. Sa lahat ng mga motorista natin, driver ka man, pasahero ka man, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? Salamat kasi naman, Hard FM, ang inyong background. Alright, mamaya-may ng konti lang, magdodrone na tayo. Abangan niyo po yan, 34 minutes after 3. Another break is in queue, magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po, ay manatiling nakikinig. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. 93.7,
1: this is Hard FM. Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest. Mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
8: Stay strong, be informed, get tested.
9: Standing in a crowded room and I can't see your face.
10: With heart.
11: The best mix of music
12: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayande or city 93.7 FM bukid on. Hey, up a line, Taylor Swift. 3:45 in the afternoon. Igang, no? Igang! Huwag mo nasyadong tingnan yung mukha ng pares mo. Mas lalong igang ang pakiramdam. Teka muna! Magandang hapon, advance happy fiesta sa may sumilaw, ha? Kailan to? That is coming Monday. Oy, Ilore family at the Basque family from Gofetco Taxi. You know? Sige, mames na tali, ha? Oo, sa may sumilaw. Sino ba mga kakilala natin dyan? Wala naman tayong kakilala dyan. Kamino karon sa inyong programa. Shoutout sa ako mga igsoon. Sina Lilian Lornette, Alice Wilson, Arthur. O sa ako mama from Elaine Galas na Barangay 17 Burgos del Pilar. Ulitin natin yan, mga bago to eh. Lilian Lornette, Alice Wilson, Arthur. O sa kanyang mama daw, galing kay Mami Elaine Galas. Yan, maraming salamat po sa inyong pangikinig. Teka muna, eto yung mga pangalan pa na mga nanalo ng bugas at groceries. O, hoy, paminaw mo, paminaw, paminaw, paminaw. Baka naman isa ka na sa babanggit natin na nakadaog na ng bugas at saka groceries. Ha? Oy, congratulations kay Robin Abot. Robin Abot na Barangay Carmen, nakadaog gag bugas at groceries. Ganon din si Annalisa Ayop ng Zone 2 Barangay Patag. Okay, ulitin natin yan, ha? Annalisa Ayop ng Barangay Patag, Zone 2. Ganon din kay Michael Suan ng Sibitsko Taxi. Michael Suan ng Sibitsko Taxi. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Lloyd Talanda ng Upper Nazareth. Uy, nakadaog sa gagbugas at groceries. Dali, Lloyd. Mary Grace Granzon ng Patag. Congratulations, Mary Grace Granzon. And Anilu Bongat ng Puntod. Anilu Bongat ng Puntod. Congratulations also. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganoon din kay Michelle Aranaido. Michelle Aranaido ng Barangay Consolacion. Nino Asis. Tama ba? Nino Asis na Barangay Consolacion din. Ayan, nakadaog sa gagbugas at groceries. At itong si Ray Danga. Ray Danga ng Kitoda Taxi. O, Ray Danga ng Kitoda Taxi, ha? O, paging HBG Noel. O, malamang, eh, Kitoda Taxi daw to, eh. O, Baby Glenoe Lomo. Baby Glenoe Lomo ng Patag Zone 2. Congratulations. Nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganon din si Dominic Mabaylan ng Barangay Bonbon. Dominic Mabaylan ng Bonbon. At Katrina Gul ng Makabalan Punta. Yun, yung mga pangalan na banggit ko. Ayun po yung mga nanalo ng bugas at groceries. Pumunta kayo dito, bring your valid IDs, alright? 48 minutes after 3. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. May gabon sa tanan. Siyempre pa, ang oras sa aking ibinigay, hatid sa atin ng Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Standby lamang mga sweetheart, sama natin yung nakikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: 3.7 Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Kaya mga 83 na ito.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh boy ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing, sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound, alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

33.7 FM Cagayan de Oro City, 33.7 FM Bukidnon. Hey, we get 14 minutes after 4 o'clock. Oras at isa din ang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ah, ito, syempre, Jason Steele pa rin naman. Ito siya magang alas 5. Ano pa nga ba? Ano plano? Ano nang nangyayari dyan? Ano nang update dyan sa inyong lugar? Ano nang nangyayari dyan sa inyong mga opisina? Ano nang update dyan sa inyong bahay? Ah, sige na nga. Kamusta po sa lahat ng mga papasok pa lamang sa kanilang mga trabaho? Yung mga pang night shift, ano? Nagbiprepare na yan for sure. Yung iba naman, nagbiprepare na pa uwi na. Ano pa nga ba? Excited na naman sa pagsapit ng alas 5. Ah, nakaanaano po yung Agi, no? Nanay Agi. Ah, very good, ha? Ah, pagkita nga po din sa lahat ng mga supernatas, sa lahat ng mga driver.

0: sa atin. Maraming maraming salamat naman. Kasi naman eh, oy! Kahit hindi pa kayo nagmemerienda, pero naka-Hard FM is solved na. Hindi pa ba nabubunod yung mga drivers ating The Price is Right overload? Hindi pa nanalo ng bugas at groceries? Naku po! Abangan natin yan mamaya-maya ng konti lang ha. Baka naman, alam mo na, mamaya na ang iyong lucky. O lucky afternoon. O lucky day. Di ba? Magandang hapon, kape-kape! Yung mga nagkakape dyan, Diyos ko po. O si Fern ng NMMC. O sige, kape-kape is life. Banat. O kumbate sa pagkape. Tama rin isang baso ha. Tapos mamaya na ulit. O di naman kaya, ilayo muna mga 6 na oras bago magkape ulit. Yung iba kasi ilang oras na, ayan, kape na naman. Uy, ginoo ko. Tapos biglang magugulat, uy, bakit kaya ako nagpapalpitate? Kasi hindi po yan dahil dumaan ang crush mo o dumaan yung mahal mo. Yan po'y dahil sa sobra mong pagkakape. 16 minutes after 4 o'clock. Tapos for another break here, magbabalik ba tayo with more? Magandang hapon po mga sweethearts. Para hindi nangikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Go. 93.7
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pang cellphone, araw magkabawas. Karo, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga mo akomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga mo akomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Og Jane Ledesma, 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और श्री नरी 3.7 FM की नो नहीं वी का 28 minutes after 4 o'clock कब जो इन पाहिना इसे मगे तक आप बुना सकनी ना मगा shout out natin si Ma'am Joyce oh na habang busy sa pagtatrabaho ay nakikinig dyan sa kanilang bahay. Magandang hapon, ma'am. Namamati ka ni sir. Maraming salamat, ha. Merienda na dyan, no, habang nagtatrabaho. Ito muna, yung mga pangalan babanggitin ko ay ito yung mga nanalo pa, ha, ng bigas at saka ng groceries. Ito yung mga naunang winners kanina. Tapos mamaya, magkakaroon ulit tayo ng bagong draw para sa ating bagong winner. Alright? Ito, nakadaog ng bugas. Itong si Ninita Umanlag. Oy! Ninita Umanlag ng Zone 1 San Lazaro, Lapasan. Congratulations, Ninita. At yun na din si Chara Narisma. Chara Narisma ng Barangay 26. Chara Narisma, nakadaog kang bugas at groceries, ha? Ganun din itong si Virgie Lago ng Barangay Bayabas. Virgie Lago ng Barangay Bayabas at si Jennifer Laurente. Jennifer Laurente ng Barangay 26. Nakadaog sa kagbugans at groceries. Ganun din si Armel Harlata. Armel Harlata. Anang, ano to, driver. Driver ng Sika dito. Armel Harlata, congratulations. Yan yung mga pangalang nabanggit. Mga nakadaog ng bugas at saka groceries. Punta kayo dito. Magdala lamang kayo ng inyong valid ID para maklaim ninyo ang inyong mga papremyo. Oras natin, it is now 4:30. Ito muna, silipin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kakalsadahan ngayon.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Ay, ito na, nasa linya natin. Si Jay Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang hapon.
2: Magandang hapon sa'yo, Jason Sill. Si Tarts, aking Kugon area, may kapagalan na ang pagdalo ng traffic ng ngayon dyan. At makapunod tayo, papunta naman dyan, Borja, to Divisoria area. Okay naman, maribang na siya, puro yung talakan yung Corrales, may deep lang dyan. At pagdating sa Divisoria area, maluwag naman sa Divisoria area. At ang Makali ko, pupunta naman dito sa Bay Base, palabas sa Claro and Recto. Pagdating talaga sa dulo, kapit sa Claro and Recto, may bidat na. At makatawid, papuntang hindi pa kana. Ang pagtawid mo, maluwag-maluwag, pero ang other side na papunta sa Claro and Recto, galing hindi pa kana, ay bidat pa rin. Napakarating ang makabalan, at hindi pa naman ang makabalan. Maluwag ang makabalan.
0: Ayos, maraming salamat, ha. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong mga pasero. Thank you sa iyong traffic update. HBGJ Tagalog Tools ng RRJ Taxi.
2: Yan na latest situation ng mga sadang aking datangan sa ngayon. Next, sa sadang sa Tagalog Tools. Para sa Heart FM, go traffic.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: 92.7 FM का गया दियोर सिटी 93.7 FM की नॉन है 45 minutes after 4 o'clock ओल्ला बेबे आई सी एनओ सी ब्रदर टिम्स एंड रॉबलेस में कितना हापुन बरावी सलामत हाँ कर दे नंग रोज को बस नंबर 24 एतु ना और नकीकिरी साथ जो ड्राइवर ना सी जागोस at saka si Pao na o si Roxana Pao always sa Hard FM. Ang barangay 31 din ang kapitana Delia Wabi natin nakikinig din sa atin ha. At ang Wabi's family, magandang umaga, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Sanay kasi ako na sa umaga kayo lagi nagpapashoutout. magandang hapon. Kamusta kayo lahat dyan? Mula umaga hanggang hapon. Aba, naka Hard FM sila dyan sa may barangay 31. Oy! Orozco Bus number 29. Mayong hapon san, guwapong driver, nagkang salamat. Ito na, mamimigay na tayo ng bigas at groceries. Ang ating last winner. Ito na ha, ito na agad natin. Ruleta! Pili na. Ang aming studio matatagpuan pa rin dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, Abay lang sa West City Central School. Oops, Makabalan. Buro tayo sa Dropbox na Makabalan. Oy, ang address, Punta, Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Punta, Makabalan, Naldo Buyan. Naldo Buyan. Congratulations, Naldo, ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka ng valid ID para maklaim mo na ang iyong papremyo. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for a break. Huling mga minuto na ng ating programa. Yan naman, manatilig hapon, ha, na nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7
1: Delita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM kagayan di Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Wonder the Oasis for you. At 4 more minutes before 5 o'clock. Time for me to bounce. Maraming salamat po mga sweethearts, ha. Yung mga nanalo po sa ating The Price is Rise Overload. Nakadaog ng bugas at the grocery sa araw na ito. Congratulations sa inyo. Maraming salamat. I'll be back tomorrow at around 7 in the morning until 9 o'clock. Oy, mamayang gabi. Si Harvey Stone na naman sa ating hotlines. Para sa mga live nating shoutoutan, ha. Kung meron kayong mga gustong batiin ng live, si Harvey Stone ang sagot dyan. My name is Jason Steele. I-follow niyo po ako sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. That's Jason Space Hard FM. Maraming salamat po. Manatili nang ikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.

Mga pinanga, kabantay mo ang utok nato dali kaayo makita sa problema. Kung naatay 10 ka maayo nga nahitabo og usa ka bati, kasagaran ang atong hunahuna mo focus sa usa ka bati. Na kay pagkaon, pamilya, trabaho, simbahan, na kay mga pribilehiyo, pero tungod kay naay usa ka problema, murag bati na tanan ang adlaw. Nakasulay tahan ang mga pinanga, ang tawag ana sa psychology, negativity bias. Natural gyud sa brain nga mas dali makabantay sa danger, problema o kasakit. Helpful ni siya for survival. Pero kung pirmi lang ta, problem focused, mahimong stress focus pod ang atong lawas. So ang gratitude, kanang pitong pagpasalamat, dili lang positive thinking ni siya. It is a health habit. It trains the mind to notice blessings, not only burdens. Unsa man ning pagpasalamat or gratitude? Ang gratitude nagpasabot na siya nga giilan nimo ang maayo nga naa sa imuhang kinabuhi. Dili pasabot nga wala tay problema, dili pasabot nga imurang gidenay ang kasakit. Ang gratitude nagpasabot naay lisod pero naagihapon koy angay pasalamatan. But pasabot dili tanan perfect pero dili pud tanan bati. Ngano ang pagka mapasalamaton anaa siya'y dakong epekto sa ato ang kahimsog sa panglawas. Tungod kay kung permita magreklamo or mas dali tang moreklamo, masuko, mas dali tang masuko, mas dali tang mahadlok, mas dali tang magworry, mabalaka, ang atong lawas magpabilin pud siya or dali pud siya mas stress mode. Musaka ang imuhang cortisol. Okay mo tanang cortisol basta panagsalang, kaya ang cortisol magud nga hormone, makatabang po na siya sa mga inflammation or inflammations tong mga lawas. Pero kung magsigi na lagi, kay maura man ang imong habit, dali ragyug ka, mahadlok, masuko, magreklamo, kita lang kag sayop, di nimo i-consider ang pagsabot, kung dili ang imo ragyod, negatibo dayon ang imuhang reaksyon. Ang mahitabo si cortisol, imbis nga mahimo siyang good, ang iyahang purpose sa ato ang health, mahimo na ino siya ma-disregulate siya. Mauna na nga, mo-create na inoon siya og mga sakit sa ato ang lawas. Now, pag magsigita ang atong lawas sa stress mode, mailhanan nimo nga stress mode ka na, maglisod kag tulog. Dili or dali ta ma-irritate, masuko or usahay maapektuhan ang ato ang blood pressure. Musaka tong blood pressure, usahay tong digestion, mag-aslom atong kuto-kuto o ni atong immune system, dali ta magsakit. Pero kung atong i-practice or mag-practice ta og pasalamat, ang ato ang mga hunahuna mukal mabaya mga pinangga. Naay problema, Lord, salamat sa problema. Lord, tabangi ko unsaon ako pag sulbad, tagay kog direksyon, amahan. Na ako'y pasyente, anak, pipila ka mga pasyente po. Aside nga sa research, mabasa na to ni, ako yung makita sa mga experiences sa mga pasyente nga, panahon nga mas mupili sila og pasalamat. And then, sulbaron ang problema in a positive way, mas dali silang maulian sa ilahang gibang bati. Kasi choice man talaga, tanan. Ug ang resulta, matud pa sa mga pasyente, mas makatulog silang tarong, mas peaceful ang ilahang mood, ug mas maayo ang atong relationship sa uban. Diba? So, imbis nga dili ta kontento, mapasalamaton ta. Kung unsay, naa sa atua. Imbis nga maingon ta unsa pay kulang, dapat, unsa pa ang naa o unsa ang naa nga akong mapasalamatan. Ayan. So ang gratitude, ang pagpasalamat o ang pagkamapasalamaton, nag-change na sa tuang focus. In what way, Doc, nga makapachange sa tao sa iyahang focus ang pagkamapasalamaton? For example, ang tao nga walay pagpasalamat or dili siya mapasalamaton, dali siya makita sa sayop sa iyahang asawa. Dapat unta, pasalamatan niya ang Dios. Pasalamatan niya ang privilege, ngay salamat nga mauni akong naasawa.
Mao ni akong nabana, siguro makakatawa ka siguro basig masuko ka or basig ma-upset ka nga murag di ka mo agree sa kuwang gisulti. Kay posible bang yun nga mo ingunta nga murag mali ang ato ang nasudlan nga relasyon. Now, kung nabilong ta sa usa ka tao nga mapasalamaton or grateful ta, naate gratitude mga pinanga. Ang imong first response, ang atong first response mga pinanga, is dili ta mo focus dayon sa wrong choice dayon. Hinumduman na to ha nga ang kung naa kay gratitude, makapausab or maka-influence na sa imuhang focus. Unsa ang focus, dili nga mo ingon ta dayon wrong choice dayon. Kung dili, mangutana ta, how can we heal, grow, and rebuild? Unsao na to nga maulian ta, muuswag ta, mabalik ta. Kasi ang kaminyoon mga pinanga is dili na siya number one finding the right person. Hinumdumi temporary ragyutan ang butang risk kalibutan. Wala agyo nagalungtad sa kalibutan. Kinaiyara siguro no ang ato ang makita nga mulungtad yun siya. Now, ang kaminyoon dili siya number one kinsa ang right person kung dili is all about becoming the right person. Ako ba ang right person? Kasi number one, before ka mo hatag og judgment sa imong kapares karon nga wa kagiganahan na niya, i-check na to number one atong kaugalingon, ang atong mga kasing-kasing. Nagapakita ba kog respeto sa iyaha? Mapailubon ba ko sa iyaha? Nagahatag ba kog pasaylo sa iyaha? Naga-effort ba ko sa iyaha? Ayog storya kung naakas kalagot, ato ba nang gina-practice? Kay usbon na to, diskasa, daghan sa nagbulag dili tungod out of love. Timan igyuna. Nagbulag tungod kay poor communication. Wa magkasinabtanay. Mauna nga, kung moingon ta, nga murag mali man ni akong kapares, murag mali ni ang akong napilian, na daghan na mog anak, pila na mo katuig, nagminyo, nag-ipon, unya makaingon pa juga later nga murag mali ni. Sa word of God, dili na yun na pwede nga human nimo na nanamoy na hitabo sa inyo ha, nakasal.

0: healthy boundaries. Ano sa man ang healthy boundaries? Ayaw itolerate ang mga pag-abuso, cheating, addiction, constant disrespect. Ayaw itolerate. Kinahanglan tagaan po ni mo boundary.
1: Stay tuned in mga pinanggaw. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Kamakabuhay! Andam-daba mo! Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: It's El Maguay.
0: Basta healthy, happy! Before Tambo decide makakonclude nga di gini siya mao, nagapangita bata og counsel like sa maimuhang gisaligan nga pastor, counselor, or mature couple or professional nga makatabang kung sa panahon nga ang issue medyo deep na gyud, medyo naglisod na kagsulbad. Ikaunom, before ka mo decide nga or mo conclude nga kinidi na gyud ni siya mao, gitry ba ni mo og grabe nga pag-ampo nga usbon og tagaan kag limpyo nga kasing-kasing sa Ginoo? Kaya kanibay atong kasing-kasing pagka limbungan, usay pagani kung mamalandong ta, maglagot ka sa imong kinaiya, di ba? Mangayo tag wisdom sa Ginoo. Unsay mga proper steps? Nabatay sensitivity kaayo ana? Seryoso bata ana nga nagapangayo gyud sa Ginoo og guide? So, mga practical prescription mga pitangga, always kada adlaw dapat na kay isulat nga matagabi, bisag short lang or one sentence each na kay gratitude journal, no? Na kay notebook da nga. Unsa may tulo ka buta nga imong kapasalamatan karong adlaw? Ikaduha, timan-i nga i-practice gyud nga makasulti gyud kag thank you matag adlaw sa imong kauban, anak, no, palibot sa imong panimalay, sa imong trabahoan, diya sa imong community, basta nakasulti kag thank you. Ikatulo, before ta mo reklamo, dapat i-mention nimo isa ka butang nga imong pasalamatan. Kasi ang atong gilikayan nga dili ma-automatic mo reklamo ta dayon. Likay gyud ang kanang dali nga pagreklamo. Pwede ta mo reklamo pero ato sang gi maximize ang pagka mapasalamaton. Kasi daghan ka ayong mga senaryo nga makapa-disappoint, makapa-frustrate pero kung makita nato ang blessing behind, lesson behind, then makapasalamat ta sa Ginoo. Kung mag-ampo ta sa Ginoo, uban na nato og pasalamat. No, dili lang basta sigira tag reklamo sa Ginoo, pagmahay sa Ginoo, sa tumang pag-ampo, puro lang kalisod. Dapat ang madungog po nato sa kaugalingon, masabta nato ang meaning sa kalisod. Nganong naglisod? Dapat mag-start ta og huna-huna. Nganong ing-ani ni siya? Then ma-realize nato, then makapasalamat ta sa Ginoo. Diba? The last but not the least, always pangitaag yun ang mga hidden na

bago nga mga blessing. Sometimes ang blessing dili obvious. Naay mga delay nga mga protection nganong nahitabo man ni Lord, di ba? Naay correction nga direction. Oh, gibadlong ta. Dili ta mo reklamo mo sinta dayon kinain nanaway nato, di ba? Naay nagreklamo sa tua, naay nagcorrect sa tua. Then always pangitao na to ang hidden blessing. Naay closed door nga mercy. Wala gihatag tungod kay naay blessing di ay. Dili to para nimo, dili pud to angay papud para nimo karon. Ayo galimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang ta og stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o kamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawoy ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, og pagligog dagat mga pinangga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, og taas kay risgo nga ma-stroke, onya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto og dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:14. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:28.
1: Pabataan na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:11.
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
0: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
7: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:26.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalitog tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:43.
1: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Patalinhugi ang akong pagtuaw, O Diyos. Ati mana ang akong pag-ampo. Salmo 61, versikulo 1. Sa ngalan sa Diyos Amahan, Diyos nga anak, o Diyos nga balaang Espiritu, Diyos nga si Yuba, Amahan nga puno sa grasya, kaloy o gugma, Amahan nga magbubuhat sa tanang butang, tibok, langit o giyuta. Salamat sa grasya nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pribilehiyo nga imong gihatag sa imong ubos nga lagad sa kahinan. Makabat-bat karon sa mga isyo sa kadiling bansa nasod sa Pilipinas o ngayon sa isyo gawas nasod. You know, empower ang mga ubos nga lagad sa balaang espiritu sa kaalam langit noon. Bless us up, Ginoo, ang akong mga listeners and followers via internet and radio. Kining tanan akong itugyan, gipang ayaw salamatan sa lalang Jesus Manluat sa amin. Once again, good morning! Majung buntag ka na itong tanan. Kumusta ang Tresero Distrito? Usa ka alum-om nga kabuntagon nining adlaw Sabado mga igsoon mga igala. Hapit sa October 10, 2026. Adlaw Sabado, akong pagpanimbaya sa ato ang mga igsoon nga mga SDA nga nagapaygayon sa ilang panimbahon karon. God bless sa inyong tanan mga igsoon, kudiha kang Kristo. Og ingon nasab sa ato ang amahan sa lungsod sa Maramag, Mayor Joel Durumal og Vice Mayor Janjan Malak. Ag tanang membros konsiyo sa lungsod sa Maramag, good morning. Madyong buntag kaninong tanan, padayon sa makugihon nga pagpadagan sa lungsod sa Maramag. Alas 7:08 mga igsoon, mga igala, ang atong oras og kining programa hatod ganato sa ato ang pinalanggang kongresistas Tresero Distritos Provincias Bukidnon. Ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubiri. Good news alang sa tanang katawan sa Tresero Distrito nining Provincias Bukidnon. Laing free medical mission usab nga ipahigayon dinhi sa walo ka lungsod sa Tresero Distrito sa Provincias Bukidnon. And of course, sponsored by sponsored sa usa ka dynamic makugihon responsibly aptik ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Free medical mission mga igsoon, mga igala. Og paminaw lang mo. Paminaw lang mo permi sa ato ang programa dinhi sa Heart FM Radio Paglaom. Kaya kanunay ka na i-balandra or kanunay ka na i-announce ang mga schedule kung kanus ipahigayon ang free medical mission. May muntag sa ato ang pinakauna nga nagtimbaya sa ato karong buntaga, si Ma'am Ima Alpar. May muntag from Linapakan, Palawan. Kalayo! Grabe kalayo. Palawan na naasakuan? Palawan Province? Okay, salamat kang Ma'am Emma Alpar nga naakaroon sa Palawan. So, amping kanimo diya, Ma'am Emma, salamat sa imong pag-follow. Pag-follow o pag-likes o pag-share na lang po kung okay lang. So, mga igsoon, mga igala, ang free medical mission ipahigayon dinhi sa Tresero Distrito, nininga Provincias Bukidnon, mga igsoon, mga igala, og paminawa lang ninyo ang schedule. No? Schedule sa free medical mission nga i-sponsored na usab sa ito ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Good morning, Sir Ben! Shout out sa among Mayor Manolito Garces. Of course! Of course! Good morning kang Mayor Lito Garces Lungsod sa Pangantukan o kang Vice Mayor Wadi Hernandez. Gikan kang Ma'am Anabilia Talaogon. Shout out kang Mayor Manolito G. Garces and Vice Mayor Edward Wadi Hernandez. Advance Happy Fiesta! Uy! Ay sa, entero Pangantukan Fiesta? Sure, Ma'am Anabel? Okay, so ako na lang pong pahimuslan sa tanan nga mga hapit na, nga makadawat. Oga!
makadawat sa ilahang livelihood. Sa first trans from Dolly nga na unsa ni na divert into local fund, it's because of course nakabsan man karon ang panudlanan sa Dolly, and we do not know kung kanus-a na pod masudlan ang panudlanan sa Dolly National o gumikan yana ang administrasyon ni Mayor Lito Garces Lungsod sa Pangantukan and Vice Mayor Wadi Hernandez, nagpahigayon og usa ka pinasahi nga klases pagpanirbisyo sa makadunayon mapadayonon nga dili mawala tungod kay karong panahon ang mga igsoon mga igala sa dunay nakaabang nga gitawag nga Super El Nino. Og tungod niya na ang kung unsa ba kung usa ka ginatawag nga adunay advanced thinking nga usa ka leader ng masamang LGU, tutukan gid nimo una ang panginabuhian sa imong mga ginsakpan kung unsao nila nga makasagubang ni ining gitawag nga Super El Nino mga igsoon mga igala. Anyway, daklitan ko lang ni ha alang sa impormasyon sa katawhan sa probinsya sa Bukidnon ni ining nakaambang nga Super El Nino, gi-forecast kini sa atong weather forecast nga by the month of October 2026. Karong bulan na. So, medyo sagunsun pa ang ulan. Pero karong bulan na mga igsoon, mga igala, October 2026 o October to November, mag-start ang gitawag nga dry condition. Okay? So, pasiuna na siya nga, kumbaga, pasiunang pagbati sa nakaambang Super El Nino. Ha? Super El Nino. Okay, so wala daw voice. So poy, wala daw tingog nako sa live. Okay, kadyot lang. Salamat Ma'am Anabelia Talaogon kay ayuhon pa sa ako ang technician para madunggan ninyo sa live. Salamat sa inform. So karon taw-taw da madunggan na ninyo ang ako ang tingog. May gani kay nagpahibalo si Ma'am Anabelia Talaogon. Okay, sige. So karon taw-taw pag signal lang mo kung madungog na naanay tingog ha. Ay aron nga mabasa nako pagbalik ang inyong ang inyong mga comment. Okay, so basahon nako otros ang inyong mga comment. Di mo mabalaka si Ma'am Ima Alpar o si Ma'am Anabel Talaogon ang atong unang mga commentators. Naghatag sa comment or nag-follow sa tuwang programa on air. Ano? Yes, via internet. Okay, so giayo na sa atuang technician. Salamat kayo po. So, once again, good morning kang Ma'am Ima Alpar, Maing Buntag from Linapakan, Palawan. Okay, province of Palawan. So, salamat kayo dia kang Ma'am Ima Alpar so, sa imuhang pinakaunang naghatag o comment sa atuang live garon nga programa sa radio. Og yun man sab kang Ma'am Anabelia Talaogon. Good morning, Sir Ben. Ano siya? Shout out sa among Mayor Manolito G. Garces and Advance Happy... Oh, and Vice Mayor Wadi Hernandez. Advance Happy Fiesta. So once again, mga igsoon, mga igala, ako ang ihatag karon ang Osaka kanabang impormasyon nga gikan sa atong weather forecast. Oh, naghatag na sila og usa ka warning or is kana bang okay na Sir Ben. Okay, thank you. Thank you Ma'am Anabelia. Yes. So ang atong weather forecast mga igsoon, mga igala, naghatag og schedule regarding niining nakaambang Super El Nino. Og sa month of October niining nga bulan 2026 and November magsugod ang dry condition.
So makita nato, mabati nato nga do na pay panagsang ulan, mandili kay panagsang ulan, kusog mangani. Ha? Kusog mangay kilan ulan og kilat. No? Pero mao na kini siya mga igsoon, mga ighala nga bulan mag-start ang gitawag nga dry condition until November. Then by December and January 2027 gitawag siya dry spill. So kumbaga magsugod nagpangliki ang yuta. Ha? Magsugod na siya. Og magsugod na pud siya maglagiting na ang kainit ba. Magsugod na og lagiting. Di pa gid siya ingon nga grabe na gyud kalagiting pero magsugod na. Ha? By December and January mabati na nato diha ang naglagiting nga kainit sa adlaw. And then by February and March mao na ginay gitawag sa Tagalog pa tagtuyot. Tagtuyot mga igsoon mga igala. Then we do not know mga igsoon mga igala unsa na puy dagan sa ato ang kanibang ekonomiya. Kay man gani mga igsoon mga igala ang inflation accelerated karong bulan na from the month of September saka na gani ha 6.1%. Ha? 61% or 6.1%. Atong klarohon mga igsoon mga igala. Ha? Unya 6.1% ang inflation accelerated. Misaka gikan sa month of September. Karon October nahimong 7.2. In ana kapaspas ang pagsakas ekonomiya. Og mao man gani nga nisaka ang precious petroleum. Once musaka ang precious petroleum saka tanan. Ha? Mao nay usaka

90 to 100% sa pagpaningkamot sa imong kaugalingon para sa imong pamilya. O kung naay ayuda gikan sa gobyerno, pasalamatan ta. O di na to i-disregard ang buhaton nga maayo sa gobyerno nining kasamtangan alang sa katawhan, regardless kung unsay motibo nila or maayo ba ang motibo or dili. So, ato lang nang ipaabot nga kung mahimo, di lang ta mag ingunta kana bang ihatag ang atong pagsalig sa gobyerno. Kay kun imong ihatag imong pagsalig sa gobyerno, mga igsoon, mga higala, kada pila ka bulan mo gawas ang ayuda, niya di pa ka sure nga maapil kas mo ang ayuda. Di ka magsyagit nga mga igsoon, mga higala, ha? So mo nang kan, mo nang kamatuoran nga misaka ang atuang ekonomiya, ang kataas, kumbaga misaka ang kamahalos palaliton, nakaambang ang gitawag nga Super El Nino, nga ang Thailand mangani mga igsoon, mga ang nasod sa Thailand karong panahon na doon na sila'y dakong pagpangandam. Ang Thailand mga igsoon, mga igala, i-compare sa ato ang ekonomiya sa Pilipinas, mas progresibo o lambo ang Thailand. Pero mas nangandam sila or mas nabati na to kung mutanaw ta sa news sa Thailand or sa silingang nasod, mas nakapangandam sila. Ang Pilipinas nangandam gihapon pero sa politikanhong kalihukan. O niya ang subo kayo kay ang kasamtangang administrasyon ni BBM moingon nga way kalabutan ni ining nahitabo karon nga away politikas nasod sa Pilipinas. Grabe sad ka weak nga leader. Lisod, unsa ka na ito pagngalan ani? Usa ka ka-leader sa maong estado, and yet, nabutang ka sa posisyon, pinasikad sa politikanhon nga activity, and yet, wa ka masayod o wa kay kalambigitan sa away politikas nasod sa Pilipinas karong panahon na? Grabe na yun! Grabe na yun! Ha? Unsa ka ni? Duha ka butang ang posible na to nga kumbaga mo santop sa tungunan na kung uman galing tinuod ning gisulti ni Anticler nga spokesperson sa Malacanang walay kalabutan matod pa nga si Marcos sa BBM walay kalabutan sa nahitabong away sa politikas nasod sa Pilipinas. Dora kung kaingon ani sa to ang presidente ay din mutuog ko nga dunay mutuog ko nga kaning ni ang gidagnay sa iyaha nga quote-unquote, bangag, murag posible na galing. Ha? Then, ikadua, mutuo na pukos gisulti ni President Duterte kaniya ito nga he is a weak leader kung kana man galing ang kamatuuran. Well, anyway, gikan man itong Anticler. Good morning, bro. Kumbati, God bless us all sa gikan kang bro Jermaine Rosales. Good morning, sir. Shout out from Gritchin's Kitchen. Asa? Sige, Gritchin's Fate, Terek Balandra. Okay? Sige, asa man ang location sa Gritchin's Kitchen? O Gritchin's Kitchen. Kay atong i-shout out ang specific na location, kay atong i-shout out diri sa atuang programa. Gritchin's Faith Derek Balandra. So mao ni mga igsuon, mga higala. Another. Dunay ato sang lakbitan ang lakbitan na to gamay, mga igsoon, mga igala, ang presko kayo nga balita, international. Presko nga balita, international. Nga diin, sayod man kita nga si President Putin sa Russia, gipagawasan og warrant of arrest sa ICC, og tungod niya na ang korte sa Moscow, Russia, may risback, may pagawas usab og warrant of arrest sa katong mga ICC judges. Og tungod niya na, di man sama sa Pilipinas ang Russia, nga ang Pilipinas, kapwa Pilipino, gisurrender niya og iyang gihatod ang iyang kapwa Pilipino dito sa dahig. Sa Russia, di man. Ha? Protektado ka sa Russia, sa iyahang mga countrymen sa Russian people. Huwag mo ni hinungdan nga di ginadali-dali madakop si Putin. Mga igsoon, mga igala, breaking news. Extradition of 9 court officials including ICC.

si President Tomoko Akane. Mao ni siya karon ang news gikan sa Russia. Nero, Russia has formally asked the Netherlands and other countries to arrest and extradite 9 officials of the International Criminal Court. So ang Russia kuno mga igsoon, mga igala, nagpagawas og formal nga pronouncement og kanabang deklarasyon batok sa siyam ka mga ICC judges, including ang ICC president nga si Tomoko Akane, og mao kini mga igsoon, mga igala, extradite officials of the International Criminal Court ICC, including its president, Japanese judge Tomoko Akane, escalating Moscow's confrontation with the International Tribunal over its arrest warrant against Russian President Vladimir Putin. Mani nakanindot sa Russia. Kay naikatakos sila nga murisbak tungod kay ang ilahang gobyerno or ang ilahang ignunta mga countrymen way plano nga isurrender ang ilahang isig ka Russian ngadto sa ICC dahig. According to Russia Prosecutor General's Office, the extradition request was sent on October 8. The 9 officials had previously been sentenced in absentia by the Moscow City Court in December 2028 with prison terms ranging from 3.5 to 15 years. So mao na ni karon mga igsoon, mga igala, kining siyam ka ICC judges, including kining presidente sa ICC nga si Tomoko Akane, ni pagawas na ang Moscow Court Russia og usa ka order nga i-extradite ang kining niyang siyam ka mga ICC judges. Kung dito ni sila sa Moscow, mga igsoon, mga igala, posible nga napusasan kini sila. Posible napusasan kini siya. Kini siya, mga igsoon, mga igala, ang rason o ginungdan ini, nga nung nainani ang dagan, tungod kay ni atong December 25 last year, kining ICC may pagawas usab og warrant o bares batok sa kasamtangang presidente sa Russia nga si Vladimir Putin. Matod pa din yung mga igsoon, mga igala, the case is linked to Russian retaliation. Mao ni pagbalos. Tungod sa ilahang pagpagawas og warrant o bares sa ICC batok sa Russian president nga si Vladimir Putin, may retaliate. May balos ang Russian president. Og ang kurti sa Moscow maubsab kini. Mao na nga the moment nga kining ni ang siya ma-extradite ngadto sa Russia or else makatugpa nga sa Russia, sigurado gyud mahitumpawa kini sa mabugnaw bilangguan. The ICC, after the court issued an arrest warrant for Putin in March 2023, overall alleged war crimes involving the unlawful deportation and transfer of Ukrainian children from occupied areas of Ukraine to Russia. Moscow has rejected the ICC jurisdiction and condemned its actions against Russian officials. Japan has strongly opposed the measures targeting Akane, a Japanese national, and other ICC officials. Measures targeting individuals connected to the ICC are unjust and acceptable. So, may alburuto usab ang Japan, mga igsoon, mga igala, gawa sila miuyon sa desisyon sa court sa Moscow, og matud pa nila, dili nila madawat ang maong desisyon. Si Japanese Deputy Chief Cabinet Secretary Masanao Ozaki said, expressing Tokyo's opposition to Russian actions, the development raises fresh questions about international justice and the growing tensions between Russia and the ICC. While Moscow is seeking the arrest and extradition of the 9 officials, whether other countries can or will act on the request depends on their applicable laws and international obligations. The dispute also highlights
the wider conflict over the ICC's authority to investigate alleged crimes committed during Russia war against Ukraine. Mga igsoon, mga higala. Okay. So maupo ni ang nahitabo di ay mga igsoon, mga higala. Ha? Gumikan sa katong gideklarar nga giras Russia batok Ukraine og mi balos ang Ukraine, mga igsoon, mga higala. Og mao ni karon nga ang tension tali sa ICC og sa Russia misugod ng ulbo, mga igsoon, mga higala. O niya, here comes another superpower, ang Amerika, nga si President Donald Trump may pagawas na og mga sanctions nining mga pipila ka mga ICC judges. Aw na, ubay-ubay gyud ang unsa ni problema nga atubangon sa ICC. Og morning takna nga posible gyud nga by God's grace si former President Rodrigo Duterte mabswilto gyud ni anang iyahang kaso diya sa ICC. Moro man po na ilang madaog-daog. Og nahitabo lang po na tungod kay ang gobyerno sa Pilipinas mismo man maoy nagpaluyo sa pag-aresto og paghatod kang former President Rodrigo Duterte ngadto sa dahig sukwahi sa laing nasod nga wala nila buhata ngadto sa ilang isig katao. Standby! Alang sa itong adjutang painumdom ay muglakaw kay labing mainitong diskusyon sa kahanginan sa atong pagbalik.

0: ang adlaw na atakaron sa atong sa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
1: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
0: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
1: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
3: Abot Oktubre 15 og adyas 6. Isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Okay, balik na mga Ekson, mga Igala. Time check, doon ay 38 minutos ang milapas sa alas 7 sa kamuntagon sa ato nga panag-obans programang Barug sa Kamatuoran. Adunay bag-ong balaod nun nga gipasa or gi-aprobado. Na-approve na sa third reading sa Senate. Og usa kini siya ka balaod nun nga makatabang sa programa Labinas Provincias Bukidnon, mga Ikson, mga Igala, nga diin usa sa proyekto or project sa Tresero Distrito sa Provincias Bukidnon, sa First District, no? Anong gitawag nga Kawayan Act, pasado na, mga Ikson, mga Igala. So, mauni siya ang balaod nun nga gisponsoran ni Senator Mig Zubiri ag niya mga Igsoon, mga Higala, ang maong ang balaod nun, no? Para sa mas matatag na bamboo industry, ha? Manang itawag nga bamboo manufacture. Kay ang Kawayan, mga Igsoon, mga Higala, kining niya ang Kawayan nga production or Kawayan nga ato ang produkto din sa Bukidnon nga diin na kasagara gakapuslan lamang kung naay itukod nga balay or labi na gyud kung naay kaamulan festival. Kaya paliton man kana siya niya atong gusto mo palit og amubuhat og boat sa kaamulan. Pero mga Igsoon, mga Igala, tungod ni ini nga balaod noon, mga Igsoon, mga Igala, ang nadiskubre di ini nga ang Kawayan di lang di ay kay ang iyang gamit kana lang kana bang furniture lang gyud siya. Daghan di ay gamit sa Kawayan. Pwede siya buhaton nga kanabang tadtaran, chopping board. Pwede siya buhaton nga chinelas. Pwede siya buhaton nga, of course, di naman bag-o sa ato kanang mga production sa like basket, banig or ingnunta mga bukag uban pa nga kagamit sa kawayan. Mas daghan pa nga pwedeng gamiton ang kawayan, mga igsuon, mga igala. Busa tungod nini o sa kamayang balita, labi na sa First District, nga napasado na sa ikatulo nga Kawayan Act. Okay? Nearly decade in making mapani ang Kawayan Act, mga igsuon, mga igala. Anya, ang ikaduha kining trabaho at negosyo para sa mas maraming trabaho at negosyo. Then ikatulo kining para sa mas masagana ang kabuhayan para sa pamilyang Pilipino. Sponsored, authored by our beloved Senator Mig Subiri, mga igsuon, mga igala. Anyway, mga igsuon, mga igala, so much for that. Dunay atong gihulat, dunay usaka makapakulba unta nga panghitabo kung wala na confiscate ang usa ka dakong shipment sa Cebu dito sa nasud sa Laos, mga igsuon, mga igala. 521 kilograms nga Cebu na kumpiskar dito sa nasud sa Laos. Now, kabalo ba mo kung asa pa ingon to? Gisakyan niya usa ka private jet. Mura magsama itong sakyanan ni President, former President Digong Duterte, siya diyang gipadala siya sa dahig. Murag inato ba? Now, kabalo ba mo mga igsuon nga kining usaka 521 kilograms nga shabu nga nakumpiskar sa balaod sa mga law enforcers sa Laos, paingon to siya mga igsuon, mga igala, sa Metro Manila, Philippines? Ang pangutana. Ang pangutana ni ining administrasyon og ngadto kang secretary sa DILG John Vic Remulla og atong mga National Security Advisor, wa ba mo kaditik ani nga dunay plano diay nga isulod sa Pilipinas ang usa ka 521 kilograms nga sebo? Unya nga naman nga si Trillanes nga niining matod pa niya, grabe kayo siya ka og sa kwan pa strong advocate against drug nga niabot pas punto nga iya pang gi-manipulate ang katawhan nga matod pa niya sa iyang preskon nga ang mga Duterte nagkunwari lang kuno nga against drugs, pero sila di ay gadawat og matod pa ni Trillanes sa iyang preskon gadawat og drug money. Karon ang pangutana, Mr. Trillanes, nganong hilom ka man kaayo ni ining bag-o karon nga isyo sa Cebu shipment nga mikabat og 521 kilograms nga gikan sa nasud sa Laos, wa ni China. Kay kung China ni lahi ra bagyud ni ang i-drive dayon sa mga political opposition sa mga Duterte. I'm not defending Duterte. Pero this time, I have to raise up this question and asking Senator or asking pa Mr. Trillanes, what can you say about this bagong impormasyon or bagong nasagap nga Cebu shipment sa Laos nga Puntirias, Pilipinas? Diba? So, ako natong taraon, mga igsoon, mga igala, hilom kayo ang ato ang mga media outlet like GMA, hilom kayo sila. Uban pa nga mga media outlet, hilom kayo sila. O nga nga to, sa gobyerno, wala po'y komentaryo or wala pa'y istorya, wala pa'y statement mahitungod ni ining dako kayo nga shipment unta siya bo nga muanhi or diri ihatod sa Pilipinas pagka umitugpa, mga igsoon, mga igala. Grabe na po nga naghitak. Abay mo, mga igsoon, mga igala, to be honest ha, sa akong mga listeners, I'm not destroying this administration. But to be honest, grabe na gyud kaguba ang nasud sa Pilipinas karong panahon na niining administration. Nga diin nakita unta nato nga giayo na ni former kanhing administration, former President Rodrigo Rua Duterte. O garon mga igsoon, mga igala, gusto nako iprangka nga grabe yung gubaa sa gobyerno or sa atong nasud sa Pilipinas karong panahon na. 46 minutos ang milapas sa alas 7 sa kamuntagon sa atong panag-uban sa programang Barog sa Kamatuoran. So mauna mga igsoon, mga igala, grabe yung gubaa. Haskang gubaa karon. Sa ato ang unsa ni? Sa ato ang gobyerno sa Pilipinas. Niya pa ang usa ka makasusubo ang kamatuoran. Sa niining kahimtang nato karon sa nasod sa Pilipinas, nga grabe yung karambula. Karambula sa politika, abuso sa konstitusyon, karambula sa kriminalidad. Di palang dugay, nanapoy bagong krimen nga nahitabo diha sa Waulanaw del Sur, kundi ko masayop, usaka kolektor, giatangan, gitulis, patay. Di naman na siya bago. Di naman na siya bago. Kana siya nga krimen, di na bago. Pero sa pagkatinood niya itong previous administration, kana nga mga krimen, nabati na to nga murag ni pahulay. Kana nga klasis krimen, nabati na to nga nawagtang medyo. O doon ay manggawas pa nga krimen, pero minor na lang nga mga krimen. So in short, murag kakabati na to nga medyo gakabalhibuan ang mga kriminal muhimo o krimen ni atong previous administration. Pero karong panahon na mga igsoon, mga igala, not to destroy this administration, not to destroy the institution of DILG or uban pa nga mga buhatan sa gobyerno nga nahatahasan sa ato ang kanibitang pagpatunhay sa kapsay o kalinaw. Ang tinuod, guba kayo. O ang droga mga igsoon, mga igala, naghitak. Droga mi balik. Way kahadlok ang mga kriminal. Gahimo sa mga krimen. Nga diin, unta ni atong previous administration, nabati na nato nga nabalhibuan. Nabati na nato nga ang mga kriminal, ang mga drug users, protectors, dealers, gahimo sama niya na nibati o kahadlok. Huwag sa kuan pa, may kurog ang tuway-tuway. Pero nining takna mga igsoon, mga igala, wala'y pagkurog mga igsoon. Unsa ang pagkurog? Nga mismo man ang kasamtangang administration kung imong pangutanon may tungod sa droga, wala may seryosong tubag. Wala may seryosong kampanya. Doon naman ay tubag nga kung si Secretary June B. Crimulya paistoryahon, nakunhuran ang krimen, paistoryahon lang. Pero sa aktual nga gakaitabo sa ground, sukwahi ang statement, sukwahi ang gakaitabo. Lahi ang gakaitabo. Huwag murang maingon ta nga gapang budol man siguro ning klase nga mga klase sa mga trabahantis gobyerno ning mubuhat malag statements nga layo kayo sa aktual nga panghitabo. O dili mo ay tinuod sa aktual nga gakahitabo. Sumaw na mga igsoon, mga igala. Nining administrasyon, daghan kayo ang problema nga atong nakita. Even ang mga ordinaryong tao maka-define o makakita ganyan. Sa kalisod sa panahon, wapag-i plano nga undangon pagyod ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Again, akong klarohon, I'm not a Duterte diehard loyalist. I said it before, I will say it again, pero dili o dili na ko i-deny ang kamatoran nga I really admire, I really appreciate a kind of leadership nga diin nahimo sa previous administration ni former President Rodrigo Roa Duterte. Now, karon mga igsoon, mga higala, adto na tas labing maineton nga topic nga mao ang impeachment. Daghan kayo, no? Karong nga ika-36 kaadlaw sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Gakakita gyud sa sambayanang Pilipino kung unsa ang mga inunta tali sa prosecution o tali sa depensa, gakakita ginato kung kinsay gakagidlay karong panahona. Ha? Kinsay gakagidlay o present sa ilahang mga aligasyon unya sayon lang kayo pukanon sa depensa sa cross examination o mapamatud-an nga dunay bakak or kini o salamang ka fabricated. Sugod ganita nining bag-ong ipagawas nila karon tungod kay sa pagkatinood ang prosecution kung mato tag prosecution mga igsoon mga igala nining ika-36 kaadlaw kay kaning ika-36 kaadlaw or karong panahon na dinhi na sila sa Article 2 of impeachment ni VP Sara. Lami nalagay kayo ingnon mo nga dili na ta pero pwede naman siguro isultin ako nga kung mahimo dili na nato itutukan ang impeachment, dili na nato itanamon. Watag lang ko og mga rason nganong kini ang akong awhag nga dili na nato tanawon o di na takos tanawon ang impeachment karong panahona. Tiaw mo ika-36 kaadlaw. Kanunay ko gini remind na kining administration dili ginato gakasabtan kung unsay concern ni ini. Unsay priority ni ining administration ni BBM karong panahona. Matod pa nila nga kung atong paminawon si Auntie Claire or even the president himself every time nga dunay press conference niya concern siya sa panginanglanon sa basic needs sa katawan sa Pilipinas. And that is why ang iyang administration dunay programa nga gitawag og kanang ubos nga presyos bugas nga tag 20 kilos. Nga until now wata kabalo kung pila ka probinsya ang nakasinati ni anang tag 20 kilos. Dunay 82 ka probinsya sa tibuok Pilipinas. Adunay 1,800 ka munisipyo, 1,000 ka siyudad, o dunay 42,047 barangays kung di kita masayo. Now, sa practical nga pangutana, nining programa ni BBM nga 20 kilos nga bugas, pila na ka barangay sulod sa 42,047 barangays ang serbisyuan ini. Na kung nimo pangitanon mga igsoon mga igala, ang gobyerno naka-focus, ang presidente naka-focus sa trabaho para sa katawan. Now ang question, kung naka-focus ang presidente, ngano man nga niining pinaka-major nga problema nga mao ang ekonomiya, dili man gakabati ang epekto sa imong focus nga kay naka-focus ka man kaha. Kumbaga ang epektong positive nga nakatabang og hawas sa atong mga kaigsuunan nga naas kalisod nga kahimtang. Kun imong kun ato lang i calculate practical. Ha? Pila ra gud nang gabalik-balikon gud nga pangitaon nga kana bang accountability kuno ni VP Sara is 125 million lang ang gapangitaon. So karon kay murag wa mangyud mitalab mga igsuon mga higala ang ilahang ang strategiya sa prosecution nga ang tanang allegation nila ang tuyo ra magid ania mao ra magini ang tuyo nining prosecution nga kining mga idea kaning ilahang mga allegation batok kang VP Sara unang-una mamanipulate ang unahuna sa bagang duot sa katawhan nga si Vice President Sara Duterte adunay anomalya og dili na takos nga saligan isip leader sa nasod sa Pilipinas labi nang duna pay plano nga mo presidente sa 2028. Og ang sunod, kumbinsihon ang mga senator judges nga mo convict kang VP Sara tungod kay dunay allegation or dunay inunta sustansya ang mga allegation gikan sa mga testimonya sa testigo. Karon, tagsa-tagsa on tagit ni. Kung dunay sustansya ang mga testigo, nga sino man nga mismo ang identified senator judges nga karon pa lang daan gihukman na sa katawaan nga bisan pag ha bisan pag naamay tag 20 ang kilo sa bugas Sir Ben pero pili ra ang makapalit in if a rise napadyod mga medyo lain na og baho. Okay, so at least na ah. Sige na lang. Regardless na lang niyan ng laig baho. Kay expected na gina siya. Nga niyan ng tag 20 kilos nga bugas for compliance lang gina ang buhaton, ana. At least lang gina comply ba? Nga nalagi. For the question is, pila? Like for example, Entiro Maramag. Pila'y population sa Entiro Maramag? Kung di ko masayib doon ay 100, almost 100,000 kakatawhan sa Entiro Maramag. Pila pa ang naka-avail nining tag 20 kilos nga bugas? Ha? Sige, wala din na nato na himong isyu ng baho o kanang naang pilkwan. Din na nato. Ang pangutan na pilay nakapalit. Dili din ta sa ikadua. Ha? Dili din ta sa ikadua. Kaya bang kaunon ang qualities bugas nga tag 20 kilos? Kay tataw og klaro kayo nga kung dili kaya kaunon for compliance lang yun ni. Nga makakomply lang yun ba? Sa gi, kanabang, makahatag og suporta sa ilahang statement nga sila na dunay pagpakabana sa panginanglanon sa katauhan Entiro Pilipinas. Kaning isyu nga baho, dugay naman eh, perminti man eh. Ha? Perminti ni. Pero ang ato ni kwan nga naagid siya, di nato na siya i-discredit. Naa siya kay naay nagpamatuod. Ha? Pero ang pangutana karon, pila out of 120 millions katauhan sa Entiro Pilipinas, pila ang naka-avail? Mo man ay pangutana dia. Dabi karon go doon na ray 8 milyones. Ha? So kana lang ba di ay ang mga tawo nga nakinahanglan sa gobyerno? Ha? Mo na pangutana karon. Unya, tungod ni ana, ha? Tungod ni ana, usa unta na ka-indikasyon nga magtumbok nining administrasyon nga mas hugtan pa ang programa para sa pangkabuhayan or para sa ginatawag ta dugang abag sa mga kaigsuunang kabus labi na kain mitaas ang palaliton karong panahon. Pero kanabay atong kakakita? Mo na ipangutana karon. Kanabay atong kakakita? Naman gani karong panahon na mga igsuon mga igala kung wadto tag impeachment balik. Kay kung walaon lang bitaw ning impeachment, ha? Kung walaon lang bitaw ni, ako dili ko again sa impeachment. Kung naagyoy bugat nga ebidensya si BP Sara nga angay tinawon, sige, go for it. Pero pila na ka ebidensya ang gipresent? Man gani pila na ka testigos ang gipang back out na? Like Madriaga. Si Madriaga gihatagan og pagtagad didto sa Quadcom. Nga maoy nagatun matut pag grabbing claim ni Madriaga gatun siya kwarta nga tukang President Duterte. Okay? Gihatagag pagtagad sa Quadcom ug mangani na ay mga leading questions sa Quadcom. Ha? Walay misleading kay kun i-mislead mabuking si Madriaga nagbakak. Pero of course, naa man gyoy usahay mga pangutana nga although dili siya misleading pero kinahanglan masayran o kinahanglang ipangutana o ditong dapita mga istorya, mga igsuon, mga igala na Bistos Madriaga. Kabalo ang Quadcom members ani. Silang Jirby Luistro, kabalo. Silang Abante, katong pastor, kabalo. Pero ila pagyapong gipadayon o investigate or hearing si Madriaga's Quadcom. O say tuyo, ang tuyo ato nga maindikan gyud ang unahuna sa katawhan nga dunay isyu si BP Sara o tungod niya na kay dunay isyu questionably ang iyahang integrity. More na'y gusto nga kanabang targeton sa katong hearing. Gamay ra kayo ang naka-avail, sakto ka nga for compliance lang. Okay? Muna siya. Kay kung tinuod pa na, nga namang dili maka-avail ang tanang kabus. Naaman tayo dato sa matag munsipyo na i-record kung kinsay poorest of the poor. Iagiday by locality. O tugutan ang mga LGU nga maoy mag-facilitate sa pag-apod-apod. Kaya may mga record. Gikan sa barangay, ipasa sa CSWD or MSWD, doon ay mga record. Now, karon kinsa, dito rin magbasi, poorest of the poor, kinsa itakos makadawat, pwera na lang, sa katong dulo duol sa luwag kay di gito malikayan nga naagi mga inana nga instances. Bisag dili pobre, duol sa luwag makatag pero dili ta sa ikwan. Dili ta sa isyu nga angay natong puntiryahon. Pila na bay na serbisyuan. Standby sa ta mga igsoon mga igala alang sa atong dutay painumdom. Og ay moglakaw kay labing mainiton nga diskusyon sa atong pagbalik.
8: Idilita po ito ng mga plan po.
9: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
8: Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
9: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
8: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
12: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
13: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
14: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
12: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig